0: Wala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
1: From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
0: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
25: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
26: Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
27: Good morning, magandang umaga sa ating lahat. It's 8:14, oras na po para sa ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. It's a Friday, July 10, 2026. Muli tayong magkakasama hanggang alas 10 ng umaga ang mga bumabanderang balita. Hatid po namin sa inyo, ganun din ang ilan sa mga panayam kaya manatiling nakatutok. 918 kHz sa ating AM band. Siyempre sa ating Facebook page, ang DCSR Sports Radio 918. Judy Caringal, kasama ko sina Team Tapales, si Susain. Ganun din po ang dalawa nating mga bagong teammate dito pa rin sa ating Headline Sports. Halina, magkwentuhan tayo. Meron tayong student trainee. Okay, mula sa PUP ba? Si Ivy. Okay, and then nandiyan din si Rodson. Okay, Rodson Justiniano, mula naman yan sa Marulas Transmitter. Good morning! And syempre, uy, good morning, Malolos Transmitter. Sa ating mga balita sa araw na ito, just our countdown para sa Asian Games. Aichi and Nagoya, 71 days to go Naku, halos dalawang buwan na lang at Nagoya Aichi 2026 Asian Games na. Kaya naman kahapon, inianunsyo na ng Philippine Olympic Committee sa kanilang General Assembly ang bilang ng mga atleta na bubuo sa Team Philippines. 443 athletes ang kasama po dyan sa 700 plus delegation na ipapadala natin September 19 to October 4 sa Japan, 20th edition ng Asian Games. May bagong chef de mission na inianunsyo ang ating POC at yan ay walang iba kundi si Richard Lim, ang Pangulo ng Karate Pilipinas. Kanya pong pinalitan ang unang naianunsyo na pinuno ng delegation na si Alpan Lilio mula sa basketball at golf dahil hindi kaya na 100% na maibigay yung kanyang serbisyo para sa team, kaya isinalin po yung pamumuno sa koponan kay Richard Lim. Samantala, Alex Iyala uuwi ng Pilipinas. Okay, may homecoming si Alex Iyala at yan ay magaganap sa July 15, tama ba team? Okay, sa pamagitan ng isa sa kanyang malaking sponsor at isang malaki din na mall dyan sa Makati ang magiging venue. Ano? Wala pang detalyado pero ang sabi, evening of that July July 15. Okay, so excited tayo na makita si Alex. Pero seemingly, this weekend, nasa, ano ba, Sweden ba? Merong concert na parang papanoorin si Alex. Nakita natin sa isang post sa IG. Dapat sinusubaybayan mo ito, team, ano? Sa IG, sa isang elevator, merong photo si Alex. And seemingly, pupunta sila sa isang concert dyan. Okay, mukhang sikat yung papanoorin nila. And maybe after that, saka siya pupunta, babalik ng Asia, particularly sa Pilipinas, ano, Southeast Asia and in the Philippines. Samantala, sa larangan ng athletics ito, si Lorania, pinangunahan niya ang 4x400 meter mixed relay ng Pilipinas para sa bronze medal at yan ay dito sa Asian Under 23 Athletics Championships sa China po yan. Samantala, since may Asian Games countdown na tayo at halos naman ay naisumiti na sa POC ang bilang ng kanilang mga atleta, shortlist, longlist, matagal lang tapos, shortlist na isubmit na rin dyan sa organizing committee sa Japan, isa-isa na rin nga po nag-a-announce yung mga NSA ng kanilang lineup o ng roster. Ang triathlon, okay, ini-anunsyo na, papangunahan ni Kira Ellis, Raven Alcoseva, and Kimang Robang. Okay, Fer Casares, okay, ganun din si Lorbes at ganun din si Remolino, silang bubuo sa ating Philippine Triathlon team para sa paparating na Asian Games. And of course, sa larangan ng softball, yes, sayang sana sa pagkakataon na ito ay meron tayong kwentuhan. Panayam sana kay Cheska Altomonte, ang ating Philippine Blue Girls and ASAPHIL Secretary General. Balik na si Cheska, yes. Kapon kausap ko, ang sasakto sana na oras ng interview ay 8:30 kasi that would be 7:30 PM dyan sa Lima, Peru. Pero sa kasalukuyan po ay may training pa yung team. Kasi sa ibang bansa, ano eh, kahit gabi na, definitely may lights naman sa training venue, but oftentimes sa ibang bansa yung gabi na sa atin or gabi na rin sa kanila pero may araw pa, di ba? Kaya regular pa rin yung kanilang mga paggalaw sa labas, ano. Supposedly tapos na yung kanilang training around this time, 7:30 PM Lima Peru, pero yes, 7:19 PM now. So supposedly by 8:30 Manila time, 7:30 PM sa kanila dapat tapos na yung training. Sakto daw sabi ni Cheska, kaya lang na move yung kanilang training. Syempre probably the training venue hindi available earlier, kaya na-move yung training niya. Kaya humihingi ng pamunahin na hindi natin makakasama at this time. Ano, titingnan natin kung makahabol ng 9 o'clock. Kaya lang meron din tayong schedule ng 9 o'clock. So within today, kuhanin natin si Cheska Altomonte. Okay, nagbabalik para sa Philippine Blue Girls. Okay, siya po yung catcher and of course good hitter ng Philippine Blue Girls. Because mag-uumpisa na ang kampanya ng Philippine Blue Girls at yan ay sa WBSC, that's World Baseball Softball Confederation, Women's Softball World Cup at yan ay sa Lima, Peru. Sabi ng mga headlines team, di ba? doon sa ano, doon sa kanilang official website na syempre Japan and then Philippines. Kita nyo, ano, Japan yung headlines pero nandoon ang pangalan ng Philippines. Japan, Puerto Rico, Great Britain, Philippines. Tapos meron din silang special feature about the Philippines. Yung next page, pakita natin anong sinasabi nila about the Philippines. Okay, Philippines, a program on the rise. Okay, this is the 8th appearance na pala ng Philippines sa World Cup. Okay, ang highest finish natin was 3rd. In 1970, we were number 10. Okay, doon sa 2023-2024 World Cup. And we are now number 13 in the world. Nakakahanga naman talaga, no? From starting the year na outside talaga doon sa ranking from number 30 to number 13 in the world. Talagang on the rise ang ating Philippine women's softball or the Blue Girls. Kaya gusto natin talaga na ibida sila. So susubaybayan po natin yan kasi July 14, July 15, simula na ng World Cup. Okay, and speaking of World Cup, this is the biggest World Cup, the FIFA Football World Cup ongoing. Katatapos lang ng kauna-unahan na quarterfinal, ano? Baka malito ako. Kauna-unahan quarterfinal ng World Cup ay panalo ang inaasahang manalo. At yan ay ang France advances to its third straight semifinal at the FIFA World Cup after blanking Morocco 2-0. Sa kanilang quarterfinal. Siyempre, Mbappe. Uy, tabla na si Mbappe at si Messi. Diba, with 8 goals in this World Cup, mainitan ang laban para sa Golden Boot Award. Pero mahalaga dyan, pasok. Okay, sa last 4, ang France. Hihintayin ang mananalo sa, I don't know, parang Belgium. Sino kalaban ng Belgium? Hindi niya alam. Spain. Okay, the winner between Spain and Belgium ang makakaharap ng France sa semis. Naku, parang championship na, no? Samantala sa Wimbledon, eto, patuloy talaga yung malalaking upset, ano? Talagang yung naging tema ng Wimbledon this year, especially sa women's side, upset, ano? Those who posted upsets included Alex Iala, diba? But hanggang sa huling araw, I'm sure hanggang sa huling dalawa, upset pa rin ang naitala because walang masyadong ganong yung mga paborito hindi nakarating sa finals. Bakit? Kagabi, tinalo ni Mokofa si Coco Gauff. Epic tiebreak, 6-2, 1-6, 7-6. Alam niyo yung score nung 7-6 na yon, huling tiebreak, 12-10. In favor of Mokofa, wala kang ikabig at wala kang itutulak or kakabigin sa naging game nila, no? But expected dapat dyan si Coco Gauff, being a two-time Grand Slam champion, and you know, taas ng ranking niya. So it's gonna be an all-Czech, puros taga-Czech Republic, taga-Shesha ang maglalaban sa finale. Mokofa against Noskova. Sino tinalo ni Noskova? Si, biglang nawala. Si Coach Duke. Okay, nakakalito na yung mga pangalan. Nami-mix up na natin. So, Noskova against Mokofa tomorrow night, Saturday, sa finale ng Wimbledon Women's Singles. But today is the day na talagang mala-championship din ang labanan sa Wimbledon Singles for Men. It's gonna be Novak Djokovic against Jannik Sinner. Jannik Sinner, the champion, the current world number one, and Novak Djokovic, 7-time Wimbledon champion and 24-time Grand Slam champion. So this is the day, semis. And then yung isa pa, sino maglalaban dun sa isa? It's gonna be si Arthur Ferry and Zverev. Okay, si Ferry na may fairy tale dito sa Wimbledon because of being a wild card and sunod-sunod na nakarating sa Wimbledon semis, the very first. Yeah, kaya nga fairy tale run, di ba? Ang galing. And si Alexander Zverev na mukhang talagang buhay na buhay yung kanyang career ngayon. Revived career for Zverev after winning the clay major at the French Open, nandito sa semis of the grass major, the Wimbledon. Okay, abangan natin yan. Magpuya tayo mamayang gabi. Diba? And yung mga susunod pa na laro nga dito sa FIFA World Cup. And then meron ding malakihan na golf, and this is in men's golf. Rory McIlroy, ang ating world number 2, shares the lead at the Scottish Open. Okay, so ilan lang po yan sa pinaka malalaking balita on a Friday morning dito lamang sa Headline Sports. Abangan, since it's a Friday, usapang billiards tayo. Merong ongoing actually na Asian Pool Championship, kaya lang stage 1, stage 2. So, simply, it's just the preliminaries pa. Hindi pa natin talaga nakukuha yung clear picture who are going to the knockout round. So, mamaya pagkwentuhan din namin yan ni Ren De Vera, okay, sa ating billiards on air. Syempre, yung paparating na Amit Cup, okay, bukas ng registration. Kaya naman yan din po ay aming ibabahagi sa inyo para dun sa mga interested to join this women's pool tournament ay malaman nyo at maengganyo pa rin kayo na lumahok. So, we'll be having Ren De Vera, ang co-founder ng Amit Cup, with Rubilen Amit herself, and then of course siya rin po ay tournament organizer ng iba-iba na mga billiards competition. Okay? So, manatiling nakatutok dito sa ating sports radio. Kami ay nasa PBS receiver. It's an app. You can download it via Google Play or App Store and look for our logo there. Kitang-kita nyo, medyo nasa gitna. After RP, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, just click it. Sports Radio, anytime, anywhere, mapapakinggan niyo po kami. And of course, sa ating DZSR, Sports Radio 918, ang ating Facebook page. Okay, yan po yung aming bagong Facebook page. Pakihanap yung luma naming page, di pa rin nababalik. Sana Facebook, ibalik nyo na. At sana po i-explain nyo sa amin kung ano yung violation namin. Napaka-labo ng ugnayan, ika nga. Okay, dito sa Facebook. Ano? We're just doing this. Public service, hindi po kumikita yung aming page. We are a government-owned station, kaya sana bigyan nyo kami ng pag-intindi in a way, dahil matagal na natin itong nilalakad simula pa buwan ng May, kasi April. So May, June, July, uy, naka 90 days na halos, team, di ba? Eh may ruling daw sila na 70 days. Mabalik pa kaya sa amin ang aming page. Sana lang, we are hopeful and we are praying for the old page to be back, to be active again. But for the meantime, we are on DZSR Sports Radio 918. Okay, so it's 8:27. Time out muna tayo, tapos diretso tayo sa detalye ng mga balita.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan.
5: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
3: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
3: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Sports Radio 918 AM.
11: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
27: Okay, and we're back. It's 8:31 in the morning. Kahapon nga na i-anunsyo ng Philippine Olympic Committee ang bilang na bubuo sa ating Team Philippines. Dahil kahapon, nagpulong ang ating Philippine Olympic Committee. Una muna, early morning, executive board meeting. All members of the board, including IOC representative to the Philippines, Mikey Kuanko-Jaworski. And then, nung afternoon, nagkaroon na sila team ng POC General Assembly. Okay, so ito po yung pulong dyan sa East Ocean Park or East Ocean Palace Hotel sa Parañaque City. Dinaluhan ng lahat ng mga NSA leaders at syempre, yung board ng ating Philippine Olympic Committee. So sa Asian Games, you can see there, na i-anunsyo yung lineup at yung number pala, 443 athletes. Okay, ang bubuo sa Team Philippines para sa 20th Asian Games, September 19 to October 4 sa Aichi and Nagoya, Japan. So, ito ay second highest Team Philippines na lalahok sa Asian Games. Mas madami doon sa 500 or sandali lang ha, 443, yes. Mas konti doon sa pinakamalaking bilang na 524 na lumahok sa 1994 Hiroshima Asian Games. Okay. Dito sa 443 athletes na ito, kasama nila yung 258 officials. Pag sinabing officials, coaches, ano pa yung mga team managers. So yan. Tapos siguro additional staff ng team. Then we have 27 medical personnel. Tapos meron tayong 17 headquarters and admin personnel. Tapos may meron tayong apat na, or sabihin natin, lima na CDMs kasi may assistant siya na apat. And then, meron pang media attaché, diba? Meron pang POC attaché, isa-isa, ganyan. So, ang total niyan ay 700, nakikita mo yun nasa baba. 753 ba yun, team? 753, kaya 700 plus yung ating delegation. May dagdag. Okay. May dagdag at bawas pa yan. O hindi pa yata kami kasama dyan. Sana lang matuloy-tuloy. No? May dagdag at bawas pa yan, ang sabi ng CDM. And speaking of CDM, si Richard Lim, yung ating Karate Pilipinas, okay, President, ang pumalit kay unang na bigyan ng assignment na si Alpan Lillo bilang chef de mission ng ating Team Philippines. Ang sabi daw kasi ni Mr. Panlillo ayon kay POC President Bumble Tolentino na unfair sa lahat ng member ng team kung hindi naman makakapag 100% ang commitment na maibibigay ni Mr. Panlillo dito sa buong delegasyon. Kaya inaccept nila ang resignation ni Alpan Lillo na ngayon ay pangulo na ng GOP dito sa ating Team Philippines. Kaya naman ibinigay po ang role dito kay Richard Lim. At ang alam ko daw supposedly si Richard Lim to be assisted by Alexander Sulit, Deputy CDM from Judo. Jose Malonzo, okay, Deputy CDM din yan. Si Jared Bellio mula sa curling. At si Erica D, Deputy CDM din yan. Mula yan sa basketball. Si si Jop Malonzo ay mula sa Bovinam. Ayan. So, ang sabi ni Richard Lim, okay, may dagdag bawas pa rin yung ating 400 plus athletes kasi meron pang ibang kinoconfirm. Kaya baka yung injury, so, sort of like that. And then, short list of athletes, yung 400 plus na yan, submitted already to the organizing committee of Aichi Nagoya Asian Games. Then, ang sunod na gawain, kumbaga talagang work na and Cotian mula kay Richard Lim. I talked to CDM Richard Lim yesterday afternoon after the General Assembly and after he

0: mga CDMs. And they'll be meeting, sabi si Richard Lim, CDM, and to be with her deputies, will be meeting with the Philippine Sports Commission, and that would be this Monday, para pag-usapan at ilhad na mismo sa PSC yung pangangailangan ng ating Team Philippines, kasi nung si Panlilio pa raw ang nakaupo, nagsumiti na ng budget. Yung requested budget ay naisumiti na sa PSC. So ngayon titingnan, kasi mukhang marami yung bilang na ito, titingnan kung tama lang ba yung budget na naisubmit, meron ba kayang mga dagdag, o kaya naman malay mo may bawas din. So makipag-usap sila sa PSC, not necessarily with the Philippine Sports Commission Chairman, Pato Gregorio, but with the Executive Director na si Attorney Guillermo Iroy, dahil siya yung nakakaalam ng lahat-lahat, at siguro yung past meeting with Al Panlilio, the former CDM, ay siya rin yung humarap. So yun ang mangyayari. And then, pinaplano din ni Richard Lim na makipag-ugnayan sa lahat syempre ng mga NSAs na lalahok nga sa Asian Games, para ma-monitor kung ano pa yung mga concerns. Ano pa ba yung mga problema na yan? Ano pa ba yung kulang? Napakarami yan. Talagang huge work ito, huge assignment ito for Richard Lim and the rest of the CDMs, considering nga po na this is really a big Team Philippines para sa napakataas na level na multi-sport competition, which is the Asian Games. Okay, so mag-follow up tayo. Hinihingi ko sana sa kanya yung number of each NSA, kung sino yung representative mula dito, mula doon, di ba? Pero sabi niya, kapag kumpirmado na daw. So ngayon, ang gawin natin, we go directly to the NSA so that the NSA can confirm kung sino. Katulad ng ginawa natin, the last time, the other day, we confirmed with Equestrian Association of the Philippines their participation, and confirmado, dalawa lang kanilang atleta. Now, ang sabi ng triathlon, anim, tama ba? Anim yung atleta na kanilang papadala, di ba? So yan yung confirm, kasi tatlong babae, tatlong lalaki para sa ating triathlon. At yan ay sina Kira Ellis. Kahapon ang kausap ko ay si Sir Tom Carrasco, ang Pangulo. Nakikipag-text yan na maganda eh. Text-text na lang tayo sa mga NSA President. Ang Pangulo ng Triathlon Association of the Philippines. Yan nga ang sabi niya, female natin, Kira Ellis and Raven Alcoseba for individual. Tapos si Kimang Robang sa mixed relay with either Kira o kaya si Raven. Tapos yung male natin individual ay sina Fer Casares at saka si Aki Lorbes. Tapos si Kim Remolino naman para sa mixed relay with either Fer or Aki. Tapos yung mga coaches natin, si Doray Ellis and Joanna Remolino. Tapos yung team manager natin ay si Rosalina Ting Hoson. Oh, lahat ng coaches natin, babae, di ba? No? Si Coach Doray at saka si Joanna Remolino. No? Wala tayong coach para sa lalaki. Sa bagay. But you know, ang alam kong coach kasi ng lalaki, dati si Coach Annie at De Leon Brown, ano, I don't know, maybe may bagong assignment si Coach Annie Karina De Leon, or nag-time out muna. So lahat naman daw po yan ay mga top athletes natin sa kanilang 25 pool o man pool. So all of the athletes, according to Triathlon Association of the Philippines, are out of the country attending training camps. Tatlo ang nasa Spain. Uy, tatlo nasa Spain? Isa nasa Indonesia, isa nasa China, and si Kira has been in Portugal since the end of May. The coaches are here, plus the team manager. Ayun. So thank you so much kay Sir Tom Carrasco ng Triathlon Association of the Philippines for the update. So parati po kayong tumutok dito sa atin programa, kasi nga may countdown na tayo for the Asian Games, and definitely naka-highlight sa ating mga updates ang patungkol sa ating Team Philippines. They would want to improve on that 4 gold medals and ilan nga ba? Okay, na silver, 4 to 12. 4 gold, 2 silver, and 12 bronze medals at the Hangzhou, that was 2023 Asian Games. Yun yung 19th edition of the Asian Games. So ngayon, yun ang gusto nating ma-break na medal haul, di ba? Para sa Team Philippines.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Samantala, okay, puntahan natin ang athletics. Yung ating athletics, nakakatuwa, no? Yung ating PATAFA, patuloy talaga ang pagpapalabas ng mga atleta mula sa iba't ibang mga age category, ano? At umaani naman ng tagumpay, parating may medal, parati tayong may nahahighlight, diba, sa kada labas ng mga tracksters natin. Okay, so ang pinakahuli nga po ay itong 4x400 meter mixed relay natin, who captured the bronze medal with a time of 3 minutes 25.28 seconds at ito ay sa first Asian Under 23 Athletics Championship sa China. Okay, sinalora niya ito. Ito yung 4x400 meter relay natin. Mixed relay yan. So si Hossein Loranya, Jaspier, ganun kasi, double-double eh. Arsenal, Lea Ordinario, okay, Nami Johnson, okay, so first pala to ha, international debut nila, ang galing naman ano, for the Philippines. A very promising team, ang sabi ng PATAFA. So ngayon, ang mga atleta natin ay muling babalik pa sa kanilang mga individual events. So this is being held in Ordos, China, the Asian Under 23 Athletics Championships. Umugnay na rin tayo sa PATAFA para mas malaman sana yung kanilang final roster para sa Asian Games kina Secretary General Jasper Tanueco. And speaking of Jasper, kausap ko pala kagabi, uy, tama, mali pala team yung ating post about the Youth Olympic Games, yung roster natin. Meron typo tayo doon kasi we put the Pai Wang Kai in the 800 meter event. Eh, di ba sprinter si Pai Wang Kai? So, it should be, tama yung kay Nami Cesar na 100 meters siya na-qualify, di ba? Tapos si Pai Wang Kai ay sa 200 meters. So, erase po. Mamaya babaguhin natin yung post kasi naka, hindi siya naka-art card, but it was parang it's just a photo, di ba, no? Na parang sa screen ba during the meeting nung talagang pinangalanan na yung mga Youth Olympic Games qualifier kasi yung Youth Olympic Games katulad ng sa athletics, dalawa sila, di ba, si Pai Wang Kai at saka si Nami Cesar because of their outstanding performances at the Asian Youth Games last year dun sa Bahrain. Pero talaga mga sprinters yan. So nagkamali lang, naging 800 meters. Tapos yung iba na nag-correct, ginawa nilang 800 meters si Nami Cesar. But no, she won't be competing in the 800 meters si Nami. Sa sprint, sprints pa rin, di ba? Ang mga paglahok nitong mga qualifiers natin to the Youth Olympic Games. Okay, yun ang maganda sa NSA. At na-appreciate po natin yan. Kung may mali kami sa post, okay, tawagan yung attention namin. Nagpa-private message. Ito katulad ng athletics, di ba? O kaya minsan din, nagpa-private message sila just to thank us for the updates na binibigay natin, di ba? Kaya, kung appreciated nyo kami, eh, kayo din truly appreciated and much more kung may mga correction, di ba, na ibinibigay sa atin itong mga top officials natin. Alam natin, busy sila, but you know, just seeing our page, seeing our post, tapos i-correct kung ano yung dapat i-correct, eh di ba, okay. Okay na okay yan sa amin. Ox na ox. Samantala, speaking of, may naalala ko, we are set to have also a kamustahan with our Association of Boxing Alliances in the Philippines na si Marcos Manalo. Kaya lang maraming meetings pala na dinadaluhan si Marcos because Marcos Manalo is now the chef de mission para naman sa IMAG. So nagrigo doon sila. Umalis si Panlilio, napunta kay Richard Lim ang Asian Games. Si Richard Lim na dating for the IMAG, Asian Indoor Martial Arts Games, pinalitan ngayon ni ABAP President Marcos Manalo, di ba? So ganon, nagpalitan sila. Ang alam ko, Youth Olympic Games na dapat makaugnay din natin, ang Secretary General of our Philippine Taekwondo Association, who is si Rocky, okay? Si Coach Rocky Samson, okay? Rock Samson, okay? Siya ngayon ang CDM para sa Youth Olympic Games na magaganap sa Senegal. Yung IMAG natin, magaganap yan sa Saudi Arabia before the end of this year. So, ang daming ganap ha para sa Team Philippines. Kaya patuloy po yung mga meeting. Talagang the POC, ang tema ng meeting is gearing towards global dominance. Because, you know, sa Asia mga world champion yung kalaban natin Kaya global dominance na rin. Tapos yung paghanda natin for the Southeast Asian Youth Plus, and then paghanda rin para sa Cebu hosting of the Asian Beach Games. Okay, so yun yung malalaking agenda na kahapon ay napag-usapan na ilatad sa General Assembly of the Philippine Olympic Committee. Ginanap po yan sa may Parañaque. No? Sayang di tayo nakakover, di tayo nakaosyoso kasi napakaraming officials ang pwede natin sanang nakaugnay at nakaharap doon sa nasabing pulong. Siyempre, after the session naman tayo, gagawa ng pagkamusta sa mga officials. But, rest assured that we will be talking to them. Isa-isahin natin sila dito sa ating programa. And of course, yung mga atleta. Oftentimes kasi nakakaabala. Yung iba kasi coaches o kaya officials. Kapag may malalaking games, ayaw nila na masyadong aktibo sa mga interview yung mga atleta. Kasi yung iba, yung psychological aspect, sabi niya na apektuhan para minsan mas nape-pressure yung mga atleta kung parating na i-interview. Kaya kung haharap sa malakihang competition, di ka agad nagpapa-interview. Well, as of this time, we have 70 days to go. Kaya dapat maaga-aga tayo mag-interview. Kasi pag a month to go, nako, mas mataas na ang level ng pressure at ng sabihin natin din stress for the athletes. Kaya naintindihan natin na hindi na talaga sila papayag pa na makausap natin dito sa ating mga programa. Okay, so it's 8:47. Quick break ulit tayo bago tayo pumunta sa softball. Kasi nga, sorry po ha, hindi natin makakaugnay sa umaga na ito si Chesca Altamonte ng ating Philippine Blue Girls. Babalik po kami.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
9: Isang magandang umaga na Friday na naman po, no? So, dahil Biyernes na naman at syempre kasama tayo dito sa Sports Radio Welcome uli. So sa dito po sa programa nating In and Out the Zone Women in Sports. At alam niyo kanina nga nababanggit na natutuwa ako, nakikinig ako sa mga plug no habang naghihintay, na naaliw ako kasi talagang pag sa sports talaga everybody ay kasama no. It's really inclusive. Diba naman yan, nabubulol ako. It's really inclusive no, sa sports. At nakakatuwa dahil meron tayong programa na ganito. At katulad nga ng nasabi kanina, ang dito sa programa ko po na In and Out the Zone Women in Sports, well, bagamat ito ay pang babae, well, meron tayong mga kasama mga lalaki no, kasi sila yung mga allies din naman natin. At this time, ngayong Biyernes po na ito, makakasama natin hindi babae, kundi ayan, hindi. Ganun eh, no? Hindi, siya po ay hindi babae, ngunit taga-suporta ng malaki sa mga tao dito, sa mga may kapansanan na nagsusports, no? At, well, hindi lang yon. Mas makikilala natin siya ng mas malalim kasi paminsan nakakakwentuhan lang natin siya tungkol sa, alam niyo, yung mga updates lang. Pero ngayon, mas kikilalanin natin siya bilang, o na, sa personal na level ano, papakinggan natin yung kanyang kwento. At dahil diyan, siya po, no, iintroduhin ko na siya. Siya makakasama natin mamaya-maya lamang, si Sir Goody Custodio. Siya po ang Secretary General ng PhilSpada at saka ng PPC. At mamaya mas maririnig natin yung mga kwento niya. Ayun, so with that, magbabalik po ang In and Out the Zone pagkatapos lang ng konting-konting minuto.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
1: At yan nga, nagbabalik tayo dito sa ating programa. At katulad ng nasabi ko kanina, no, kasama natin ngayon si Sir Goody Custodio, ang Secretary General ng PhilSpada, or kumplituhin ko ha, kasi maraming nagtatanong ano daw yung PhilSpada, or the Philippine Sports Association for the Differently Abled, no, at ng Philippine Paralympic Committee. So, Sir Goody, isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa inyo, at maraming salamat sa paglalaan ng oras, no. So, welcome po dito sa ating programang In and Out the Zone. Sir Goody?
2: Magandang umaga, Adeline, at saka sa mga tagapakinig at nakapanood ng In and Out ni Adeline Dumapong. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Yan. Yes, sir, thank you po. Thank you na umuo kayo sa akin ngayon. At katulad nga po ng nasabi ko kanina nung nag-i-intro ako, sir, paminsan, alam ko marami nang nag-i-interview sa inyo, lumalabas na kayo sa mga, sa iba't iba pa, Miss Kiki Ayang, sa iba't ibang programa. Pero paminsan, sir, ano, tag dito, puro yung updates lang, no? Yung updates kung anong ginagawa sa PhilSpada, ganyan, or kung nanalo man, yung mga ganun po. Pero sir, syempre, dito, gusto namin kayong mas makilala muna. So, yun muna, sir. So, tag dito, paano po ba nagsimula ang inyong journey sa sports? Paano kayo napasok dito sa sports, and then yung pag-transition ninyo, or pag-transition, not really, pero paano kayo napasok sa para sports?
2: Okay. Simulan ko siguro ng pagkabata. Sa natatandaan ko, yung lolo ko kasi, si mga Kaiko, yung mga swimmers, si Pedro at saka si Jack Kaiko. So, nung maliliit kami, sila yung mga nagtuturo sa amin ng swimming, especially every summer sa Rizal Memorial. So, nag-jeep kami from Santa Mesa to Rizal Memorial every summer yon, Monday to Saturday. So, doon ako nagkaroon ng liking doon sa swimming. So, nung nag-high school ako, nag-try out ako sa UST High School Swimming sa varsity. So, sa kaswertihan, ewan ko kung ano. So, nung third year ako, naging swimmer ako ng UST High School. So, hanggang nag-college ako, yun din ang nagpa-aral sa akin ng buong college ko. So, kumbaga, utang na loob ko rin sa swimming, yung aking kung nasaan ako ngayon, dahil yun ang nagpa-aral sa akin sa buong college ko at saka sa 2 years ng high school ko. So, after nun, swimmer ako. So, nung gumraduate ako, nagtuturo ako ng swimming sa mga bata every summer sa Rizal Memorial o kaya sa Ultran, noong time na yun, dito sa University of Life pa ang tawag nun eh. So, after nun, siguro after 2 summers, naisip ko gusto ko mag-corporate work or corporate job. So, doon ako nag-start na maging ahente ng lupa, ahente ng kotse, ahente ng kahit ano-ano. Pero, naging ahente ako for 2-3 years dyan sa Delta Motor Sales Corporation dito sa May Cumao. So, sa pagiging salesman ko, doon ko rin nakilala yung aking naging may bahay na sumakabilang buhay na noong 2020. So, after noon, nasa Delta ako, nagtrabaho rin ako sa hotel as a lifeguard sa swimming sa EDSA Shangri-La Hotel. Ako yung isa sa mga pioneer na mga nagtrabaho doon sa EDSA Shangri-La Hotel. From there, 3 years din ako doon, na-meet ko ang isang dating kaibigan ko na pinasok naman ako or pinag-apply naman ako sa Honda Cars Philippines. So that time, going up ang sasakyan noon. So Honda was, I think, head-to-head with Toyota that time. So 3 years din ako noon. So after noon, nabentahan ko ng fleet ang Adidas Philippines. So as a fleet, so every now and then, yun ang parang everyday office ko dahil madami ako nabenta sa kanila eh. So, nung nakilala ko yung mga boss doon, nakilala ako, swimmer ako before, ganun, tapos may mga kakilala rin ako. So, pinag-apply naman ako sa Adidas. So, from there on, doon nagsimula na yung journey ko as an athlete and as a supporter for sports. So naging sports marketing manager ako doon, on nagtrabaho ako sa Adidas for the past 15 years. So natulungan, kumbaga kasama rin ako sa mga nag-outfit ng mga delegation before sa SEA Games, Asian Games, Olympics, the time sa regular. So after noon, sa Adidas ako, nakilala ko rin doon si Mr. Mike Baredo, ang ating president ngayon na FINSPADA at saka ng Philippine Paralympic Committee. So that time, kasama namin siya doon sa Adidas Streetball Challenge namin, na doon din nag-umpisa yung streetball wheelchair streetball. So kung saan kami pumunta mga provinces, Baguio, Cebu, Davao, Cagayan de Oro, palaging may wheelchair basketball na 3-on-3. So doon nag-start hanggang sa nung nag-retire ako sa Adidas, nagbukas ako ng sarili kong business, restaurant business. Sa afternoon, nag-journey ako to different companies as a consultant. And then, noong 2020, before the COVID, January yun, in-invite ako ni, ngayon, one of the board members, John Alonte, na naging boss ko rin sa Adidas to join FINSPADA, or that time, to join the group who will stage or who will organize the hosting of the ASEAN Para Games dito sa Philippines. Pero sa hindi natin inaasahan, noong March, nagkaroon ng COVID. So nagka-lockdown, tapos ayan, hindi na natuloy and everything. After noon, after several years, or 2021-22, ini-invite na naman din ako sa FINSPADA to maging volunteer. Pero that time kasi, I was organizing events for other sports brand. So finally, in 2023, I started my journey and I started this advocacy sa FINSPADA and Philippine Paralympic in it's my giving back now sa mga atleta natin na with disabilities o may impairment. So that time, medyo hindi ko pa siya naintindihan. Medyo half-hearted pa ako. Pero nung na-immerse na ako, since March, April, tapos sinama ako sa ASEAN Games sa Cambodia, doon ko nakita kung gaano, kumbaga, hindi nalalayo ang ating mga para-athletes sa regular athletes. So now, 2026, I'm here. Ito yung naging journey ko. So tingin ko, may mga madami pa ako matutulungan. Kung hindi ako, siguro sa mga naging mga kaibigan ko, sa mga naging tumulong sa akin dito ng karating, makakatulong dito sa organization natin. Yeah.
1: Wow, aba. Sir Goody. Ang haba ng iyong journey. And thank you for sharing that po, no? So, yes. Ngayon ko lang, nakakatuwa, sir, kasi ngayon ko lang, I'm sure maraming hindi nakakaalam na kayo pala ay swimmer dati. So, hindi kayo talaga, hindi strange sa inyo, or hindi stranger yung yung sports sa inyo. So ito din yung sabi niyo nga, humubog sa inyo, no, nung kayo ay swimmer from high school and then nagkolehiyo kayo. And then pagkatapos nun, napadpad kayo sa iba't ibang fields, which I think is very, kasi syempre sabi nila, sir, ang experience nga ang napaka-importanting teacher, no, sa ating lahat, no? Yung university of life. Hindi lang yun yung dating ultra, sir, pero talagang we are all students sa university of life. And having been, siguro, sir, no, yung having been exposed to different fields, sa tingin ko po, kaya talaga naman na ngayon, now that you are with FINSPADA, ay malawak yung pagtingin ninyo, no? Yung na-lock up na kayo. Sabi niyo, sir, nag-start kayo nung na-lockdown, di ba? I mean, hindi tayo. Ngayon, sir, na-lock up na kayo sa FINSPADA. Hindi naman po. Joke lang. Ano, sir? So now, fast forward tayo, sir, ngayon na nandito kayo bilang Secretary General ng PhilSpada, at sinabi niyo nga kanina, no, na nakita ninyo na hindi naman pala masyadong kakaiba yung mga mga atletang may kapansanan. I think that's a very very ano, sir, no, na kasi po yung iba na naririnig ko, sabi nila akala nila pagka na-involve sila sa mga persons with disability or athletes with disability, akala nila aalagaan nila yung mga atleta, no? Ganon din po ba yung ano ninyo, sir? Ganon din po ba yung nauna ninyong naisip bago nagbago yung pagtingin ninyo? Did you ever think na aalagaan niyo yung mga atleta or that you will really assist them? Yung ganun po. Ano po ba yung mga in your journey bilang nandun na kayo, no, sa PhilSpada? Ano po bukod sa nakita ninyo, sir, na gusto ko kasi ilabas sana, ano po ba yung mga specific, no, na realization para po sa mga ano, no, para sa mga nakikinig sa atin? Kasi syempre, sir, kayo wala kayong kapansanan. Tapos pumasok kayo sa, sabi nga nila, mundo ng mga taong may kapansanan. Ano yung mga nabasag na pagtingin?
2: Unang naging pagtingin ko doon, kasi pag may kapansanan, unang-una, eh, galing sa, sorry ha, sa mahihirap. Kasi doon ko nakikita, eh, sa kalye, makikita mo sila. So, nung pumasok ako din sa PhilSpada, PPC, nag-iba yung tingin ko. Sabi ko, hindi pala. Yung nakikita ko is yun sa araw-araw. Yung nakikita ko ngayon ng mga atleta na they're striving to be parehas. Kumaga, kung ano yung kinakain natin sa regular at kinakain na pareho lang. Kung ano yung pag-iisip, pareho lang. So, dun nagbago. Lalo na nung sinabi mo nga kung kailangan so, tulungan or what. So, ang ano ko doon, eh, mali pala ako. Hindi pala. Kumbaga, I was wrong. Kaya, ang tama nga sabi, bago nga mag-desisyon, dapat, you have to, ano, parang, dip your hands or your foot doon sa tubig para malaman mo kung malamig, mainit, or what. So, nung nag-dip na ako, pumasok na ako, yun yung maling pag-akala ko. Pero, so ngayon, yun yung mga tinuturo ko sa mga kaibigan ko about mga atleta natin na may kapansanan, na hindi sila kailangan kaawaan or what, kasi kaya nila. Kumbaga, walang pinagkaiba. Hindi lang sila siguro pinanganak na kumpleto, pero nandun pa rin yung kanilang pagsisumikap na maging regular na tao, na maging pantay. So, doon nagbago yung pananaw ko. Yun, Ali.
1: Kasi sir, no, dahil sa sinasabi niyo, nabanggit niyo na, sinasabi niyo din sa mga kaibigan niyo. So ngayon, sir, naging advocate ka na din, no, na kasi po syempre dahil nakita mo na pareho lang. Alam niyo, sir, na ngayon, sir, sa tingin ko nabasag na din yung pagtingin na ang mga taong may kapansanan super mga babait, mababait lahat. Alam niyo na, sir, na sinabi niyo nga parang very regular, merong masungit, merong suplada, suplado, merong mga ano yun, sir, na talagang ang pagkakaiba lang ay may kapansanan. Pero in terms of pag-iisip, siguro yung ano, talagang pareho lang, sir, sa mga walang kapansanan. At sir, ano po yung ano niyo sa dami kasi ng mga naging proyekto ninyo. Kasi sir, alam ko nung pumasok kayo sa PhilSpada, correct me if I'm wrong, parang naiwan kayo yung bago, sir, 'di ba? Kasi umalis na lahat yung mga dati, si Dennis nag-abroad, ganyan. Tapos may iba niyang kasama. I mean, na lumipat na rin ng ibang organization. So sir, yung kayo, sa daming ng, alam ko bigla kayong nasabak sa madaming activities ng PhilSpada. Ano po yung pinaka-proud na achievement ninyo?
2: Well, number one, ang pinaka-proud na achievement na hindi ko man lang kumaga pinangarap o ano. Ang naging, well, siyempre, ang achievement ko na nakapasok ako dito. Tapos, kumbaga, walang ano eh. It's more of, tama ba yung word, common sense. Kumbaga, you have to do everything na what is right. Kumbaga, ano eh. may nagbibigay ng direction, pero at the end of the day, it's your call pa rin eh. Kumbaga, when I say it's your call, kung ano yung nararamdaman mo tama o mali. Tapos nga, yung sinasabi mo, biggest achievement ko dito sa organization natin, sa Filispada, sa PPC, is yung tingin ko, ha, pagiging chef de mission itong huling siyang para games dito sa Thailand. At the same time, it's also the first time na nag-fourth place tayo in 13 years. So parang hindi ko inakala, parang si Sir Mike Paredo, yung president na sa amin, uy, goods. Fourth place tayo? Eh, usually, fifth place tayo madalas. Hindi tayo, ano, sabi, ha? So, kumbaga, hindi ko tinarget na mag-fourth place eh. Mas importante, from the training ng mga atleta, sa mga needs and everything, nabigay natin. Nabigay ng organization, nabigay ng Philippine Sports Commission. Yun, kumbaga, ano eh, hindi, wala sa isip ko yung posisyon ng time na yan eh. Nung patapos na, nung pauwi, doon lang nag-sink in na, ay, ganito pala maging ano, chef de mission. Kumbaga, talagang nakatuon yung isip mo sa pag-assist at sa support ng mga atleta na lumalaban sa playing field. Kumbaga, yun yung naging ano, parang, ay, akala ko puro glamour, hindi pala. Kumbaga, as a chef de mission, tapos same time, secretary general ka pa. So, kumbaga parang you're having two position in one hat. Hindi mo alam na, ay, ito na pala yung na-achieve mo nung natapos na. Doon lang nag-sink in, kumbaga.
1: Oh, sir, at syempre because of that, talagang congratulations. It is indeed, no, sir, para din sa akin, no, napaka-laking achievement, no, ng Team Philippines na maging fourth place kasi tama naman, palaging puro fifth. Tapos alam ko, there was a time na bumaba pa siya sa sixth. Tapos, so parang, alam ko, sir, na before that nga pinag-uusapan, ano ba, kasi from sixth tayo, tapos makakabawi ba tayo, ganyan. And then, ayan na nga, tapos fourth place. So, ako po, masasabi ko, sir, no, kasi kasama niyo din naman ako. That was also my first stint, no, as a coach doon sa ASEAN Para Games. At syempre, sir, doon sa mga, yung bago tayo umalis, nakita ko, no, that you were really wearing many hats. Hindi lang CDM, hindi lang Secretary General. Tagabuhat din po si sir. Pag may kailangan buhatin. Pero sa alam mo yun, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung nakita po at naramdaman ng mga para athletes or ng team ninyo na talaga po naman na you're concerned ba? Yung talagang, alam ko sir na, well, yung iba kasi, syempre, sa position nga, sobrang busy, hindi sila talaga nagbubuhat or nagtutulak. Pero with you, talagang ano, we really see, no, how much you cared for the athletes, ganyan. At saka, sir, narinig ko talaga. Kasi, sir, nung mga panahon na yon, I think you were not formally introduced to the whole team, sir, no? Parang nakita lang na parang, ah, sino yun? Sino siya? Parang, alam ko, kung sa pagkakatanda ko, sir, I was asked several times ng mga athlete na, sino siya? Sino yung ganito? Sino yung ganyan? We always, of course, they always, ako, kilala ko kayo, pero marami sa mga atleta did not know who you were. No, you were just beside Mr. Barredo, you were doing this, you were doing that. Pero parang sabi, ha? So, gulat na gulat sila when they saw you, no, na carrying yung mga things, yung mga packages, and then helping push, ganyan, na kahit na hindi naman ina-expect yun sa inyo, you did that. And, ano, that made you, sa tingin ko, that the athletes, or, yeah, mas naging palagay yung kalooban nila sa inyo. And they felt more comfortable towards you. And I have heard so many good things, no? About you po sa kanila. So, gusto ko lang pong isingit yun. Ayan, sir. So, sir, di kasi nga, ano, bago tayo pumunta ng break, gusto ko lang itanong, sir, meron po bang nagbibigay sa inyo ng inspiration? Ng mga tao nagbibigay sa inyo inspiration to keep doing this? Because it's not very easy, you know? You could easily, sabi nyo nga po, consultant kayo for other corporations, ganyan, for other organizations. But why do you, and you said also that this is a voluntary work for you. So, what keeps you here, sir? What inspires you to keep doing this?
2: Well, I think, number one, dati kasi ang naging ambition ko is maging national athlete. National athlete na magsuot ng national jacket, mag-parade dun sa opening na madaming tao and everything. So, akala ko sa age ko to, hindi na mangyayari yun. Pero nangyari pa. So, kumbaga para bang sabi ko, uy, ganito pala. Ganito ang feeling. Kaya pag kinakausap ko yung mga athletes natin, lalo yung mga bago, pinuboost ko sila na, uy, mihira yung makapasok ng national team. Tsaka, huwag niyong ismolin yung pagiging national team niyo. Dahil mataas dapat ang tingin niyo sa sarili niyo dahil national team kayo. So, dapat galingan niyo and everything. So, tingin ko, that inspires me to really focus on our athletes, on dun sa mga kapansanan natin na atleta. Huwag nila isipin yung dahil kulang sila, dahil nasa wheelchair sila. Hindi, pare-pareho. Pasi sinabi national athlete, kay regular ka, okay para, ito lang ang tingin sa'yo. Yun ang inaano ko sa kanila. So, yun yung nagiging inspiration ko, especially yung mga

0: Yun yung nagpapa-inspire sa akin. Parang ang tingin nila, ano, parang, uy, malayo na narating ng organization nyo. So, sabi ko, dahil sa mga atleta rin natin, so, kasi lumalabas na tayo, so yung mga atleta natin na before na nahihiya or whatever, na hindi lumabas, ngayon lumalabas na sila dahil inaaya na rin sila ng mga kapwa atleta na may kapansanan din. So, yun ang nakakatuwa. Kumbaga, kahit naghihirap ako, yung tayo, organization, nakikita natin na bumabalik naman yung, kumbaga, nadadagdagan yung mga atleta natin in some other way. Kumbaga, hindi, kumbaga, parang in short, hindi naman, ayaw natin magbilang, pero nakikita naman natin. Tapos yan, ikaw mismo, ads, nakikita mo rin yan. So, yun lang, na-inspire na ako. So, syempre, ito yun, tapos syempre, giving back, tingin ko, yun na naging direction na rin sa akin ni God, Lord, na ito na yung gawin mo. Ito ka na, malapit ka na mag-dual citizenship. So, it's your turn, time to give back. Kumbaga, yun.
1: And you have been giving back a lot naman talaga, sir. And I know that while you are in Feelspad, kasi yun nga, sir, no, you wear many hats, not just an official of the Feelspad. But more, I think, sir, yung puso ninyo talaga is there. At katulad ng dating na pag-usapan natin, when you're involved with in the sector of persons with disability, you really need to have a big heart. And thank you for having that for the sector, sir. At dahil dyan, mamaya-maya po, we'll take a very short break lang po. Magbabalik tayo at pag-uusapan na naman natin, sir, yung ano yung state ng mga kababaihan in terms of participation sa organization natin. Syempre, no, in and out the zone ito. For women in sports ito. So, pag-uusapan natin yan mamaya. Pagbalik, sir, after this very short break.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
1: Balik na nga po tayo dito sa ating programa at kasama pa rin natin, no, si ang Secretary General ng Feelspad at ng PPC, si Sir Goody. So Sir Goody, kanina po, no, sinabi ko sa inyo before the break na dahil syempre para sa kababaihan itong ating programa na ito, no. Gusto ko lang pong itanong, sir, kumusta naman po yung participation ng mga women, no, dito na para athletes natin ngayon po?
0: Ayun. Magandang tanong yan. Kasi nung time na naging CDM ako nung sa Thailand nga, napag-aralan namin, kumbaga, tinanong ako ni Sir Mike Pareto, kung ano yung partiality

0: kumbaga, kung ilan yung lalaki na nagka-medal against babae. So yung disparity nga ngayon, hindi na ganun kalayo. Kumbaga, nung chinek namin, parang out of the 100%, ang kababaihan na sa mga 20 to 25 eh. Minsan, parang pwede mo i-30 na eh. In terms of ano, kasi mas madami pa rin naman ang lalaki na atleta natin kesa sa babae. Pero in terms of number of medals na lang, wag na yung gold, silver, or bronze, ganun yung disparity niya eh. So, kung i-statistics-wise yun, parang ano eh, well, ayoko sabihin na achieve. Personal, ano ko lang yun. Parang nag-a-achieve pa ang babae kaysa lalaki. Kasi mas madami lalaki. So parang sa lalaki, sa babae, na kukunti lang o hindi pa ganun kadami, eh, hindi malayo yung medal standing o yung pagkakaroon ng pagwawagi nila dun sa competition nila. So, tingin ko, the more female athlete na makuha na natin, tingin ko, ano yan eh, kahit pa paano, didikit din siya ng konti.
1: Oh, sir, syempre naman at alam niyo naman, ganun ano, ang mga talagang achievers natin, maraming I mean, of course, no, we have Ernie Gawilan, we have Gerald Mangliwan. Pero sir, meron din kayong mga para-athletes na bata pa
0: Yeah.
1: at talagang
0: Yes.
1: also making waves already. At syempre sir,
0: Yes.
1: para sa inyo po ba, sino po ba yung mga kababaihang atleta na gusto ninyong i-highlight sa ngayon?
0: Sa
1: We
0: ngayon,
1: have someone
0: ang
1: in
0: nakikita
1: swimming, of
0: ko,
1: course.
0: swimming, tas meron tayo sa athletics, si Aliana. Ano siya, visually impaired siya. Pero before, kumbaga ano yan, acquired na yung pagka impairment niya. Pero that time, medyo malabo pa lang. Pero ngayon, totally, ano na siya talaga. If I'm not mistaken, totally, visually, ano talaga, blind na siya talaga. Na, yun, itong nagpakita siya ng magandang showing nung ASEAN para Youth Games sa Dubai last year. And at the same time, kinama rin natin siya sa Thailand, sa Asian Games sa Thailand this year, na nagkamedal siya. Ano ko, nagka-golden siya ng time na yun. Throwing event siya. Throwing at saka parang long jump yata.
1: Yan, sir, no?
0: Madami,
1: So,
0: madami.
1: you mentioned Aliana of Athletics. And of course, no? Si bang, si Angel Ot naman of
0: Angel, yes,
1: swimming, yan.
0: oh,
1: Pareho
0: yes,
1: mga
0: oh. Tap.
1: bata pa, sir, no?
0: Correct.
1: Or
0: Pati sa archery, meron din tayo sa archery na bata, na pati sa bosya, meron din tayo. So, madami upcoming na female athletes, para athletes na upcoming. So, ang trabaho natin sa organization is to do talaga grassroots program para lumabas yung mga ating mga atleta, especially mga women athletes natin.
1: Oh, sir. So, at this point, sir, dahil napag-usapan natin yan, gusto ko po kayong bigyan ng pagkakataon ano, na magbigay ng mensahe para sa mga kababaihang may disability na nagdadalawang isip na pumasok sa sports. Ano pong pwedeng mensahe ninyo para sa kanila?
0: Well, ang mensahe ko lang, hindi naman, kumbaga, ang kapansanan ng isang tao, hindi ibig sabihin hindi na tatakbo ang buhay natin. Kailangan natin humanap na way. Kaya nga, nung nagkaroon ng COVID, ang naging pinaka-word is resilience. So, kailangan natin maghanap ng ways para maging kapareho natin yung mga tao walang kapansanan. So, kaya nandito itong organization ng PhilSPADA at ng Philippine Paralympic Committee na i-invite yung mga persons, so especially mga women with disability, na mag-try ng sport na tingin nila, lalo yung mga malalaking babae na pwede maging thrower or maging powerlifter. So, kailangan bigyan ng chance eh. Yan, especially one, ito, isa pa, yung wheelchair basketball women's, yan. Yan, naghahanap tayo ng mga bago at mga batang player for the wheelchair basketball. So, hindi naman ibig sabihin na naka-wheelchair ka, hindi ka na pwede, o kung may kapansanan ka, let's say may impairment ka sa iyong puto, let's say naputol yung binti mo dahil sa aksidente, pwede, pwede pa rin kayo sa wheelchair basketball or any other sport na katulad ng ginagawa ng atleta na regular. But you really have to try it. Kasi pag wala, pag tinina mo lang at hindi mo susubukan, wala mangyayari. So you really have to try everything, parang gano'n. Every sport.
1: At dahil dyan, ang mga babaeng nakikinig ngayon ano, na may kapansanan, when there's an invitation, i-follow nyo po yung, ano, yung page ng PhilSpada tsaka ng PPC or the Philippine Paralympic Committee because they post their invitations to try out sports. At yun nga, sabi ni Sir, I think Sir Goody, maganda yung sinabi mo, kung titingin ka lang at hindi ka lalabas, magiging tagapalakpak ka lang, no? Pero maganda kung na-try mo. So, huwag po kayong matakot at nakita nyo naman, narinig nyo naman, napakabait ni Sir Goody and I'm sure, no, he will take care of you. I mean, and don't be afraid to try. At syempre, sir, dahil tapos na tayo dyan, let's talk naman about the upcoming activity ng PhilSpada, no, itong training the trainers na mangyayari next week. Go ahead,
0: yeah.
1: Sir.
0: Okay. I'm inviting our fellow coaches and athletes, especially sa Northern Luzon, the second wave or the second whatever second, o basta, ano, ng training the trainers will be held this coming July 13, 14, and 15 sa Baguio City. So I'm inviting those who can join. Tapos yung mga, alam ko, sorry, hindi ko alam kung open pa registration. So if you cannot, ano, you can come there and malay nyo, may nag-back out or what, pwede kayo sumali. Bale, we'll be in Baguio City on Monday. Doon kami sa NDRMM.
1: CDRRMC.
0: CDRRM. Sorry. N pala is national. Oh. City pala. C. Oh, yun.
1: City Disaster Risk CD.
0: Reduction.
1: Yes. Management Office.
0: Ayun na ba? Oh, basta yun na lang. Yes, approved din na lang. Oh.
1: CDRRMC.
0: So, nandun kami. So, nandun kami sa athletic bowl, sa archery. Kasi ang sports na sa seminar namin doon, ituturo namin is archery,
1: athletics,
0: swimming, table tennis,
1: powerlifting,
0: and athletics.
1: Sitting volleyball.
0: Sitting volleyball pala. Ano pala? Six pala. Archery, athletics, swimming, sitting volleyball, table tennis, and powerlifting.
1: Opo. So, sir, no, bago tayo pumunta sa final segment natin, ano po ang talagang, ano po ba ang gusto nating, ang expectation natin dito sa pagkatapos ng training? Because this is in Northern Luzon, ano po yung gusto natin na ma-achieve dito sa training na ito?
0: Okay, what we want to achieve dito sa Northern Luzon, especially sa Baguio, is ano, number one, nagkakaroon kasi ng mga para games. At alam ko sa Baguio, 2 weeks ago, nagkaroon ng para games sila or ano, now several sport. Kailangan natin maturuan yung mga nag-organize din na ang para sport is not just only playing. They should also be classified according to their impairment. Kasi hindi pwedeng kalaban ko, ako putol yung braso ko, tapos ang kalaban ko daliri lang ang kulang, eh maglalaban kami. Hindi, may mga classifications. Pati sa visually impaired, ang bulag hindi pwedeng kumalaban or mag-compete sa partially blind. Kasi partially blind, nakakakita pa rin sila kahit paano. Pati sa mga intellectual disability or impairment, may kanya-kanyang classes yun. So, yun yung isa sa mga ituturo or i-highlight natin during the training the trainers. Kasi yun yung pinaka-importante sa natin. Classification, yun ang pinaka-backbone Kasi kung putol lang, tapos hindi naman kayo nagpa-classify, eh hindi rin, ano, kasi may mga disqualification din eh. Kahit sabihin mo may impairment ka, meron din hindi pumapasa or meron din levels yun. So yun yung isa sa mga i-highlight natin during this training the trainer sa Baguio City. Yun.
1: At saka, siyempre, sir, no, sabi nga, yung isang, alam ko, ang tagline, no, ng Training the Trainers is leading the way for para sports. And, of course, no, alam ko, sir, that we commend yung mga efforts ng mga iba't-ibang LGUs or ng mga provinces na magkaroon ng para sports. Pero, dito po, sa leg ng, first leg natin to, sir, no, ng Training the Trainers, katulad nga na nabanggit kanina ni Sir Goody, na kasi po ang cornerstone ng para sports talaga, ang pinaka unique sa ano sa para sports ay yung classification. May sports classification po. At ito po yung talagang kasi yun yung ano, if we want to go through the elite, no, yung elite sports, talaga pong kailangan nating matutunan ang classification na ito dahil this levels the playing field for para athletes with disabilities. At tama, Sir Goody, so isa yon sa mga pinaka goal natin is really maturuan yung mga coaches, yung mga administrators, and to have a deeper understanding, no, of what should be really done to have proper competitions, no, is also to have classifications for their athletes. Ayan. Thank you for that, sir. At syempre po, no, alam nyo, dito, sir, sa itong mga past, ano ko, mga past Fridays ko, sir, yung mga guest ko, hindi ko pinaaalis ng walang fast talk. So ngayon, sir, bago ko kayo pakawalan, para sa inyong, ano, ay magpa-fast talk muna tayo, sir. Sir, ito, mabilis ang tanong lang po tayo. Coffee or tea?
0: Coffee.
1: Early bird or night owl?
0: Early bird.
1: Favorite sport?
0: Siyempre, swimming.
1: One word to describe Filipino para athletes?
0: Resilient.
1: One word para sa women in sports?
0: Women in sport. One word. Ano ba? Pass muna. Habang iniisip ko.
1: Sige, sir. Sige po. Biggest dream for Philippine para sports?
0: To be at par at the regular athlete.
1: Hello. Hala, naghang yata si Sir. Sir Goody? At nagloko na po ang kanyang internet. Hello? Ayan, yan, sir. Andun kayo ulit. Ayan. Yan, sir. So, balikan natin, sir. As sabi ninyo, no, biggest dream for Philippine para sports is to be at par with the regular sports. One word for para sports, women. Women in para sports. One word, sir.
0: One word. Strong.
1: Ayon. So thank you for that, sir. At syempre
0: ikaw
1: po, no,
0: ikaw.
1: Ang inyong mensahe para sa ating mga listeners ngayong Friday morning?
0: Sa ating mga tagapakinig, in-invite ko kayo sa mga up-and-coming para events natin o para sports events like itong this coming weekend nasa Baguio City tayo. Yung Training the Trainers, bale, July 13, 14, and 15. And then August, we'll be having another Training the Trainer na still work in progress. Most probably, either Southern Luzon or Mindanao. So, we'll keep you posted and always watch. Live in action. Yung kay ano, Adeline Dumapong sa radio show.
1: At syempre, sir, no, sa ano, ating mga yung social media accounts natin. So we'll keep them posted there. I-follow niyo po ang ano, ang PhilSPAD at saka Philippine Paralympic Committee. So Sir Goody, maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo para dito sa
0: You're always welcome.
1: Sa ating Ay, thank you, sir. At syempre po, no,
0: It's my
1: thank
0: also
1: you for
0: pleasure.
1: sharing your Thank you for sharing your journey. I hope it
0: Yes.
1: also inspires other people from the, you know, sir, from the corporate, no, to also volunteer and to try being part of the para sports movement. Kasi sabi niyo, napakaganda po, no, na I mean, kasi through your sharing, no, napakandang marinig na we sa sports, we're not just talking about medals, no, but we're also talking about advocacy or giving back. At kung nasaan po kayo sa buhay ninyo, or wherever you want, however you want to help, you are always welcome to do so dito po sa organisasyon ng PhilSPADA at the Philippine Paralympic Committee. So ayan po, good luck sir sa mga susunod na mga adventures ninyo. I call it adventures because you never know what's gonna happen. Good luck sa mga adventures ninyo sa mga dadating pa, or I hope you stay. Alam ko sir, marami pa kayong magagawa for the para sports in the Philippines. Yep. And thank you very much po for having such a big
0: Thank you very
1: part
0: much.
1: For the sector.
0: Yep.
1: Ayan, mga
0: Marami
1: kaibigan,
0: salamat din, Ads.
1: Yes sir, thank you po. Oh, at yan po, dito po nagtatapos ang ating programa na In and Out the Zone. Hanggang sa susunod na Biyernes po ulit, magkita-kita po tayo. Maraming salamat.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi
1: you,
2: totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
10: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Whole of government approach, nagpapatuloy sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at habagat. Klase sa iba't ibang lugar sa bansa, suspendido.
11: Headlines. DSWD, tinayak na sapat ang family food packs para sa mga residente na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon.
9: Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadaluhan ngayong araw ang diplomatic reception para sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award.
11: Headlines. Suporta ng mga Pilipino sa tugon ng Marcos administration sa usapin sa West Philippine Sea na nanatiling malakas ayon sa isang survey.
9: Headlines. Batanes, bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi sa Taiwan ayon sa Department of Foreign Affairs.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
13: Sa buong bansa.
12: Radyo Pilipinas
13: News Nationwide.
9: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nagpapatuloy ang whole of government approach sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang dito ang paglilinis ng DPWH ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, pag-activate ng Disaster Response Unit ng DENR sa mga rehiyon at pagbabantay sa protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones. Kasama rin ang pagbabantay ng DICT sa telco facilities, 24/7 operation ng kanilang command center at paghahanda sa kanilang emergency communication equipment. Handa rin ang DOH kasabay ng paalala sa publiko na umiwas sa panganib ng leptospirosis. Mahigit 4 na milyong family food packs naman ang handang ipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang maapektuhan sa buong bansa.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas
14: News Nationwide.
11: Isa na paulat na nasawi habang halos 50,000 apektado ng habagat na pinaigting ng Bagyong Inday ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J-Mark Dagala.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas Report.
16: Isa na ang napaulat na nasawi habang nasa halos 50,000 individual naman ang apektado ng mga pagulantala ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Batay sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 10,784 na pamilya o mahigit 49,422 individual ang apektado sa 81 barangay sa Western Visayas, Northern Mindanao, Davao, Soccsaryen Regions. Nabatid na ang nasawi ay isang lalaki mula sa barangay Manacog, Malaybalay City, Bukidnon na tinagay umunong na malakas na agos ng tubig. Samantala, aabot naman sa 1,177 pamilya o mahigit sa 3,400 individual ang kasalukuyan na natili sa 22 evacuation centers, habang 120 kabahayan naman na napinsala dahil sa masamang panahon. Patuloy na tinututukan ng NDRRMC ang sitwasyon at ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Imer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga maaapektuhan ng Bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Secretary Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang parte ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million na family food packs mula sa DSWD. Giit pa ng kalihim, hindi tumitigil ang replenishment sa mga nabawas na family food packs, kaya makakatiyak umano ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maaapektuhan ng kalamidad.
17: Deploy na. Kung matatanda nyo ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes at patuloy pa tayong nag-i-back ng stockpile natin.
9: Ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
11: Inaasahang magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang weekend kahit pa lumabas na ng bansa ang Bagyong Inday bukas na umaga. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin makakaapekto ang habagat, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Wala namang binabantay ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang pag-iiral ng Bagyong Inday at Habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangan ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa ilang bahagi ng lugar sa bansa.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
9: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa banta ng Bagyong Inday at Habagat. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas, mapa publiko man o pribadong paaralan sa Caloocan City, Las Piñas City, Malabon, Marikina, Paranaque City, San Juan City, Valenzuela City, Aurora, Basista at Lingayen sa Pangasinan, Barbaza, Belizon, Hamtik, Anii, Sibalom at San Jose de Buenavista sa Antique. Ganon din sa Danao, Karkar, City of Naga, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Consolacion, Talisay, Compostela, Liloan, Cordova, Argao, Toledo, Dumanhug, Aloginsan, Adalageta, San Fernando, Santa Fe, Tuburan, Catmon, Minglanilla, Bantayan at Balamban sa Cebu. Probinsya ng Negros Oriental, Bagos City, Binalbagan, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Hinigaran sa Negros Occidental.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
11: Sa Mindanao naman, sa Iligan City, Maguindanao del Norte, Dato Piang, Dato Salibo, Sharif Saidona Mustafa, Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, Ampatuyan, Sultan Sabarongis at Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Sa Mandaluyong, walang pasok ang preschool hanggang grade 12 at ALS, privado at pampublikong paaralan. Sa Quezon City, tanging ang mga pampublikong paaralan, wala child development centers, kindergarten, grades 1 to 12 at Alternative Learning System o ALS ang walang pasok, habang sa Maynila suspendido na ang klase mula kinder hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Patuloy naman ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan na maging alerto at updated sa mga ibababang anunsyo kaugnay ng epekto ng bagyong Inday sa bansa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samantala, nakahanda na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard o PCG para agad na makaresponde sa mga lalawigan na posibleng daanan at maapektuhan ng bagyong Inday. Dahil dito, naka-full alert na ang puwersa ng PCG at nakaantabay ang mga tauhan, sasakyan at kagamitan para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operations. Nananawagan naman ng PCG sa publiko na manatiling mapagmatyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso hinggil sa lagay ng panahon.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
11: Daang-daang mga pasahero stranded na dahil sa bagyong Inday ayon sa Philippine Coast Guard. Sa report mula kay Lawrence Sanhoco.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas
18: Report.
19: Apektado ng bagyong Inday ang operasyon ng 57 pantalan sa bansa. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard, mula alas 4 hanggang alas 8 ngayong umaga, Hulyo 10, ayon sa PCG, umabot na rin sa 681 passengers, kabilang dyan ang mga truck drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan, particular sa Southern Tagalog, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Stranded din ang nasa mahigit 200 rolling cargos, 12 barko at 33 mga motorbangka. Samantala, 161 barko, 138 motorbangkas naman ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga apektadong lugar ang mga pantalan sa Real, Jumalig, Lucena, Batangas, Katiklan, Iloilo, Bicol, Central Visayas, Southern Visayas, Northwestern Luzon at Barm. Patuloy na pinapayuhan ng PCG ang publiko at mga biyahero na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa pantalan at sundin ang mga abiso kaugnay ng biyahe sa dagat habang naranasan ang epekto ng bagyong Inday. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
9: Nakabantay naman ang Philippine Coast Guard sa 50 pantalan sa buong bansa sa gitna ng posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commander Michael John Encina na pansamantala mo nang itinigil ang biyahe ng ilang barko, partikular sa Luzon, dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Inaalalayan naman ng PCG ang mga na-stranded na pasahero.
20: The PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor barka, which is considered to be stranded nga po. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the typhoon Inday.
9: Si PCG spokesperson Commander Michael John Encina.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
11: May libreng overnight parking ang ilang malls sa Metro Manila sa gitna ng inaasahang malakas na pag-ulan, bunsod ng bagyong Inday at habagat. Una nang naglabas ng memorandum si MMDA Chair Romando Artes kung saan inaatasan ng lahat ng kaukulang mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking area bilang pansamantalang ligtas na paradahan ng mga sasakyan. Ito ay para maalalayan ng mga residente, partikular ang nasa flood-prone areas o bahaing lugar. Pumayag ang ilang mall operators na magbigay ng libreng overnight parking sa kanilang mga branch sa Metro Manila, gayon din sa iba pang lugar na maapektuhan ng pagbaha. Epektibo ang kautusan mula Huwebes ng gabi hanggang tuluyang makalampas ang bagyo. Samantala, nagpapatuloy ang declogging operations ng MMDA.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
9: Tinututukan ngayon ang coastal municipalities sa probinsya ng Cagayan sa gitna ng pananalasa ng bagyong Inday. Ayon kay Cagayan PDRRMO Head Roelly Rapsing, kabilang sa kanilang areas of concern ang mga bayan sa Silangan at hilagang bahagi ng lalawigan. Dagdag pa niya, handa silang magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Samantala, patuloy na bumubuhos ang tulong ng government agency sa Cagayan na kasalukuyan pa rin nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng tagtuyot at global oil prices.
21: Nagpaabot din sila ng kanilang mga ayuda
0: yung DSWD, yung DOLE, yung DA natin. In fact, katuwang ng DA po natin, yung Office of the Provincial Agriculturist, sa pamamahagi ng mga solar power irrigation systems. At nag-identify na rin sila ngayon ng mga permanent irrigation system powered by solar as well.
9: Ang tinik ni Cagayan, PDRRMO Head Roely Rapsing.
18: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
11: Nanganganib sa landslides at pagbaha ang 900 at 11 na mga barangay sa Western Visayas dahil sa bagyong Inday at Habagat. Ito ang babala ng Mines and Geosciences Bureau o MGB batay sa kanilang rainfall accumulation forecast sa 34 na bayan at mga lungsod sa 4 na lalawigan sa rehiyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, inaasahang mababasa ng husto ang lupa na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides. Tinukoy ang Antique bilang may pinakamalaking bilang ng at-risk barangays na umabot sa 562 na sinundan ng Iloilo na may 222, Aklan na may 73 at Guimaras na may 62 barangays. Samantala, naka-standby ang response teams bilang o habang binabantayan ng lagay ng panahon at posibleng epekto ng malalakas sa pag-ulan sa buong Western Visayas.
18: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
9: Ilang lugar sa Mindanao ang naapektuhan ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Kabilang dito ang pagguho sa isang bahagi ng Tulay sa Maitom, Sarangani dahil sa rumaragasang ilog dulot ng matinding pag-ulan habang nasira rin ang isang bahagi ng City Highwalk sa Kidapawan. Nagulantang naman ang mga residente sa Palimbang, Sultan Kudarat nang biglang bumaha ng putik. Wala pang isang oras bago magsimula ang malakas na pag-ulan. Ayon sa kanila, mas lumala pa ang pagbaha dahil umapaw ang kalapit na sapa na naging mababaw na dahil sa silted slate. Abot 20 naman ang naranasang pagbaha sa Pigkawayan, Cotabato, habang inilikas ang mga residente sa Talayan, Maguindanao del Sur dahil sa baha na abot dibdib. Sa kabilang dako, kinakailangang gumamit ng lubid ang mga residente sa Maguindanao del Norte para makatawid sa baha. Sa Luzon, namataan ang malalaking alon sa Pasco, Batanes, gayon din sa Dilasag sa lalawigan ng Aurora.
18: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
11: Kinumpirma ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o OCD BARM na wala pang naitatalang casualty. Kasunod ng malawakang pagbaha sa Mindanao, partikular sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa panayon ng Salam Radio kay OCD BARM Officer in Charge Mirna Angot, sinabi nito naging komprehensibo ang approach ng OCD sa pagpapalika sa mga residente at naging maigting din ang pakikipagtulungan sa kanila ng BARM government. Agad na rin naibigay ang karampatang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha kung saan itinatayo ang temporary shelter sa mga apektado ng pagbaha. Sa ngayon, karamihan sa mga residenteng apektado ay nananatili sa 2 aktibong evacuation center habang ang iba ay nananatiling home-based.
22: Mga workers naman sila, may mga social workers na at the ground. So kaya kung kinakailangan ng local government units na talagang immediate assistance, nandyan kagad yung ating MSSD sa BARM. And of course, we do have the MILG and then all out, talagang hands-on sila, dissemination information patungkol dun sa mga local government units na paghandaan. And then meron din tayong BARM ready na ating partner in the same, no? Meron din silang Emergency Operations Center na ongoing din yung monitoring nila, yung mga responders nila. Kagabi pa po, halos lahat ng mga responders natin sa BARM on the go na kagabi pa po.
11: Hayag ni OCD BARM Officer in Charge Mirna Angot.
18: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
18: News Nationwide.
9: Alas 11:19 oras natin Pilipinas. Update naman sa Bulkang Canlaon. Mahigpit ang monitoring ng FIVOX sa naging moderate explosive eruption ng nasabing bulkan itong Huwebes. Sa panayam ng programang Boses kay FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Borna, sinabi nitong partikular na tinitingnan ngayon ang dalas ng moderate explosive eruption dahil oras na maabot ang kailangang threshold ay posibleng itaas na rin ang kasalukuyang alert level ng Canlaon. Tinitingnan din senyales ngayon ng FIVOX ang mga nagaganap na moderate eruption sa napipintong major magmatic eruption. Kaya dapat ding magdoble ingat at maghanda ang mga lokal na pamahalaan sa Negros Island Region at mga karatig lalawigan. Tinututukan na rin ngayon ng FIVOX ang assessment sa naganap na ashfall at ang pagtiyak sa air quality sa mga apektadong lugar.
23: Sa kasalukuyan po ay tayo po ay bantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption, ay kailangan na pong itaas ulit ang alerto sa alert level 3, no? Pero sa nakita ko, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Kandaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption.
9: Si FIVOLC's Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
11: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sapat ang nakapreposition na family food packs sa Visayas Region para agad na maipamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, may mahigit 192,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island Region, habang may karagdagang 100,000 na nakapreposition sa Region 7 o Central Visayas.
3: Problem namin, kapag may disaster, hindi naman natin kayang gawing kasing komportable yung evacuation center ng bahay nila. Pero ang direksyon ng ating Pangulo is to make sure na we come close to that comfort. Kailangan kompleto sa pagkain, sa mga gamit.
11: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
9: Nakabantay na ang Office of Civil Defense o OCD Negros Island Region sa posibilidad ng lahar bunsod ng nangyaring ashfall dulot ng minor explosive eruption ng Bulkang Canlaon nitong Huwebes. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III, sinabi nitong naging agaran ang aksyon ng kanilang tanggapan at lokal na pamahalaan dahil agad na ilikas ang mga residente sa 4-kilometer permanent danger zone, kaya tiyak na ligtas ang lahat ng residente. Pinakamatinding naapektuhan aniya ng ashfall ang mga bayan ng Canlaon at San Carlos City na ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations.
4: Sa San Carlos City po, may report sa tayo na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila at doon din po sa ano no, sa Canlaon City po. At binabantayan po namin ng ano no, especially dito sa La Castellana dahil may mga karanasan po tayo na may ano no, pagdaloy ng lahat diyan. So yan po yung patuloy naming binabantayan po sa ngayon sa.
9: Ang pahayag ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
11: Ilang domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Ang balitang yan ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
24: Report. Kanselado ang ilang domestic flights ngayong araw, July 10, dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa abiso ng Cebu Pacific, kanselado ang 12 sa kanilang flights para bigyan daan ang aircraft engine inspection sa mga eroplano na posibleng na-expose sa volcanic ash. Kabilang nga dito ang DJ-6547. 6576, 6579 at 6580 na biyaing Cebu, Tacloban, Cebu, habang ang DG-6923, 6924, 6925 at 6926 na Cebu, Butuan at pabalik ng Cebu, habang ang DG-6601, 6602 na Cebu, Dipolog, Cebu at DG-6639 at 6640 na biyaing Cebu, Pagadian at pabalik ng Cebu. Ang mga apektado po zero ay maaaring mag-avail ng libreng rebooking, refund o i-convert ito sa travel fund. Wala pa namang abiso ngayon mula sa iba pang mga airline company. Wala pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
9: Oras natin Pilipinas, 11:24 ng umaga. Sa ibang balita, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic reception para sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award. Isa itong legal na desisyon na final and binding sa ilalim ng UNCLOS. Ipinawalang bisa nito ang 9-dash line claim ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, isasagawa ang diplomatic reception mamayang alas 6:30 sa Pasay City.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
11: Nananatiling malakas ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa tugon ng Administrasyong Marcos sa usapin sa West Philippine Sea, mag-iisang dekada matapos ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakuling tugon ng masa survey, lumalabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. 13% naman ang hindi sumasang-ayon, habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Pinakamataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%, sinundan ng Balance Luzon na may 68%, Visayas na may 65% at Mindanao na may 62%. Ayon sa OCTA, ipinapakita ng survey ang matatag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa WPS. Isinagawa ang survey mula April 20 to 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
7: Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes at hindi sa Taiwan. Ito'y matapos lumabas sa ilang pahayagan sa Guangdong, China na ang Batanes ay nakapaloob sa probinsya ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi dapat bigyang halaga o tugunan ang mga haka-hakang wala namang batayan. Gayunpaman, sinabi niyang tiyak at hindi na dapat pagtalunan pa ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes dahil malinaw na ito ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
11: Batanes, Solon, pumalag sa pahayag ng China na teritoryo nila ang lalawigan. Mambabatas, iginiit na Ivatan ay Pilipino. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
8: Report. Pumalag si Batanes Lone District Representative Seriaco Gato Jr. sa mga bagong ulat na umaangkin sa kanyang nasasakupang nalawigan bilang bahagi di umano ng China. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Representative Gato ang kanyang matinding pagkabahala hinggil sa mga naging diskusyon o talakayan sa isang academic symposium sa China. Sa naturang pulong, iginiit ng isang grupo doon na ang Batanes ay isang natural geographic extension o likas na karugtong lamang ng Taiwan at ang soberanya nito ay pagmamay-ari ng China. Sagot ni Gato, ang Batanes ay isang nalawigan ng Republika ng Pilipinas. Ang mga Ivatan ay Pilipino. Ayon kay Gato, ito ay permanenteng katotohanan na itinatag ng kasaysayan, pinagtibay ng ating konstitusyon at mga batas at nakaukit sa pagkakakilanlan at kolektibong karanasan ng mamamayan. Tiniyak ni Gato na buo ang pananindigan at katapatan ng mga Ivatan sa bansa at walang puwang ang anumang dayuhang mag-aangkin sa kanilang lupang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
7: Kailangang mapanatili ng Pilipinas ang isang kapani-paniwalang panlaban hindi lang sa kontra sa China kundi pati na rin sa anumang bansa na maaaring humamon sa soberanya ng Pilipinas sa hinaharap. Ito po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos sabihin ng Chinese scholars na pagmamay-ari ng China ang Batanes. Ayon kay Teodoro, wala itong basihan at pinatutunayan lang nito na plano talaga ng China na sakupin ang buong Pacific Ocean. Pinayuhan din ito ang gobyerno na maging maingat sa pakikipagnegosasyon sa China, gayong iba ang pakahulugan ng China sa isang kasunduan kumpara sa karaniwang pagkakaintindi ng ibang bansa rito.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
11: Pinalagaan ng isang maritime defense expert ang naging bagong claim ng China na parte ng Taiwan at nasa jurisdiksyon ng China ang Batanes. Sa isinagawang National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Sea Light Executive Director Ray Powell na isa na naman itong taktika ng China upang angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Ani Powell, inilahad kasi sa isang symposium ng mga Chinese scholar sa isang universidad sa China ang kakulangan ng historical reference sa kontrolado talaga ng Pilipinas, ang Batanes. Itinuturing din ni Powell bilang isang pretext escalate ang galaw na ito ng China dahil sa defense negotiations ng Pilipinas at Japan na nais ding kontrahin ng China.
10: China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line. They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
11: Yan ang pahay ni Sea Light Executive Director Ray Powell.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
7: Alas 11:30 ng umaga ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Philippine Standard Time, 11:32 po ng umaga. John Mocol at Ched Oliva dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga hakbang para sa upskilling at wage increase ng mga manggagawang Pilipino pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Labor Department. Mula sa Malacanang, magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Labor Department Secretary Francis Tolentino ang mga programang magpapausay sa kakayahan o kasanayan ng mga manggagawa, ganun din ang wage increase. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na ginagawa na ito ngayon ni Tolentino kasunod ng nasabing direktiba ng punong ekotibo. Bahagian niya ito ng pagnanais ng Chief Executive na palakasin ang labor sector at pangalagaan ng mga manggagawang Pinoy. Sinabi ni Castro na batid naman aniya ng ahensya na napapanahon ng paunlarin ang labor force ng bansa at mamuhunan sa employable skills para gawing future ready ang mga Filipino workers. Kabilang din sa nais aniya ng Pangulo ay ang palawakin pa ang trabaho agad job fairs na target na makapagbigay ng libo-libong job opportunity sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Sa utos ng Pangulo ay isinusulong ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paggawa ng mga hakbang para sa upskilling at pagpapataas ng sweldo ng Pilipino.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
9: Iikot sa bansa si Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. para irepresenta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiyaking naaabot at napapakinabangan ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Una nang nanumpa sa pwesto si Abalos itong Miyerkules. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng tungkulin ni Abalos na tumulong sa iba pang miyembro ng gabinete. Hindi naman anya mag-overlap ang mga responsibilidad ni Abalos sa mga tungkulin ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.
8: Itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Cabset Benhur Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
6: No disconnection policy para sa mga consumer na kinwestiyon ang kanilang electric bill, ipinanawagan ni Senator Risa Ontiveros. Magbabalita mula sa Senado si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Report.
10: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros ng pagpapatupad ng no disconnection o pansamantalang pagbabawal sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga customer ng Meralco na kumakwestiyon sa kanilang mga singil dahil sa umano'y maling meter reading. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat mapilitang magbayad ang mga consumer ng mga sinisingil na kanilang tinututulan para lang maiwasan ang pagkakaputol ng kuryente. Hindi anya nila kasalanan na mali ang meter reading at hindi dapat ang consumer ang siyang nag-a-adjust. Ginawa ng senadora ang panawagan matapos makatanggap ng dumaraming reklamo mula sa mga consumer na nagsasabing nakatanggap sila ng hindi pangkaraniwang taas ng singil sa kuryente dahil sa maling pagbabasa ng metro. Sinabi ni Senator Risa na kung lehitimo ang pagtutol sa isang singil, hindi makatarungan na obligahin ang mga consumer na magbayad muna bago ma-resolve ang kanilang reklamo. Bagamat ginagarantiya ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang karapatan ng mga consumer sa tamang meter reading at nagbibigay ng paraan para questionin ang maling singil, wala naman itong tahas ang promisyon na nagbabawal sa paniningil o pagputol ng serbisyo habang nakabinbin pa ang reklamo sa billing dispute. Dahil dito, hinimok ni Ontiveros ang ERC na kumilos para maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer. Magsusumite rin niya si Ontiveros ng isang resolusyon para magsagawa ng Senate Inquiry kaugnay ng issue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
9: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pagharap ni Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Capunan, isang material witness si Attorney Lopez sa Article 4 o Grave Threats Article, lalo pat kabilang ang mga pahayag niya sa ginamit ng depensa sa unang linggo ng paglilitis. Nakahanda rin ang prosecution sa mga posibleng maging tugon ni Attorney Lopez dahil itinuturing siya bilang isang hostile witness.
11: You're preparing very well. She is, you stated right, she is a close associate of the Vice President, having been her chief of staff. So, obviously, she will be presented as a hostile witness. Well, as you have seen, they played the tape. That means it's very material. They played her tape, which we didn't play. So, the defense considers it material, and rightfully so.
9: Yan ang tinig ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors at spokesperson sa mga susunod na mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, pinasalamatan ni House Prosecutor Isabel Zamora ang publiko sa pagsubaybay sa unang linggo ng paglitis kung saan nakita umano kung paano gumalaw ang magkabilang panig sa loob ng impeachment court. Binigyang diin din ng mambabatas na umpisa pa lang ito at hindi pa tapos ang pagpresenta ng mga witnesses.

0: Mismong sa bibig na ng depensa nang galing ang authenticity ng video na naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, kaya naman mas nakatulong pa ito sa prosecution. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Huistro kaugnay ng unang linggo ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ani Huistro ang naging galaw ng depensa sa pag-arangkada ng impeachment trial, lalo na ang pag-play din ng parehong video evidence ng prosecution ay isang admission of authenticity. Labisan niya ito nakatulong upang mapatunayang totoo ang mga aligasyon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, destabilisasyon at pagkontrata sa isang assassin.
1: This is not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel. No? You cannot question anymore something which you admitted already. Eh, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution. For us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, distab, and contracting an assassin.
0: Si House Lead Prosecutor Jervil Huistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sandigan Bayan 3rd Division iniutos ang pagsusumite ng daily medical report ni Senador Rodante Marcoleta. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sandigan Bayan 3rd Division, ang Philippine National Police na magsumite ng araw-araw na notarized medical status report kaugnay ng kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta na nanatiling naka-confine sa PNP General Hospital. Ito'y matapos ang ginawang pagdinig ng korte kung saan pinaharap ang mga opisyal ng PNP CIDG, PNP Health Service at pati na ng DJMP. Sa pagdinig, sinabi ni PNP General Hospital Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benelli Bayani na inirerekomenda nila ang karagdagang pananatili ni Marcoleta sa ospital para makumpleto ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Gayunman, ayon kay Bayani, mas bumuti na ang kondisyon ngayon ng senador kumpara nang siya ay ma-admit at siya ay fit to travel na rin. Sa panig naman ng BJMP, tiniyak ni Dr. Henry Fabro na kaya nilang pangasiwaan ang isang elderly patient na may chronic illness sakaling ilipat na sa kanilang kustodiya ang senador. Kaugnay nito ay inatasan din ng korte ang UPPGH na magsagawa ng isang independent medical examination kay Marcoleta sa loob ng 3 araw at magsumite rin ng ulat at rekomendasyon kung kailangan ba kanya o kailangan ba siyang manatili pa sa PNP General Hospital. Sa pagdinig, humingi naman ng paumanhin sa korte ang direktor ng PNP Health Service dahil sa pagkukulang sa naging proseso ng ospital nang payagan ang mga bisita sa senador. Kinustyon kasi ng mga Sandigan Bayan Justices kung bakit pinayagan makatanggap ng mga bisita si Marcoleta, gayong dapat ay naka-isolate umano ito dahil sa kanyang mild pneumonia. Matatanda ang kabilang sa mga bumisita sa senador habang naka-confine sa PNPGH na Senador Robin Hood Padilla at Vice President Sara Duterte. Samantala, tinanggap na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-consolidate sa kasong nakabinbin sa 6th Division kaugnay naman ng PD46. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 3 Filipino scientists na pinarangalan ng National Academy of Science and Technology Philippines mas piniling maglingkod sa bansa sa kabila ng malalaking alok abroad. Ang report natin sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pagmamahal sa bayan, ito ang naging gabay ng 3 siyentipikong Pilipino na sa kabila ng mga alok na mas malalaking oportunidad sa ibang bansa ay piniling manatili at maglingkod sa Pilipinas. Dahil sa kanilang natatanging ambag sa larangan ng agham, kinilala sila bilang mga bagong akademisyan ng National Academy of Science and Technology o NAST Philippines. Isa nga sa kanila ay si Nutrition Scientist Dr. Imelda Angeles Agdepa ng Food and Nutrition Research Institute na naniniwalang higit na makabuluhan ng paggamit ng kanyang kaalaman upang makapaglingkod sa kapwa Pilipino. Narito ang kanyang pahayag sa katatapos na 48th Annual Scientific Meeting ng NAST Philippines.
6: For us, it's more than money. It is more on helping the people, trying to reach actually those who are really in need. For me, as a researcher, I go down to the level, to the grassroots.
5: Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga siyentipiko sa pag-unlad ng bansa, patuloy ang programa ng pamahalaan sa pangunang Department of Science and Technology na Agham na Ramdam Program. Ayon ito kay DOSC Secretary Renato Solidum Jr., layunin itong maisakatuparan ang bunga ng mga pag-aaral ng ating mga siyentipiko bilang mga programang may konkretong pakinabang sa pag-unlad ng ating mga

0: komunidad, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilapit ang agham at teknolohiya sa bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, 443 atleta ipapadala ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
3: Magpapadala ang Pilipinas ng kabuuang 443 na atleta para sa 20th Asian Games na gagawin sa Aichi, Nagoya sa Japan mula September 19 hanggang October 4 ngayong taon. Ito ang kinumpirma ng Philippine Olympic Committee sa ginanap na General Assembly ng grupo sa isang hotel sa Paranaque kahapon. Ang naturang bilang ang pangalawang pinakamalaking delegasyon ng bansa sa quadrennial sports event. Ang pinakamarami ay umabot sa 524 athletes noong 1994 Hiroshima Games na ginanap din sa Japan. Sa kabuuan, may 753 delegates ang Pilipinas sa ASIAD, kabilang ang 258 officials, 27 medical personnel, 17 headquarters at admin personnel at chefs de mission. Si Karate Pilipinas President Richard Lim ang magsisilbing chef de mission. Pakay ng national athletes na lagpasan ng 4 golds, 2 silvers at 12 bronze medals na sinungkit ng bansa sa Hangzhou Games noong 2023. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 15 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:47 ang umaga ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Mga mag-aaral sa Dagupan City nakatanggap ng school supplies at mga tsinelas sa inilunsad na Project Aral at Chipnelas ng Dagupan PNP. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsagawa ang Dagupan City Police Office ng outreach activity sa T.I. San Rosario Elementary School sa Barangay Calmay bilang bahagi ng Project Aral at Chipnelas upang suportahan ang edukasyon at kapakanan ng mga mag-aarala. Pinangunahan ng programa ni na Police Lieutenant Colonel Roldan Suitos, ang officer in charge ng Community Affairs and Development Unit ng DCPO, kasama si na Dagupan City Napulcom Officer Attorney Fidel De Vera, ang school principal, barangay officials at ilan pang opisyal ng naturang ahensya. Sa ilalim ng Project Aral, namahagi ang DCPO ng mga kagamitang pang-eskwela, habang tsinelas naman ang ipinagkaloob sa mga mag-aaral sa pamagitan ng tsinelas upang makatulong sa kanilang pangailangan sa pagpasok sa paaralan. Ayon sa DCPO, layunin ng programa na maisulong ang edukasyon, mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata at mapalakas ang ugnayan ng mga pulisya, mga paaralan, lokal na pamalaan at iba pang katuwang sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa mga sponsors, katuwang ahensya at mga voluntaryo na tumulong sa pagsasagawa ng programa. Anila, ang kanilang suporta ay nakatulong upang mabigyan ng kinakailangang gamit ang mga mag-aaral at maibsan ang gastusin ng kanilang mga pamilya. Iginiit ng DCPO na patuloy itong magsasagawa ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng kabataan at sa pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad sa pamagitan ng mga gawaing pang-edukasyon at serbisyong pagkakawang gawa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Baling naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug, 22 bayan sa Pangasinan, nagdeklara na walang pasok ngayong Biyernes. 21 dito ay all levels bilang pag-iingat sa banta ng bagyong Inday. Si Grace Acuar sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umabot na sa 22 bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagdeklara ng kanselasyon ng klase bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng bagyong Inday at ng pinagtitiis na Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa pinakahuling ulat ng PDRMO, ayon kay Step Mislang, ang staff ng Emergency Operations Center, epektibo alas 7 na umaga kanina ngayong Hulyo at Jess, suspendido ang klase sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga nagpatupad ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, ang Aguilar, Basista, Binmalay, Bugalyon, Lingayen, Mga Tarem, Orbistondo, Bembang, Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Alcala, Lawak, Asinggan at Rosales. Samantala sa lungsod ng San Carlos, preschool hanggang senior high school lamang ang kanselado ang klase simula alas 12 ng tanghali ngayong araw. Nagdeklara rin ang umingga ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas ngayong hapon bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Ayon kay Ms. Lang, ang pinatutupad na class suspension ay sumasaklaw sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa 22 lokal na pamahalaan maliban sa Santo Tomas kung saan ang kanselasyon ay para lamang sa mga pampublikong paaralan. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng PDRMO Pangasinan. Ayon pa kay Ms. Lang, mula sa dating white alert status ay itinaas na epektibo kahapon ng alas 8 ng umaga sa blue alert status upang maantabayan ang epekto ng bagyong Inday sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa Kabicola naman, pagbaba ng presyo ng ilang pagkain sa lalawigan ng Albay nakaambag sa pagbagal ng inflation ayon sa PSA Bicol. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naitala ng Bicol Region ang 7.6% na inflation rate nitong Hunyo 2026 kung saan ang Albay lamang ang nakapagtala ng pagbaba ng inflation sa 5.6%. Ayon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, malaking salik dito ang pagbaba ng presyo ng ilang pagkain. Batay sa inilabas ng datos ng PSA, bumilis ang negatibong inflation sa meat and other meat products, partikular ang karneng baboy at sa gatas at iba pang produkto ng gatas at itlog, habang bumaba rin ang inflation sa oil and fats at sa prutas at mani. Maaaring bumaba ang presyo ng bigas na nananatiling may malaking ambag sa inflation. Samantala, inasa ang bababa pa ang presyo ng karne ng baboy sa Albay dahil sa mataas na supply nito. Ayon kay Rubelda Naldo ng DA Bicol, magandang balita ito para sa mga mamimili kasabay ng patuloy na pagbibigay ng intervensyon sa mga hog raisers na apektado ng mababang presyo ng baboy at mataas na halaga ng feeds at iba pang production inputs. Iniyak din ng DA Bicol na wala ng bayan sa Albay na nasa red zone dahil sa African swine fever. Ayon kay Irene Mondido, nasa pink buffer zone na ang lalawigan at wala ng aktibong kaso ng ASF na nakatulong sa pagdami ng supply ng baboy at sa pagbaba ng presyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Balik tayo dito sa Metro Manila. Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ang 34 sentimos kada kilowatt per hour ngayong buwan sa report mula kay J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
14: Tataas nga na sila ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hulyo. Para sa anunsyo na lang ko, magmamahal ng 34 centavos kada kilowatt hour ang billing para sa Buangyo. Dahil ang utility company kasunod dito na mag-presentation charge at pagpapasa rin na buwis katumbos ito ng 68 pesos kada kwan na kabahayang sa mabahayang pangkaraniang mukosumo ng 2 kilowatt hour. Dago kito para sa mga patuloy na asirit ng kanilang diskusyon, lalo na bilang kuryente. Para sa Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Balik tayo sa Albay, PBBM Digitalization Drive pinaigting sa Sorsogon sa pamamagitan ng Land Bank Partnership. Magbabalita si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang financial inclusion, pinalawak ng Land Bank at ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ang kanilang pagtutulungan upang gawing mas mabilis, epesyente at maginhawa ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Nilagdaan ni Sorsogon Governor Jose Edwin Hamor at Land Bank President and CEO Lynette Ortiz ang kasunduan para sa paggamit ng LinkBiz Portal, ang online payment facility ng Land Bank na magpapabilis sa pagtanggap ng mga bayarin sa pamahalaan. Kasabay nito, pinasinayaan rin ang bagong Land Bank ATM sa Sorsogon Provincial Capital na may cardless withdrawal feature gamit ang Land Bank mobile banking app na inaasahang magsisilbi sa mahigit 4,200 empleyado ng pamahalaang panlalawigan at mga residente. Ayon sa Land Bank, suportado ng inisiyatibang ito ang layunin ng Administrasyong Marcos na gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampinansyal sa pamamagitan ng digital transformation. Tinalakay rin ng bangko at ng pamahalaang panlalawigan ang mga proyektong maaaring pondohan ng Land Bank, kabilang ang province-wide sanitary landfill project na magpapalakas sa waste management system ng lahat ng 14 na munisipalidad ng Sorsogon at magsusulong ng mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Balikan natin ang ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Dagupan. May report naman na bibigay sa atin si Ricky Kasipit, higit 10% na pagtaas ng stunting sa Rehiyon 1 na itala noong 2025. Sama-samang pagkilos laban sa malnutrisyon, ipinanawagan ng National Nutrition Council.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipinabatid ng National Nutrition Council o NNC Region 1 ang mahigit 10% pagtaas ng stunting rate o bilang ng mga batang bansot sa Rehiyon 1 noong 2025. Ayon kay NNC Region 1 Officer in Charge Kendall Pildrim Agatan, batay sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tumaas sa 26.8% ang stunting rate sa rehiyon mula sa 16% sa mga nakalipas na taon. Sinabi ni Gatan na nananatiling malaking hamon ang naturang sitwasyon, lalo na sa pagsasakatuparan ng mga target na nakapaloob sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Binigyan din niya ang pangangailangan ng isang multifactoral na solusyon sa pamamagitan ng whole of society approach kung saan sama-samang kikilos ang iba't ibang sektor upang matugunan ang suliranin ng malnutrisyon. Isa sa mga pangunahing hakbang na binigyan din ng opisyal ang pagtutok sa first 1,000 days o unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. Aniya, batay sa datos, dumarami ang mga batang ipinapanganak na bansot at lalo pang lumalala ang kondisyon habang umaabot sa edad na 2 taon. Dahil dito, hinikayat ni Gatan ang mga lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang pagpapatupad ng First 1,000 Days Program bilang isa sa mga pangunahing programa laban sa malnutrisyon. Bukod dito, sinabi rin niyang mahalagang isulong ang tutok kay ng Dietary Supplementation Program upang madagdagan ang mga inisiyatibang tumutugon sa suliranin ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako naman tayo sa Visayas, higit 183,000 pesos kabuang benta ng DTI Eastern Summer MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. Target sales, nalampasan si Pen Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Umabot sa mahigit 183,000 pesos ang kabuang benta ng DTI MSME Week Creatives and Trade Expo 2026 sa Provincial Capital Labi, Borongan City. Ayon sa DTI Eastern Samar, nakapagtalang 4 na araw na expo ng 182,647 pesos na kabuang benta
17: kabilang ang Rig 4,000 pesos na cash at book sales mula sa trade fair at 78,000 pesos mula sa arts exhibit. Dahil dito, nalampasan ang original na 100,000 pesos sales target at nakamit ang 83.05% sales accomplishment, patunay ng patuloy na suporta ng publiko sa mga produktong lokal at sa lumalakas na sektor ng MSME sa Eastern Samar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Trade and Industry Development Specialist Nelly Alpez na naging susi sa tagumpay ng Expo ang aktibong suporta ng publiko, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kinilala ang Aklan Food Products bilang top seller sa food category, habang ang Memento Souvenirs and Gifts ang top seller sa non-food category at overall top seller. Kabilang sa mga produktong pinakatinangkilik ng mga mamimili ang chicharon tarukog, calamansi concentrate at wine, mga delicacy, kakao at chocolate products, herbal products, at ang kilalang salukara ng Borongan City. Nagkaroon din ng market matching sa Eastern Samar State University upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto, habang patuloy namang hinikayat ng DTI ang mga MSME na maging FDA compliant upang makalahok sa mas malalaking trade fairs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kuha naman tayo ng report mula sa Mindanao kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas Iligan, member agencies ng Regional Statistics Committee 10, sumailalim ng statistical na pag-asanay para itaguyod ang data-driven culture of governance sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nakiisa ang Department of Education Iligan City Schools Division sa isinagawang national kick-off ng school-based feeding program and milk feeding activity para sa taong pasukan 2026-2027 na silang Region 10 Showcase Division. Isinagawa ang kick-off sa Santa Filomena Central School, Iligan City. Pinangunahan ni DepEd 10 Northern Mindanao Regional Director Dr. Ruth Fuentes, Iligan City Schools Division Superintendent Dr. Jonathan De La Peña at Iligan City Mayor Frederick Shaw at iba pang mga personahe ng ahensya. Nakaangkla sa temang Creating a Future Where No Child Goes Hungry. Binigyang din ito ang pinagsama-samang pagsisikap at commitment ng ahensya, mga partner agency, LGU, paaralan, magulang at iba pang stakeholders upang itaguyod ang tamang nutrisyon at suportahan ang pang-edukasyon at pangkalusugang pang-unlad ng bawat mag-aaral ng lungsod. Nataon ang paglulunsad ng programa sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, nagkatuon sa temang Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Sa ilalim ng school-based feeding program, muling pinagtibay ng Iligan City Division ang misyon na palakasin ang mga serbisyong pangnutrisyon sa mga paaralan at itaguyod ang mas malusog, matatag at mas mahusay na mga batang mag-aaral para sa kinabukasan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 10, 2026. Ang ating oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
8: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always...
4: is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: ang magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
22: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
23: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
24: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
26: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Araw-araw, no? We use the technologies that are available, yung analytics, yung mga information na real-time, nalalaman natin per port saan yung dapat nilang habulin. And every week, pinupulong ng ating mga pinuno. Minsan kasama ko, madalas, yung aking dalawang deputy commissioners na in charge sa collection, pinupulong nila lahat ng port collectors. Ang port collectors ang pinuno ng bawat port natin, ano? So, bawat linggo, binibigyan namin sila ng pointers kung ano napansin namin sa head office, kung ano dapat nilang pagtuunan ng pansin sa kanilang mga pantalan, yun ay nakakatulong sa kanila. Nagre-react naman sila positively. Ano? Importante yun, yung management tools to be in place. Ano? Pangalawa, sa tingin ko, talagang dapat dire-diretso lang yung aming pagbabantay sa isa't isa so that we can continuously be on guard na hindi kami malusutan. Ano ngayon? Doon sa tinatanong, paano natin titignan yung bilis ng pagpasok, pagproseso at pagpapalabas ng mga kargamento, doon naman sa pagbabantay na huwag makapasok yung mga bawal, ang lagi kong pinapaliwanag dyan, hindi natin dapat yung balansihin. I don't believe in that. Ano? Dapat maghigpit ka, period. Yung mga bawal, bawal. Wala nang paliwanag kasi once you entertain the idea that you have to balance between trade facilitation and enforcement versus the illegal entry of smuggled items. Doon ka na malilito eh. So sa akin, ang utos ko sa lahat na sinusunod naman nila, kapag bawal, period, bawal yan. At panagutin natin yung mga sumubok na magpasok ng mga maling kargamento. At yung pag-tatalima, pag-aruga, at pagtugon doon sa mga hinihiling ng ating mga importers, exporters, gawin natin yung kagad-kagad. Wala akong balancing doon. Do this very well on one hand and do the other task on the other hand. Sabay natin gawin.
31: Okay. Well, Commissioner, speaking of pagpapasok ng mga maling kargamento, nagdeklara na rin po ang BOC ng all-out war laban sa smuggling. Ano po ang mga strategiya ng Bureau upang masugpo po ang mga sindikato na patuloy na nagpapalusot ng mga kontrabando sa bansa, maliban po dito sa mga nabanggit yung management tools, analytics, at pagbabantay sa isa't isa?
30: Ganun din, dalawang bagay din yan. Ano? Bukod sa lagi nating paghihigpit sa mga taon natin, given naman yon, given yung mga utos natin, halos araw-araw, 24/7 ang trabaho namin. Ano? unang-una na malaking pagkakaiba na ginagawa natin ngayon, no? At totoong meron ngayong magandang kooperasyon at pagtutulungan yung iba't ibang ahensya. Yung salitang the whole of government approach, hindi yan lip service ngayon. Hindi kaya ng Bureau of Customs na magawa ang trabaho, lalo na sa enforcement side, meaning yung pakikipaglaban doon sa mga smugglers, no? Hindi yan kaya ng Bureau of Customs. Kailangan namin ng iba't ibang ahensya. Halimbawa, ang National Bureau of Investigation. They have the better capability to do the investigation and then the case build-up. Kailangan namin sila. At meron din silang kakayanan magbigay sa amin ng maganda at timely na tinatawag na intelligence na ina-action na namin. Nandyan din ang Philippine National Police, in particular ang CIDG, at nung si General Hansel Maranta ng HPG, Highway Patrol Group, siya rin, dahil personal ko naman kaibigan yan, so nagtutulungan kami yan, at si Secretary John Vic Remulla ng DILG, so importante yon. At ang Armed Forces of the Philippines mismo, si General Brunner, yun nga lang, magre-retire na siya, no? So tulong-tulong kami dyan, kasama na rin ang Philippine Coast Guard. Ngayon, gusto ko ma-expand sana to, I will request a meeting with the LGUs na tulungan din kami. Halimbawa, malaki ang tutulong ng LGUs eh. Yung mga kumpanya na nagkasala sa ating anti-smuggling laws, dapat wag na nilang bigyan ng permits, business permits, di ba? So wag nang paulit-ulit yung problema, then we will confront them again, so paikot-ikot. So again, so bukod sa mga ginagawa na natin araw-araw, yung pakikipagtulungan ng iba't ibang ehensya na timely at wala kaming hulaan sa isa't isa, importante yun. Kaya effective, makikita nyo sa mga balita, joint operations between POC, NBI, DILG, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan.
0: Speaking news, sinabi nyo na yun sa LGU, no? Katulad ng mga nakikita, ng mga mangingisda na may nakalutang sa ganito, at least nare-report nila na it turns out na mga droga pala yung mga yun. Ano? So malaking tulong yun.
30: Buti asikweng na banggit nyo. Kasi, modesty aside, napakahigpit ngayon ng ating mga international ports. Ano? Again, nagpapasalamat ako sa mga tauhan natin sa Bureau of Customs, lalong-lalo na yung aming enforcement at intelligence groups. Ano? Kahit yung mga smugglers, nag-iisip sila din ng ibang paraan. Paano sila makakalusot? Kung mahigpit sa mga pantalan, ang ginagawa nila ngayon, yun nga, itinatapon lang nila. Pero may mga trackers yan eh. Itinatapon nila yung illegal drugs sa dagat at may pipick up niyan. Kaya lang, dahil nga may mga mamamayan na rin na nagtitiwala sa pamahalaan, isinusumbong nila ito doon sa mga local officials. At to be grateful doon sa mga iba't ibang ahensya, ang pulis halimbawa at ang Coast Guard, dali naman nilang hinuhuli yun. Ano? Yes. So maganda ngayon yung ano, kooperasyon ng gobyerno at yung mga mamamayan natin.
0: So, Commissioner, no, bilyong-bilyong pisong halaga nung yun nga, illegal na droga at iba pang smuggled goods, yung nasamsam ng BOC ngayong taon. Nakakalahati pa lang tayo, ano? Mm-hmm. Ano po yung masasabi ninyong pinakamalaking hamon ngayon sa paglaban sa smuggling, lalo na sa paggamit ng mas makabagong paraan ng mga sindikato? Katulad nga, nabanggit ninyo na yung mga illegal drug traders, meron silang tracker doon sa mga tinatapon lang nila sa dagat na mga ganung items.
30: Alam nyo, ASEC, maraming pera ang mga smugglers. Sindikato yan. At malaki ang kinikita nila dito sa mga illegal nilang ginagawa. No? Ang malaking hamon, na meron naman na tayong solusyon. Ang malaking hamon ay kung paano ba talaga mapapanagot hanggang dun sa mga totoong may-ari ng puhunan. Sino ang mga nasa likod? Sino ang mga financiers, operators, at protectors? Sino ang mga tumutulong sa kanila? Kailangan yan ang mahuli natin. Hanggang di natin nahuhuli yon, tuloy-tuloy lang to. Kasi kahit mahuli natin yung billion-billion nila, as of today, mahigit 40 billion na yung nahuli ng BOC when we started July 2025, ano? More than 1,090 successful operations na nagawa namin, yielding to 40 billion plus worth of smuggled goods, ano? Ngayon ganito, ang solusyon naman dyan, nung nakaupo pa si present ombudsman Boying Remulla ng dating Secretary of Justice, tinanggap natin na yan ang pinakamalaking hamon. Paano natin mapanagot at mananalo sa korte? So yung sinasabing certainty of conviction, tinanggap namin yan. So ang solusyon dyan, sa simula pa lang, kailangan nagtutulungan na ang National Prosecution Service, yung mga piskal ng DOJ, at ang NBI for the investigation. Kaya very soon, hopefully within the month, magpipirmahan ang BOC, NBI, NPS, of course DOJ yan at Department of Finance. Pag nagpirmahan niya, magiging institutionalized na ang pagtutulungan ng tatlong ahensya upang sa case build-up pa lang, investigation, hanggang filing of case, prosecution, mas malaki ang chance nating manalo sa kaso at therefore, mahagip natin yung mga talagang nasa likod, hindi lang yung drivers, yes, para matigil talaga ito.
2: Okay. Well, Commissioner, maliban doon sa nabanggit mo na cooperation with the NBI, the DOJ, the National Prosecution Service, and with the BOC, ano pa po sa tingin ninyo ang kailangan palakasin ng BOC para po tuluyang mabawasan ang pagpasok ng mga kontrabando sa bansa sa kabila po ng mga matagumpay na smuggling operations?
30: Diyos, ang usapan namin talaga at kasunduan ni President Bongbong Marcos, ano, ang magiging legasiya niya para sa bansa ay isang modernong Bureau of Customs. Ang kadahilanan dito ay ito. Kailangan ma-fully digitalize natin ang lahat ng proseso sa customs. Meaning yung submission of documents, pag-compute magkano babayaran, pag-release ng mga kargamento, fully automated na yan dapat. Para kang pumunta ng banko sa ATM, meron ka lang pipindutin doon balance inquiry, payment, deposit, or withdrawal. Dapat yan ma-modernize. Ngayon, pag na-modernize natin ang lahat ng proseso sa Bureau of Customs, 100%, hindi po pwedeng 80%, hindi po pwedeng 95%. Pag may discretion, may problema. Nandun ang pagkakataong gumawa ng kalokohan. So, kapag na-fully digitalize natin ito, yung tinatawag natin full digital transformation of the Bureau of Customs, yun talaga ang magpapatigil sa problema natin ng buong bansa sa Bureau of Customs.
2: Okay.
0: So, sir, kasabay din po nung nabanggit na modernization at saka digitalization ay kailangan pang mag-level up ang operasyon ng BOC. Paano po makatutulong itong digitalization sa pagpapabilis ng customs clearance habang pinipigilan yung corruption at smuggling? Kasi sabi nyo nga, yes, no, dapat fully digital na siya, so wala na masyadong interaction ng mga tao.
30: At dapat yun asikuin ganito. Pag full digitalization, again, i-visualize natin, parang banko. Pag pumunta ka sa ATM, familiar naman lahat ng ating mga kababayan dyan. Meron kang ATM card.
2: Yes.
30: Wala kang kausap na taga-banko. Ganun din dapat sa customs. At sa ibang bansa, ganun na ngayon. Kailangan maghabol na tayo eh. Naiwanan na ang Pilipinas dun sa global standard kung ano ba dapat ang Bureau of Customs. Dapat, wala ka nang kausap. Puro digital transaction na. Meron ka nalang kausap sa banko kapag yung ATM card mo naipit. Di ba? Maghahanap ka ng kausap. Otherwise, generally, wala ka namang kausap eh. We can do that also. And the technologies are available. In our case, we are now exploring the Singaporean technology in a private-public partnership approach na baka matatapos na natin finally ito. Ngayon, ipaliwanag ko lang si Kweng Diyos. Ano? May nagtatanong bakit halos isang taong pa bago mangyari yan. Ang sagot dyan, meron kasi tayong procurement process. Unlike in the private sector, pwedeng bigla-biglaan yung instant utos dyan eh. Tayo may susundin tayong proseso. Meaning transparent, competitive, at lahat ng magagaling, maglaban-laban sila, sisiguro din naman natin mangyayari yan. Napakita naman namin yan nung ibinibenta natin, ino-auction natin yung mga mamahaling mga sasakyan. Ano? Naka-Facebook, YouTube live yan. So, gagawin natin yun. So, it takes time, give or take 10 months to 1 year, magagawa na natin yung commitment natin, ma-digitalize ang ating Bureau of Customs.
2: Okay. Commissioner, ito, tanong ng ating mga kababayan ito, dahil hindi rin lingid sa publiko na kahit saang ahensya ay meron talagang hindi maiwasan na may mga tiwaling tauhan. Kumusta po ba ang Bureau of Customs sa ngayon?
30: Ganito yan. Hindi pa tayo tapos doon. Of course, hindi naman tayo mambobola. Natapos na yung problema, no? Subalit, nakakakita na tayo ng magagandang improvements, ano? May mga pagbabago na, no? Kinukomit naman natin, tuloy-tuloy lang yung ating gagawin upang maging mas malapit tayo sa ideal situation na halos wala na yan. Again, ang solusyon dyan talaga, digital, yes, processing, the full digital transformation of the Bureau. Ngayon, habang inihintay natin yan, tuloy-tuloy ating paghihigpit, tuloy-tuloy na ating pinananagot yung ating mga tauhan. I'm not happy with my former decisions, but I had to do that. We had to remove people. Nagtanggal na tayo ng mga tauhan na napatunayan natin may mga pagkakamali. Matataas na opisyal, mid-level management, mga ordinaryong tauhan. Marami na tayong kinasuhan na rin. Ano? At hopefully, tumigil na sila doon sa pagsubok na gumawa pa ng mga mali. Ano? Ngayon, gusto ko lang ibalita na natutuwa rin naman kami. When we took over July last year, ang customs ay nasa nangunguna sa listahan ng ARTA,
31: yes,
30: na most complaint agencies, okay, di ba? Number one, number two, number three, doon lang umiikot ang customs, ano? But nung bandang Disyembre na, naging number 10 na lang ang customs.
31: Wow.
30: Natutuwa kami. At sa ngayon, wala na kami sa listahan.
0: Wow.
31: Wala, congratulations.
0: Major accomplishment.
31: Yes.
30: Yes, o natutuwa ko dahil kahit papano, no? But hindi naman ibig sabihin wala nang problema.
31: Mm.
30: Marahil may problema pa rin. Subalit, nabigyan na namin ng paraan kung paano namin mapapakinggan at matutugunan, maaksyonan yung mga problema ibinibigay sa amin ng mga ipinupukol sa amin ng mga publiko.
31: Ang laking improvement doon, from 1
30: yes,
31: to 3rd division, tapos possession, top 3, ngayon tapos, wala na kayo sa listahan.
30: Wala na.
0: Ano kaya yung top 1
30: yun? Yun lang.
0: Okay, sige, patuloy na lumalawak ang kalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Paano naman, sir, ninyo binabalanse yung pagpapabilis ng trade facilitation habang nananatiling mahigpit ang border protection laban sa smuggling at iba pang illegal na aktibidad?
30: Yun nga po, asekweng, ano? Ang lagi kong pinapaliwanag, again, huwag na naming balansehin yung trabaho na yan. I'm not a believer of this balancing act. Sa akin, dalawang trabaho yan. Tuloy-tuloy ang paghihigpit, bawal ang agricultural smuggling, bawal ang undervaluation, misclassification, all those forms, all those techniques para dayain ang ating pamahalaan, bawal yan. Walang rationalization. On the other hand, lahat naman din ng illegal drugs, lahat-lahat. So, gawin nila ng tama ito, mahigpit ito, gawin din nila ang collection, trade facilitation, tama, gawin namin sabay yan. Somewhere along the way, magdudugtong yan.
31: Okay, that's good to hear. Well, marami pa tayong pag-uusapan, kasama pa rin si Bureau of Customs Commissioner Arielle Pumuceno sa pagbabalik na ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia lehis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR, or the Bureau of Internal Revenue, without prejudice to any action that the court may take. If a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner, should that time come. It's ordered.
8: For our next food crawl.
9: Very comforting. It's very perfect, especially now that it's rainy season. If you're like new to Myanmar cuisine, you should try this one.
8: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
10: May toyo, tapos may itlog, tapos may butter, tapos matamis. Hindi ko maintindihan.
9: Try it.
10: Yes.
9: You have to try it.
8: Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
10: Pag-agad ako ng
8: nangang. Dito lang sa PTV.
11: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
12: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyo People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan.
4: pananagutan at katarungan dito sa inyo PTV.

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon. At sa patuloy ng ating talakayan hinggil sa mga nagawa ng Bureau of Customs sa nakalipas na taon, Commissioner, muli ninyong iginiit ang one-strike policy para sa mga tiwaling kawani ng Bureau of Customs. Ano po ba yung mensahe ng pamunuan sa mga empleyado ng BOC, maging opisyal o sabi nyo nga, mas ma-ordinaryong empleyado? Gano'n po ninyo kahigpit ipinatutupad ang inyong policy na one?
1: Tauhan ng mga tauhan natin sa Bureau of Customs na hindi yan pronouncement lang. We've done that. At mahaba na yung listahan ng mga taong pinanagot natin. Ano? Inulit ko lang yung announcement. Kasi naman dapat napakalinaw naman talaga sa ating lahat, lalo na sa ating Bureau of Customs, na yung binabantay natin dun tong pera, hindi namin pera kasi yan eh. Pera yan ng bansa. So dapat lang talagang pangalagaan natin yan at walang second chance. Kapag malinaw yung pagkakamali, alam mo naman yung trabaho mo, no? So, pag nagbigay ka ng second chance, lahat hihingi na ng second chance. Lahat na magkakamali. So, yung one-strike policy is a minimum obligation that we have to do in the Bureau of Customs. Again, because we have to protect the interests of the Republic dahil pera to ng bansa. Kung pera ko to, baka ibang usapan, no? Mahaba, pasensya mo siguro, yes. Di ba? Pero hindi naman natin pera to. At alam naman natin, na nangungutang ang bansa para mabuo yung buong budget, then kukupitan mo pa yung pera ng bansa. So malaking, ano yan, kumbaga mortal sin yun.
2: Yes.
1: So we have no choice. Okay. And taon na ako, no? Kakaisang taon ko lang, I started July 1. So malinaw na sa mga kasamahan ko, at again, nagpapasalamat ako. Maganda naman yung kanilang response that we are serious in reforming and transforming the Bureau of Customs. Again, bili ni Presidente Bongbong Marcos, when I took my oath, dalawa, get the proper collection and good governance. Pangako ko yan ang personal at yan ang gagawin ko habang ako ang commissioner.
2: Okay. Well, Commissioner, ito nabanggit mo na ito kanina pero we just want to confirm and reiterate, mayroon na po ba mga opisyal o kawani ng BOC na nasampulan itong one-strike policy? Ano po yung maaaring maging aral dito para po sa iba pang empleyado ng ahensya?
1: Dapat gawin na natin tama. Nakaisang taon na ako rito, hindi na ako dapat hulaan kung ano yung gusto kong gawin at kaya kong gawin. Ano. Again, hindi naman sa parang mayabang tayo. Siniseryoso ko lang talaga yung pangako ko sa Pangulo at pangako ko sa bansa when I took my oath. Nagagawin ko lahat ng kayang gawin para sa pagbabago ng Bureau of Customs. So huwag na kami maghulaan. Ano. At mahaba na yung lista, hindi bababa sa 20 yung mga natanggal natin at ilan doon mga kinasuhan pa natin. Ano
0: ito, mga regular employees?
1: Yes. Unfortunately, iba presidential appointees also. Yung iba regular employees. Sana tama na yung lista na yun. Medyo malinaw na yung mensahe. Ano? Dapat makafocus na kami in sustaining, dapat tuloy-tuloy yung magandang performance ng Bureau of Customs. Again, ipinagmamalaki ko dahil I owe it to everyone who's all doing their best para mapagandang performance. As of today, ang sobra naming nakolekta is 11.47 billion. Hindi to pasang awa. Hindi to 1 million, 2 million. 11.47 million surplus will mean a lot.
0: Billion.
1: Yeah, that will translate. Ito ay magiging para sa programa ng mga pagtatayo ng eskwelahan, yes, pambili ng gamot, uniform, and all those support that the government can do for the communities. Malaking bagay.
0: So, Commissioner, no, inilunsad din po ng BOC yung isumbong kay Commissioner platform para mahikayat yung mga taong gustong magbigay ng impormasyon mula sa publiko. Paano po ninyo sinisiguro yung pagiging confidential nito at syempre yung kaligtasan ng mga magbibigay ng impormasyon laban sa mga smugglers at tiwaling opisyal?
1: Maganda naman yung sistema kasi direkta to mismo sa opisina ko. Nung malaman namin na maraming mga kababayan natin na nagre-reklamo laban sa BOC, lalong-lalo na when we took over, ang sumalubong sa amin yung balikbayan boxes issue.
0: Oh, yes.
1: Yung mga kababayan ba nating OFW na nag-ipon ng kanilang mga ipampapasalubong sa mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas, nag-ipon sila pero pagdating dito ng balikbayan boxes sila, iniwanan ng mga kumpanya doon sa pier at ang sinisisi Bureau of Customs. Kaya nabuo itong isumbong kay Commissioner upang mapakinggan sila, nagpapasalamat, yung iba nagpupunta pa sa opisina, Yung iba naman kami nagpupunta sa kanila. Karamihan na reklamo kasi balikbayan boxes talaga. Accreditation, yung corruption nasa pangatlo. Yung mga humihingi ng pera. Pero sana pwede kong banggitin pagkakato. Marami tayong mga kababayan na luloko. Halimbawa nung love scam, kasi pumapasok din niya sa isumbong sa isumbong kay commissioner Magkakaroon sila ng kakilala through the internet, social media, and then magkakaroon sila ng parang pagmamahalan, di ba, relasyon, and then padadala siya sa umpisa ng pasalubong from abroad, and then pangulang pangatlo, sasabihin sa kanya, kawawang Pilipina, madalas Pilipina, meron naiipit na kargamento sa customs na may lamang mamahaling jewelry or may pera, at ang sinasabi, kailangan silang bigyan ng $1,000, yun ang normal, $1,000. Okay. Baka sa sinasabi ko na ngayon, maggawin nilang $900 na lang. So magpapadala naman yung umaasat nagtitiwalang Pilipina doon sa foreigner, papadala doon sa, magaling din GCash, hindi mo matitrace basta-basta. Binabanggit ko to dahil marami ng ganito na isumbong kay commissioner na nakikita ko. So dapat, huwag basta-basta magtiwala yung love story lang, magiging love scam.
2: Okay. Well, ito, Commissioner, balikan ko lang yung smuggling. We admire yung inyo pong commitment sa pagbabago sa reforma ng BOC. Pero ano pong mindset ninyo? Personally, kung sakasakali man na, kasi hindi birong halaga yung nawawala sa bansa. At nabanggit nyo nga po, with this year, 11.47 billion yung inyong nalampas o lumampas na sa inyong target. Pag malalaking tao na yung involved, ano pong mindset ninyo sa ganung kaso?
1: Oo, kasi ganito yan maliit na krimen, malaking krimen, pareho lang yan pag pinayagam mo yung maliit, lalaki yun. Pag naman natakot ka sa malaking krimen, hindi mo na ginagawa yung tungkulin. Medyo pangit pakinggan to. No? Hindi naman tayo natatakot makipagbanggaan sa kanila. No? Dahil hindi naman ako mag-isa. Again, kasama natin ang maraming ahensya ng pamahalaan. At sa tingin ko naman, ang publiko naman ay humihingi na ng tama. Dapat nagawin tayong lahat sa pamahalaan. Gawin natin lahat ng magagawa natin upang gawin yung tama. So, malaki, maliit yung binabangga natin. Tuloy-tuloy lang tayo dyan. No? In fact, alam ng marami sa opisina ng customs ngayon, pinapahuli namin yung mga naiuulat na merong smuggling operations. Hindi ko na tinatanong sino nasa likod. Malalaman na lang namin later on kung sino yun.
0: So, sir, ano naman po yung update dun sa inilunsad na IMBOC movement? Paano nito nabago yung kultura sa loob ng ahensya para matiyak yung integridad at pananagutan ay actual na naisa sa buhay sa araw-araw na servisyo ng mga tauhan ng BOC?
1: Tama, Asikweng, yung pagbabago kasi, merong pagbabago sa level ng mismong kabuuan ng Bureau of Customs. Ano? So, balit naniniwala ako na at kasama yung aking leadership team, na dapat ibaba natin sa level ng ating mga tauhan yung kagustuhan nilang magkaroon ng pagbabago. Siyempre, dapat maipagmalaki nila yung taga-Bureau of Customs. Dahil tanggapin na natin, and even me, when I accepted this job, alam ko naman, madudungisan yung pangalan namin dyan. Mapuputikan ka dyan, customs. Lagi masama ang impresyon. So, kaya lang, hindi natin dapat isuko yung pag-asa na kaya naman talagang magkaroon ng pagbabago sa level ng personal at individual. Ano? Yung IN movement, yun yung purpose noon. Ang ibig sabihin noon, yung mga tauhan natin, yayakapan nila itong panawagan natin na magkaroon na ng integrity commitment. Sa akin ang integrity, lagi yung pinaliliwanag yan. Maraming ibig sabihin ng integridad. Sa akin, ang ibig sabihin yan, tuwing Lunes, nanunumpa tayo sa ating sarili, sa ating mga kasamahan sa trabaho, at sa bandila natin, ibig sabihin sa bansa natin, tuparin natin yon. Pangalawa, yung accountability, marami rin ibig sabihin yan. Ako, ang paliwanag ko dyan, ang accountability, ang ibig sabihin yan sa aking mga tauhan, kung ano decision mo, ano ang action mo, sagot mo yon. Pag gumawa ka ng mali, hindi mo pwedeng sabihin bilang excuse na nautusan ka na yung boss. Hindi excuse yon. Dahil mangyayari, pag tinuro mong boss mo, dalawa kayong makakasuhan. Kahit ituro pa ng boss mo, yung boss niya, pare-pareho kayo makakasalan. So, ang akin, ang accountability, dapat malinaw sa aking mga tauhan. Sagot mo kung anong decision mo. Sagutin mo kung anong action mo. Kaya dapat gawin mo lagi tama at legal.
2: Yes.
1: Yung modernization, sagot ko na yun. Hindi ko na inaasa sa aking mga tauhan yun.
2: Ang ganda ng IMBOC movement kasi from top to bottom yung integrity dapat natutupad. Well, marami pong stakeholders at business groups din po ang nakapansin na positibong pagbabago sa Bureau of Customs, Commissioner. Paano niyo po mapapanatili ang momentum nito? Madibang pages sa mga nabanggit natin.
1: Una-una, ini-institutionalize natin yung mga partnerships. So the commitment will be there, the processes will still be there kahit hindi na ako ang commissioner. No? Hindi naman perfecto yung grupo natin, namin ngayon. No? Marami rin kami natututunan. And we learn a lot from the stakeholders, especially the business sector. Kasama namin sa pirmahan, sa regular meetings, monthly meetings, quarterly meetings, ang private sector. Dahil sila yung unang makikinabang kapag naging maayos ang Bureau of Customs. Magiging mas maganda yung negosyo nila, hindi sila naabuso, at yung kanilang mga taon din, makikinabang, lalaking kita nila, mas maraming magiging empleyado sila. So, tuloy-tuloy. No? So, ini-institutionalize namin yung partnerships with everyone, government agencies, and the business sector. Importante yun. At pangalawa, yun ngang digital solutions, technology solutions. Yun talaga ang may pagka-permanenteng paraan upang talagang tuloy-tuloy yung naging pagbabago ng Bureau of Customs. Dahil naniniwala ako dun sa individual level na pagbabago, given naman yan. Subalit kailangan magawa natin yung isang infrastruktura na whether we like it or not, ika nga, yung ating mga tauhan gagawa ng tama. Lagi ko nga binabanggit, halimbawa, pag nasa Subic tayo, nagda-drive ka, takot kang gumawa ng traffic violations.
3: Yes.
1: Because the environment is there. The environment requires you to do the right way of driving.
2: First stop, first to
1: di
2: go.
1: Ba? Oo. Yung, di ba, traffic light, Sisignal to the left or right, Mabagal, may limit. Paglabas mo ang Subic,
4: wala.
1: Balik sa dati. Di ba? So meaning, we have to create the environment, the regulations, the technology solutions, the infrastructure, na sa ayaw at sa gusto ng ating mga tauhan, susunod ka at gagawa ka ng tama.
0: So sir, ano naman po yung sa inyong pananaw, ano yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo ngayon? At paano pa po maasahan ng publiko na susunod na sa mga susunod na buwan mula sa Bureau of Customs? Kasi sabi nyo nga, talagang nire-reform nyo sila. So hindi na pwedeng tawagin dati na Bureau of Customs itong BOC.
1: Medyo maganda yung pagbabago ngayon. So, tutuloy-tuloy lang natin yan. Ang una nating ikinababahala ngayon, yung mga external factors na tinatawag. Ano, may gera, halimbawa, sa Iran. Ano, naapektuhan yung ating kalakalan. Nagmamalambilihin, kailangan natin babaan ng, di ba, sinuspindi pa natin yung excise tax. So, yung external factors, wala sa control natin yan. Ano. So, habang naghihigpit tayo dito, bumabagal din yung daloy ng mga importasyon. Baka magmahal yung bilihin, yun ang nakakatakot eh. Diba? So, isa yan, yung mga external factors. Ano. Pangalawa, yung mga smugglers, nakikita nila mahigpit kami. Siyempre, yung mga nag-uusap-usap din yan, nag-meeting din yan eh. At mas maraming pera yan kaysa sa amin, di ba? So, nag-iisip din sila, paano rin sila makakalusot. Kami rin nagpa-plano, kumbaga counter operations. So, again, kaya kailangan ko yung tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, including our international counterparts. Yung dalawa na, external factors, at yung mga smugglers, pinipilit din nilang maging mas magaling. Halimbawa, ang sigarilyo. Naging mahigpit kami sa ating mga pantalan. As of today, mahigit 10 billion na yung worth ng sigarilyo na huli natin ano? Sa panahon pa lang namin. Ano? At yan ay agricultural smuggling yan. Makukulong kagad yung mga kasuhan yan. Mahigpit kami sa mga international ports. Ang ginagawa naman nila, nagmamanufacture na. Buti nilang masipag din ang PNP, NPI. Nahuli natin, sunod-sunod, sa Tarlac at Pampanga. And then, dahil nahuli natin yun, nagbababa naman sila sa mga hindi international ports. Walang mga BOC doon. At ngayon, yung huli namin nahuli dito sa Maynila at sa Cebu, na napakalaki nito, no? Mahigit 2 billion itong halaga nito. Sa international seas na sila, nagpupuslit, malaking barko, ibababa sa mas maliit na barko. Kailangan naman namin ng Philippine Navy at Coast Guard. Yeah. So mag-uusap-usap naman kami.
2: Okay. Ito, Commissioner, sa inyo pong pananaw, maliban dito sa digitalization at modernization ng Bureau of Customs, katingin niyo po, paano po kayo may pagpapatuloy at mapapanatili itong reforma na ito hanggang sa mga susunod na namumuno? Napag-aaralan po ba na baguhin o magkaroon ng pagbabago sa polisiya para mas pabigatin pa yung mga parusa para sa mga lalabag?
1: Sabay-sabay talaga, Jose. Una-una, dapat matapos namin yung digitalization. Okay. Walong proyekto yon, hindi lang isa yun. No? Walong proyekto yan ng digitalization. Dapat ma-roll out namin yan. Kaya naman yan. By middle of next year, halos lahat yan, naka-roll out na, no? Then may piloting, roll out. Pag in place na yan, ang pangalawang palagay ko na magiging proteksyon ng bansa, na maging tuloy-tuloy at huwag matigil, yung mga negosyante mismo, pag naramdaman nila yung ginhawa at yung kagandahan itong bagong proseso, makabagong proseso at moderno, na hindi na sila naapi, hindi na sila kailangan makisama ng mali, at gumaganda nila ang kanilang negosyo, dumarami na yung mga tubo nila, sila mismo dapat magalit kapag ibinalik natin sa lumang paraan ang sistema sa Bureau of Customs. Sa tingin ko, yun yung pinakamagandang protection. Panghuli na yung formalization, yung institutionalization, yung memorandum of agreement with the different agencies. Maganda yun. Pero alam mo naman, papel, minsan pinupunit lang yan. Okay, tago mo sa

0: bayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Pagtiwalaan pa ho nila ang ating pagtiwalaan pa ho ng ating mga kababayan ang pamumuno namin sa Bureau of Customs. Malayo-layo pa ho tayo, no? Alam po natin yan. Hindi ko po kayo bumulahin. Natapos ang problema. Subalit, ipinagbilin talaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa akin na ireforma ang Bureau of Customs at ating makolekta ang tamang pondo para sa inyo, para sa ating mga programa, makakatulong sa ating mga kababayan. Konting ano pa ho, pasensya. At talagang ginagawa po namin ang lahat. At naniniwala po ako na magagawa po namin yan by 2027 sa bandang gitna. Malaki na po ang pagbabago ng Bureau of Customs.
2: Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon ninyo binahagi sa amin. At syempre sa inyong oras, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Thank you, sir.
1: Thank you, Asik.
3: Thank you, Commissioner.
1: Thank you, Diyos.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw yung manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Laring Gaton, live, dito lang sa PTV.
5: Lahat tayo nag-aantay ng sagot.
6: Makakabit natin yung justisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
7: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
8: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
9: So, kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
10: Walang pinipili ang justisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas, sumababa. Pantay-pantay dapat.
4: Katotohanan, pananagutan, katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ano nga ba ang impeachment? Ang impeachment ay isang proseso sa ilalim ng 1987 Constitution upang panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno kung sila ay lumabag sa tiwala ng taong bayan. Nagsisimula ito sa pag-file ng isang impeachment complaint na sa kalaunan ay maaaring humantong sa isang trial. Kabilang sa mga impeachable official ang presidente, vice-presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission at ang ombudsman. Maaari silang sampahan ng reklamo batay sa mga dahilan o grounds na paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, panunuhol o pagtanggap ng suhod, korupsyon, mabibigat na krimen, at ang pagtataksil sa tiwala ng bayan. Ang impeachment ay may iba sa simpleng kaso sa korte dahil itinakda ito ng konstitusyon upang panatilihi ang katotohanan at katarungan at tiyakin na may pananagutan ang mga pinakamatataas na opisyal ng bayan.

Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Digital innovations para mapabuti pa ang nutrition research, education, at service delivery para sa nutrition ng mga Pilipino, ating pag-uusapan kasama si Divora.

0: Aguila, Planning Officer for ng Food and Nutrition Research for Institute ng Department of Science and Technology. Ms. Divara, magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Asikweng.
0: Mauna po ako.
1: Sa lahat po ng nakikinig sa programang ito.
0: So ma'am, una po sa lahat, bakit po mahalaga ang digital transformation sa pagpapalakas ng food and nutrition research services at programa ng DOST-FNRI?
1: Okay. Sa FNRI po, parang hindi lamang po ito catchy phrase, no, yung digital frontier. FNRI moves into digital frontier, no, smarter data or better nutrition. Hindi lamang po ito catchy slogan, kundi isang malaking shift kung paano natin ginagamit yung technology para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa amin, crucial ang goal na ito na smarter decision making sa pamamagitan ng digital transformation, mas napapabilis at na-enhance natin ang nutrition research, education at service delivery. Sinasabi natin na hindi na tayo confined sa traditional ways of doing things. We are now using advanced tools para masigurong better nutrition ang dulo ng bawat data na nakukuha natin. And if there is better nutrition at the outset, maa-assure po tayo ng better productivity para sa bansa. And if there is better productivity, development para sa buong Pilipinas.
2: Okay. Ma'am, pakipaliwanag po, ano-ano po itong mga ICT systems, platforms, o digital innovations na ilo-launch sa darating ng 52nd DOST-FNRI Seminar Series?
1: Salamat po, Sir Joshua. Meron po kaming anim na ilo-launch sa July 16, sa Day 2. Una po dito yung Hunger and Malnutrition Heat Map. Hindi lang ito basta mapa, ginagamit dito ang Geographic Information System at Predictive Analytics para i-transform yung National Nutrition Survey data into an interactive visual maps. Sinasabi natin na better visualization creates better understanding. So makakatulong ito sa mga policy makers para mapabilis na ma-identify kung aling mga specific areas ang pinaka-apektado ng food insecurity at malnutrition sa bansa para mas maging efficient ang resource allocation natin. Pangalawa yung AINA or Artificial Intelligence Nutrition Assistance. Ito ay isang food recognition app, AI-powered mobile app ito na ginagamit ang food image recognition technology. Picturean mo lang ang iyong pagkain at ang app na ang mag-estimate ng energy at macronutrient content nito. Layunin din itong bumuo ng isang malaking crowdsource Filipino food image database para mas maging accurate ang nutrition monitoring sa ating bansa. Pangatlong platform ay yung MARFEL o yung Mobile Augmented Reality Food Exchange List. Gamit ang augmented reality at interactive 3D model food models, tinutulungan nito ang mga users na mas ma-visualize ang tamang food portions. Nasabi ko kanina, dahil better visualization creates better understanding. Mas mapapadali nito ang portion size awareness at nutrition education para sa lahat. Ang pang-apat po na platform ay yung R&D for NCD. Ito naman po ay isang nutrition management software na ginawa specifically para sa mga registered nutritionist dietitian. Sinusuportahan nito ang assessment at management ng mga diet-related non-communicable diseases sa pamamagitan ng pag-automate ng clinical workflows gaya ng nutrition diagnosis at meal plan generation. Pang-apat po ay yung address or automated diet decoder and recommender system software. isa itong AI-enabled platform na nag-generate ng personalized diet, diet plans. Binibridge nito ang gap sa pagitan ng technology at human element sa pamamagitan ng pagbibigay ng adaptive diet recommendations habang pinapanatili ang professional oversight ng mga registered nutritionist dietitians. And then ang huli ay yung enhanced iTrain. Ito ang ito yung ating upgraded e-learning platform. Dinesign ito para ayusin ang mga limitations ng lumang system sa pamamagitan ng pagiging cross-platform or compatible sa desktop at mobile. Mayroon na itong self-paced modules at five-step certificate procedure para sa professional development ng ating mga health professionals. So, yun po yung anim na platforms na ilo-launch sa ating 52nd FNRI Seminar Series sa Day 2.
0: So, ma'am, paano lang po makatutulong yung mas mabilis, mas maayos, at syempre mas accessible na nutrition data sa pagbuo ng evidence-based policies at programs?
1: Salamat po, ASEC. Ang pagkakaroon ng mabilis at organisadong data ay nagsisilbing bridge o tulay sa pagitan ng scientific research at actual field implementation. Gusto ko pong hiramin yung mantra ng DOST. Lagi po ninyong naririnig na sinasabi ng DOST Secretary na dapat agham na ramdam or science that is felt. So, kinakailangang ma-assure din namin sa FNRI na yung mga scientific evidences, results generated from these studies ay mararamdaman sa grassroots. At ito na po yung isa sa contribution ng FNRI, no? Na through these technologies ay maihatid yung serbisyo sa kanila ng mas mabilis at mas efficient.
2: And ma'am, can you briefly explain, ito po nabanggit nyo na anim na platforms, softwares, and applications na ilo-launch ninyo sa 52nd DOST FNRI Seminar Series. Paano po ito naiiba dun sa mga nakagawian na mga hakbang para tugunan yung mga challenges sa nutrisyon sa ating bansa? At paano po mapapabuti ng digital systems and access o ng access ng stakeholders, researchers, policymakers, at communities sa food and nutrition information and services?
1: Unahin ko po, Sir Julius, yung heat map, yung sa hunger and malnutrition heat map. If you will visit the FNRI website, marami po kami doon na results ng National Nutrition Survey data or printed materials, no, na naka-upload doon. Through the heat map, ginagawang interactive, no, by visualizing in terms of maps yung aling mga lugar sa Pilipinas ang mataas ang malnutrition, aling mga rehiyon or provinces sa Pilipinas ang marami ang food insecure. So through visualization, better visualization, mas mabilis na nakikita ng mga policy makers, program planners na kung saan nila pwedeng ilagay ang mga resources, kasi itong mga rehiyon at probinsya ang nangangailangan para makarating yung serbisyo sa mga tao. Pangalawa, ang AINA, yung Artificial Intelligence Nutrition Assistance, the traditional way of computing the diet na kinakain natin, may traditional way po, no, manually computing the nutrients content of whatever food that we need to take, no. But through the AINA, by just pipicturan lang po yung pagkain na kakainin, tinutulungan na po nito tayo na malaman kung ano po yung mga nutrients na nakapaloob sa pagkain na yon. So, through this digital innovation, mas madaling nalalaman ng mga tao na ito pala ay masyadong mataas sa, let's say, taba. Kung kailangan natin magbawas ng taba, ito pala ay mataas sa mga vitamins at minerals. So, kailangan makakatulong ito sa aking pangangatawan kung kailangan ko ang ganitong mga nutrients pa. Yung RMD for NCDs naman po, no? Ang traditional way of talking to or counseling clients, prescribing, let's say, diet, no? Or yung mga in a day, ano yung mga kailangan niyang kainin, no? Sa breakfast, lunch, at dinner. Manual po yung pwedeng computing, no? TDU. So, po pwedeng, nagagawa po yun ng mga nutritionist, pero matrabaho. So, through the R&D for NCD, pinapabilis yung trabaho ng nutritionist. So, ini-empower yung mga nutritionist natin na sa kanilang trabaho para mas marami po silang makounsel. At pag marami silang nakakounsel, mas marami yung mga tao na i-empower kasi na-educate sila ng properly ng mga nutritionist. Yung iTrain naman, through the Enhanced iTrain platform, alam natin na kinakailangan ang education should be continuous, no? It's a continuous process. So, through the iTrain platform, nagkakaroon ng avenue ang ating mga kababayan para matuto sa nutrition, no? Kailangan lang nilang malaman kung ano-ano yung mga topics na available through iTrain para makapag-enroll po sila doon sa topics na yon. So, parang sinasabi lang po natin na through this portal, for as long as you have the connection, infrastructure, you have the minimal gadgets na kinakailangan mong nasa sa iyo para makakonect sa mga digital platforms na to, nai-empower ka to be better informed so that you will have the correct information and apply it to your everyday lives. And ang outset nito, ang gusto nating goal ay better nutrition for everyone.
0: So ma'am, nabalitaan din po namin na ang mga makabagong pag-aaral at inobasyon tungkol sa pagkain at nutrisyon ay itatampok sa inyong taon ng seminar series. Marinig niyo po bang ibahagi ang mga detalye tungkol dito sa 52nd DOST FNRI Seminar Series at anong mga paksa yung dapat naming abangan?
1: Okay po. So, ang pangatlong mandate po ng FNRI ay tumatalakay sa information dissemination. So, ang FNRI bilang isa sa mga research and development institutes ng DOST, lahat po ng usapin tungkol sa pagkain at nutrisyon ay ginagawan po namin ng mga pag-aaral. So, yung seminar series ay isa sa contribution ng FNRI para maihatid yung mga yearly studies na ginagawa ng FNRI. So, ito po yun. So, yung sa mangyayari po sa July 15 and 16 na seminar series, ang ibibigay po namin sa publiko yung result po ng pag-aaral na ginawa last year. So, ang ilan po sa mga aabangan yung aside doon po sa latest food product technologies po na nag-develop ng FNRI, yung mga innovation sa nutrition, yung kung masyadong matagal na po ang yung screen time po, effect ng screen time sa nutrition natin, no, sa
3: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo. Nasa TV na ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
18: Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating lingguhang Philippine Sports Commission, PSCR, dito lamang sa DCSR Sports Radio. Nasa 918 kHz sa ating AM band at ganun din po sa ating mga Facebook pages, DCSR Sports Radio at syempre ang ating PSC. Welcome sa ating program sa ngalan po ng ating mga top officials ng National Sports Agency nga namin. Natin punong-puno tayo ng kwentuhan para sa hapon na ito. Ang mga programa, proyekto ng ating PSC, ang pagsaludo sa mga Pilipinong atleta na patuloy na nag-uwi ng karangalan para sa ating inang bayan. At iba pa po, ano, pagbibigay highlight din sa mga huling sabihin natin accomplishment ng ating mga atleta. Kaya meron din po tayong itatampok na sport, ang Philippine Handball. Mamaya lamang makakaugnay natin si Coach Jana Frankelli, ang head coach ng Philippine Women's Beach Handball na naka-upset ano, sa world champion na Brazil doon sa naging kampanya nila sa World Beach Handball sa Croatia. Kaya abangan niyo po yan sa ating talakayan mamaya lamang. Tayo rin ay naka-standby para sa chairman's report mula po dyan sa Baguio. Uy, nasa Baguio ngayon. Akala ko nasa Cebu pa si ano eh, si chairman na Pato. Okay, Gregorio. So kanina lang ka-text ko. Okay, nasa Cebu, nasa Baguio na siya. Ano kaya ulit ang follow-up sa mga programa o proyekto dyan sa Baguio. So tatawagan natin maya-maya lamang si Chairman Pato para muli nating makaugnay at siya mismo ang magbahagi ng huling mga sabihin natin accomplishment na patuloy na nagagawa ng ating PSC ano, na kapapag-celebrate lang ng isang taon sa pamumuno ni Chairman Pato Gregorio. The other week, nagkaroon ng celebration. Exactly a year na pala noong bigyan ng sabihin natin asignatura si Chairman John Patrick Gregorio bilang pinuno nga po ng ating Philippine Sports Commission. So standby lang tayo for Chairman. Alam ko na punong-puno yung schedule ni Chairman. Ang dami kasing mga kinakausap, ang dami mga meeting. Kaya naman po the past Fridays hindi nga nagsakto yung mga schedule natin. At naiintindihan natin, minsan kasi sakto na yung schedule pero kung biglang may dumating na tao, ika nga, bisita dun sa kanyang opisina, inaantala po yung ating kumustuhan kay Chairman Pato Gregorio. Pag-usapan natin mamaya kung maka-join sa atin si Chairman yung mga huling mga kasunduan. Nakipagpulong siya sa mga taga Cebu. Nagkaroon nga ng turnover ng yung opisina para po sa PSC, Visayas Regional Office, dyan sa Cebu, nung nakaraang weekend, kung hindi ako nagkakamali. Then the other day, yun namang formal announcement, launching of the preparations for Cebu's hosting of the FIBA Asia Cup, okay, for women ito. Tapos nagkaroon din ng pakipag-usap sa DENR, itong katabi lang natin na opisina, no, para naman po sa sports hub dito sa Quezon City. And then meron din silang naging huling pulong follow-up meeting sa mga taga-Maynila kasama na yung kanilang katuwang na SM Prime Holding para po dun sa pag-develop ng ating Rizal Memorial Sports Complex doon sa bahagi na gagawin nila talaga na Rizal Sports Plaza. Okay, so mukhang palawig na ng palawig yung mga ginagawa ng PSC para talagang masimula na. Tapos yung connecting bridge from the other side to the Philippine Sports Commission complex mismo. So ang dami at alam ko na marami pa akong hindi na banggit. Oo, ay gusto natin na si Chairman ang magbahagi sa atin dito sa ating programa for today. Pwede rin nating itanong sa kanya kung may follow-up ba na gagawin ang ating PSC doon sa patuloy na panawagan ng mga atleta para doon ba sa benefits ng mga atleta yung kanilang percentage, 20% na dapat na makuha na discount sa mga facilities o kaya doon sa mga even yung restaurant, di ba, sa pag transportation din, sila ay meron pong ganung discount, eh hindi na ipapatupad, diba? At mukhang hindi pa rin aware yung mga establishment na itong mga Pilipinong atleta, basta national athlete, ay meron kang discount. Ano? So baka meron ding pwedeng hakbang na ginagawa ngayon ng ating Philippine Sports Commission. So we will try to get in touch with Chairman para po siya yung magbahagi sa atin. Then later, we'll also be having, of course, ang ating PSC Integrated Communications and Events Unit sa pamagitan ni IZ Almasan para sa kanilang PSC update naman. At ganun na rin yung pag-isa-isa sa mga nanalo ng medalya, nag-uwi ng karangalan para sa ating Team Philippines. Yan po ang aming ibabahagi sa inyo sa Friday edition na ito ng ating Philippine Sports Commission R.
3: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
4: Man po, no, na sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H, hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.

0: has been Aaron Bayato for Sports Radio 918 AM.
1: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, Maparing o Octagon, usapang pajak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita. Magkakaalaman na sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang. Sports Roundup 918 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of the flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
9: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
8: May OPM na rock.
10: Oh, hey! Pinoy ako.
8: May OPM na rap.
11: What you know last night, yo, it was the best.
12: May OPM na mabagal.
13: Agad magaganda ang mga Pinay.
8: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
14: Ang himig natin.
8: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what?
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
17: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
18: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
19: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
20: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
21: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
22: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
21: ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Alright, check your time mga kaibigan. It's 4:05 ng hapon ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Ako po si Dennis Hilanga at ito po ang Sports Radio Magazine at live po tayong napakikinggan sa 918 kHz. Inyong mga radio na papanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at this is our Sports Radio 918 kHz. At syempre, pwede nyo rin po kami i-follow sa ating X account at Sports Radio 918. At syempre, meron na po tayong website at radiopilipinas.ph/sportsradio para makita nyo rin po yung ating online version ng mga balita dito po sa ating himpilan. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa maayos po kayong kalagayan dahil nararamdaman po natin ngayon dito sa Maynilaan ang hagupit ng bagyong Inday na pinalakas pa ng habagat. So hinihigit itong bagyo yung habagat, kaya po naman ngayong araw ng Friday medyo makulimlim, 'di ba? Medyo malakas ang pag-uulan sa mga ilang bahagi dito po sa Metro Manila, kaya po mag-ingat po tayong lahat. Pero dito po sa Sports Radio, patuloy po nating ihatid sa inyo ang mga latest happening sa mundo ng palakasan, especially sa ating mga nakalinya for this afternoon. So unahin natin dyan syempre ang pagbabalik ni Alex Ayala sa Pilipinas after his wonderful Wimbledon run na ito po nga nakalipas na mga araw. So aside from that, ang Team Pilipinas will be having one more campaigner dito po sa IWF Youth World Championship. So far meron na po tayong 4 gold medals dito sa event na ito. At ang Pilipinas team po nagko-compete ngayon sa Asian Under-23 Athletics Championships. This is the first edition na ito pong tournament na ito. And then for Asian Games, we have updates dahil sabi na nga ng Philippine Olympic Committee, we are sending the second biggest delegation in Philippine history. So unti-unti na rin pinapangalanan ng mga National Sports Association ang kanila pong mga ipadadala for this quadrennial event like po ng triathlon na kanina po ay officially in-unveil na nila ang magiging parte ng ating triathlon team in the Asian Games. Ang Alas Pilipinas Women naman, patuloy po ang kanilang nagiging ensayo at maraming players na nakakatuwa dahil out of 22-17 ang present po for their training camp. Ang Alas Men, meron pang 5 araw before the Men's CV Cup pero sila po ay nasa Kandun, Ilocos Sur na para naman doon maghandaan ang tournament na ito in preparation pa rin for the Asian Games. Also, PBA will get rolling at 5:15 PM this afternoon, the season-ending Governor's Cup. So, mamaya silipin natin ang mga maglalaban-laban dito po sa PBA. At isa pa sa PBA din, medyo good news na bad news for the Barangay Ginebra fans dahil hindi natin makikita si Justin Brownlee dahil siya po ay nagpapagaling pa sa napakaraming injury itong si Justin Noypi. Pero merong bago na ipinakilala na ang Barangay Ginebra. Sino kaya yan? Ating malalaman mamaya. And lastly, PVL No, on tour next mula na po. So bukas magkakaroon po ng second, the game day, dyan po sa Batangas City. At dalawang sunod na game agad, ang Zeus Coffee Thunderbells. At sila po ay namumuro ng 4-8-2-0 early lead dito sa pre-season tournament na ito. So yan po ang magiging laman ng ating programa ngayong hapong ito. So balikan natin, no, yung ating headline, Alex Ayala's homecoming. No? So ito nga, after her historic Wimbledon run, ang world number 32 will be coming home, no? Konting pahinga dahil medyo matagal-tagal pa po yung next event ni Alex Ayala. No? So siya po ay nakatakdang bumisita sa isang mall sa Makati City, no, sa Glorieta Activity Center on July 15. This is home court, the Alex Ayala Fan Meet Experience. No? So this is hosted by her sponsor na Globe, no? So yung ang maganda po dito, mga kaibigan, syempre mas lalo nating nakilala, mas lalo nating naging proud tayo dito kay Alex Ayala. Ang maganda dito, lahat po ng gustong manood, open po ito for the public, no? At merong access details po, no? Kung paano tayo, kung sino yung mga gustong makapasok, may mabibigyan ng pagkakataon na ma-meet and greet si Alex Ayala. Ano ko? Talagang ano, siguradong dudumugin to. No, July 15 is a Wednesday, no, midweek. So hapon din ito gagawin at 6 p.m. no, mga ganyan po around magsisimula. Eh, uwian na yan, ang dami nagtatrabaho diyan sa around the Ayala, eh, 'di ba? Makati. So siguro yung mga tennis fans na manggagaling diyan, eh sisilip muna kasi once in a lifetime lang din naman, no, once in a blue moon na etong si Alex ay laging nandito po sa ano, nandito sa Pilipinas, kasi yung mga tennis players, sabi nga ay living on a suitcase yan, kahit sa ang lugar po yan nagpupunta, di ba, sa magkakaibang tournaments, iba't ibang panig ng mundo. So ngayon Alex will take a break after that historic Wimbledon run, being the first Filipino to reach the round of 16 or the fourth round ng kahit ano pong Grand Slam event. So nakakatawa dahil lang mga tinalo na dyan ay kabilang po doon si Iga Swiatek ng Poland, no, kung saan nanalo siya sa round of 32 and then advanced to the round of 16. Ngayon nga lang, hindi na pinalad si Alex against Jasmine Paolini dito sa sumunod dyan nga laban. No? So, Alex will next compete sa WTA 500 Mubadala DC Open po yan sa Washington, DC in the United States of America starting July 27 to August 2. And then, susundan po yan ng isang WTA 1000 event, which is the National Bank Open sa Toronto, Canada. Kaya po ito ay North American na kumbaga North American expedition ni Alex Ayala, kasi nga iba't ibang parte po ng North America ang kanyang pupuntahan. So dun sa National Bank Open, she is expected to draw a first round bye, no, at maging seeded dito po sa tournament nito because again of that Wimbledon run. So yung event na yan will be on August 2 to 13. And then after that, August 30 to September 13, ito na yung second US Open ni Alex na siya po ay maglalaro, no, directly sa main draw ng women's singles event ng US Open, no. So ayan, bago po maging busy ulit si Alex for the last stretch ng taon, kasi natapos na yung tatlong Grand Slam, Australian Open, French Open, Wimbledon. So yung last na pinaghahandaan for this year is the US Open. So yan po yung the conclusion of the majors ngayong taong ito. So para po sa mga Filipino fans na napabilib, napahanga, di ba, napasigaw kasama si Alex Ayala doon sa kanyang mga naging laban, it's your time para makita in person si Alex Ayala, no, on July 15 sa Glorieta Activity Center. The last time na nasa Pilipinas si Alex was in January nung nag-host po ang ating bansa ng WTA 125 Philippine Open. Ano, so that was the last time, pero hindi po nanalo si Alex doon, no. So after that, naging busy na siya sa kanyang pag-participate sa marapang-araming international tournaments, no. Magkakasunod po 'yon. So kita-kits diyan sa ano, sa July 15 sa Glorieta para makita natin personally si Alex Ayala. And isa pang ating ikinatutuwa ang partisipasyon po ng Pilipinas dito po sa IWF Youth World Championships, dahil nagdagdag na naman ng medalya ang Cebuana weightlifter na si Rian Cabalida, no, capturing two silver medals and a bronze sa women's 69 kg division dito po sa ongoing IWF Youth World Championship sa Cali, Cambodia, no? So ang silver medal po ni Alex Radel Rian Cabalida, no? Alex Paritay. Rian Cabalida is sa snatch, no, 88 kilograms, and then bronze sa clean and jerk 105. So yung total niya na 193, that is the second silver medal for Rian Cabalida, no? So ngayon ay meron na pong 4 golds, 8 silver and 2 bronze medals ang ating bansa dito sa tournament nito. Yung 4 gold medals po na yon, yung tatlo galing kay Alexandra Aldias, na-accept nila ng dalawang new youth world records, pamangkin po yan ni Heidelin Diaz Naranjo, at yung isa naman ay galing kay JR Colonia. Ano? So yun po kaya naging 4, no? So may pag-asa pa ang Pilipinas na gawing 5 po iyan, no? Kasi mamaya po mga gabi dito sa ating bansa ay lalaban naman si JMA Palagpiw sa women's 77 kilogram division. So tatlo pa yan, tatlong gold medals at stake pa for the Philippine weightlifting team dito po sa IWF Youth World Championship. Kasi every buhat, no, meron pong katumbas pong gold medal siya. So snatch, clean and jerk, at yung total, kaya tatlo. So kung may apat na tayo, possible 7 goals ang pwedeng maiuwi ng Pilipinas, no? Ang minimum is 5, kasi kung makaisa lang itong si Jaya. Pero syempre, we are hoping na sana ma-sweep na ito gaya ng ginawa ni Alexandra Aldias. Ayan. So it's 4:15 in the afternoon. Magbabalik po ang Sports Radio Magazine makalipas ang ilang salita.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
23: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
24: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
23: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
24: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
23: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports Radio 918 AM. It's 4:19 in the afternoon. Ating apuntahan naman ang iba pang mga updates, ating mga national teams, no, from athletics, no. So ito po sa inaugural Asian Under 23 Athletics Championships, ay nakuha na po ng Pilipinas ang unang medalya po nito, ay bronze medal. Podium finish po yan sa 4x400 meter mixed relay event sa Sports Development Center Stadium sa Ordos, China. So, ang mga members po nung 4x400 meter na yon ay sina Yusina Loranya, Jasper Arsenal, Lea Ordinario at Naomi Johnson, no. So ang oras po nila is 3 minutes 25.28 seconds. So that was the behind gold the winner India at yung nag-silver po na China. So ilan pa sa mga inaasahan ng Pilipinas dito po sa ating unang pagsali. Kasi this is the first edition ng isa na Kent Francis Jardine, no, sa boys 100 meter dash, no. Best time po ang kanya nakuha, no, personal best dun sa heats after finishing fifth, no. So 10.60 seconds po yung kanyang naitala doon. Samantala si Edna Magtubo naman ay sa event sa 3,000 meter steeplechase, 11 minutes 30.94 seconds. So mamayang gabi at 7:50 PM ay muling sasabak si Hussein Loranya sa track, at siya po ay magko-compete naman sa final po ng boys 800 meter. So 7:50 PM po yan. So same time lang po yan dito sa ating bansa. Ilan pa sa mga magiging sandala ng Pilipinas for medal hopes dito po ay sina Jasper Arsenal din, no, sa boys 400 meter hurdles. Tapos si Johnson Johnson, si Naomi Johnson at si Lea Ordinario sa girls 400 meter. No? So again, at meron din sa 6:50 PM naman sa girls high jump si SEA Games silver medalist Mariel Abuan. No? So isa pa si Caris Pantonial sa boys 400 meter. No? So sila po yung mga representatives ng Pilipinas dito po sa athletics competition ng Asian Under 23 Championships. Ayan. So punta naman tayo sa ilang mga updates natin sa Asian Games, no? Kasi inanunsyo na nga ng Philippine Olympic Committee na there will be 443 athletes po ang ating bansa for this year's Asian Games. So this is the 20th edition, no? September 19 to October po yan sa Aichi, Nagoya, Japan. No, so this is the second the largest, kasi ang pinakamalaki natin was 524 noong 1994 Hiroshima Games. Na incidentally, no, ay parehas din pong nasa Japan po iyan. So parang pagdating sa Japan, mas marami ang naipapadala ng Pilipinas. So hindi naman siguro. Nagkataon lang na kapag Japan is mas marami tayong nakapag-qualify. And ngayon kasi marami po tayong atleta. Ayun ang maganda doon, kasi we are seeing many athletes in the different sports, no, for our national team na pwedeng magbigay ng medalya sa ating bansa, no. So this is a good news, dahil the last time noong 2023 sa Hangzhou Games sa China, ang Pilipinas po 4 na golds, 2 silver at 12 bronze medals ang naitala. So sa dami po ng ating delegates ngayon, ng ating atletang magko-compete, which is again 443 athletes, di ba? Malaki-laki po 'yan. Malaki-laki po ng chance po ang pwede nating makuha dito po sa Asian Games. So ano ba yung mga sport na meron na tayong mga representatives, no? Siyempre ang athletics, di ba? Nandiyan sila EJ Obiela, for sure maglalaro ulit siya, di ba? Yung ating sila Christina Nutt, di ba, yung mga national team members natin in the seniors level. Syempre nandiyan pa rin sina Sara De Quilan ng Decathlon among others, di ba, tapos si Jan Riuba sa long jump. So sila yung mga sasandala natin diyan. So sa aquatics naman, sa swimming, si Kayla Sanchez, our two-time Olympian, no, dating nagrepresent for Canada, ngayon is sa Pilipinas, na will be leading the Filipino swimmers for this year's Asian Games. So this is the second Asian Games for Kayla Sanchez, diba? Triathlon, ay meron na rin mga pinangalanan niyan, mamaya isa-isa natin din yon. Tapos volleyball men's and women's indoor and even beach volleyball, yung Sipons qualified na yan. Gilas Pilipinas also, di ba, as the defending champion, ang e-sports natin, di ba, marami na rin nag-qualify ng mga events dyan. Tapos, syempre, softball, di ba, yung ating Filipina Blue Girls, yung under-23 ng football natin. So, mostly, di ba, sa mga team sports, marami na rin, pero yung mas aasahan natin dito is yung mga individual na medalists natin. Syempre, nandiyan yung Yulo brothers, Carlos Yulo and si Carl L. Drew, 'di ba? Yung mga taekwondo athletes natin, 'di ba? Ano rin 'yan? Yan din po yung pwede nating asahan na magbibigay ng medals for the Philippines. So, ang magiging chef de mission po ay si Karate Pilipinas President Richard Lim na pumalit po no kay Alpan Lillo kasi supposedly si Alpan Lillo ng SBP dapat iyan. Pero napalitan siya. So si Sir Richard Lim na po ang magiging head of delegation po. Ito po ating national team for this Asian Games. No? So, still in the Asian Games, ayan, ang Alas Pilipinas women po ay patuloy pong nag-ensayo. No? Nakakatuwa kasi nasa ika-apat na araw na sila ngayong araw ng Biyernes. No? So, ang schedule po kasi is from 12 to 3 p.m. ang national team natin ay nagtitraining po dyan. No? Dalawa po yung lugar. Yung Gameville sa Mandaluyong tsaka sa Empire Center sa Quezon City. So, under the supervision ng Philippine Olympic Committee dahil nga suspended ang Philippine National Volleyball Federation, so ang POC muna ang nag-handle ng mga activities ng national team. So, 17 out of 22, no? Malaki-laking percentage to ng mga players na ma-attend at nakatulong na hindi muna sila naglaro yung mga pro players sa PBL para bigyang halaga. Ito pong nagiging kampanya or nagiging training ng Pilipinas no bilang preparasyon po sa Asian Games no. So ang mga nandoon sila Pipi Shah, anong mga nandoon sila Gia De Guzman, Jenier Madel Palumata, Tia Gagate, Mars Alba, si Jacina Sereno, si Bella Belen Banigandler and Erica Santos. Also present sila Don Katindig, Aya Lauren, Nina Ita, Alaisa Solomon, Ara Panigay, Shaira Hardyo, Celine Marsh at si Vance Alinsug. So yung mga hindi pa nagpapakita, sina Pipi Sharma, Jen Cayuna, Angel Canino, Amy Provido at si Aleya Malaluan. Si Aleya po kasi is meron siyang knee injury so nagpapagaling pa. As well as siya Ina Litura na isa rin pong nagpapagaling after po ng kanyang surgery. So nakikita natin yung composition ng Alas Women. Ito po yung talagang masasabi natin na top players of our country no nowadays no so sila po yung magiging representatives ng ating bansa pagdating po sa darating na 6th Asia South Southeast Asia V Cup. This is the previously called CV League no. So sila po ay babiyahe sa Ninh Binh Vietnam from July 1 to August 2 no. And then second week sa Chiang Mai Thailand from August 7 to 9. So dalawang weeks po yan as usual. So magandang build up din to no. Ito po yung pinaghahandaan naman din ng Alas Women bilang kanila pong groundwork for the Asian Games. Also Alas Men is set for or are set for the Men's CV Cup week 1 and 2. So yung week 1 dito po sa bansa natin gagawin yan sa Candon City Arena no sa Ilocos Sur from July 15 no next Wednesday to July 19. So ang magiging kabracket po ng Pilipinas diyan ay Indonesia at Cambodia sa Pool A and then Thailand, Vietnam, Myanmar naman yung maglalaban-laban sa Pool B. So since tatlo lang po sa bawat grupo, more chances of winning no, for the Philippines to make it to the semi finals no kasi unlike the previous para lalabanan mo lahat and then the top 2 teams will battle for the championship. So ito, mga top 2 didirekta ka sa semi-final. So, mas maganda-ganda yung format ngayon. Ito pong si B-Cup or the CV League nga dati. No? So, Candon City, napaka-busy na ito pong LGU na to dahil after hosting the ABC Women's Volleyball Cup last month of June, another international tournament uli ang kanila pong yung host at yan nga po itong si B-Cup Week 1. Ayan. So, talagang itong si Mayor Eric Singson ng Ilocos Sur, parang gustong-gusto talagang gawing volleyball hub of the North. Ito po ga Tandon City kasi even the PVL, 'di ba? Eh nagdadaos po ng mga games dito. So talagang napaka ano, binigyan talaga ng panahon itong Tandon City na pagandahin yung Tandon City Arena dun sa hosting nung ano eh nung ABC Women's Volleyball Cup. Nakita natin eh may mga dramatic effect pa yung mga ilaw dun sa loob dung ano eh nung arena, 'di ba? Ganda. So after that, yung Alas Men naman will also compete sa week 2 ng CV Cup sa Jakarta, Indonesia. No? So ang nationals natin for the men's team natin, andyan syempre yung ating core noong World Championship noong isang taon. Diba? Sina Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Osapat, Woods Budinle, Orjales Peng Tagibolos, Owa Retamar at si Vince Lorenzo as well as Josh Imbanez. Yung mga nadagdag po, sina Jude Garcia, 5-time MVP ng Spikers Curve, Christopher Alejos, Trevor Torrio at si Al Bukari Sally. Ayan. So, yan po yung nagiging preparation ng ating national spikers. No? Samantala sa triathlon, eto, maganda rin to kasi if this is kanina lamang po, inanunsyo ng Triathlon Philippines ang magiging representatives natin for Asian Games, no? So sa women's individual event po, no, our top female triathletes Kira Ellis and Raven Alcoceva will banner the Philippine flag. Sa kalalakihan naman si Fer Casares at si Aki Lorbes, no, sila po yung sa men's individual. And then
2: relay squad, Kimang Robang, tapos ang magiging partner niya si Ellis o kaya si Alcoceva, no, sa women. Samantala sa mixed men naman, si Kim Remolino, ang magiging partner niya ay either si Casares or si Lorbes. According po sa Triathlon Philippines, ang yung mga nakakuha po ng pwesto for the Asian Games ay sila po yung mga napili talaga, no, na mag-refer. Kasi sila naman talaga yung mga top triathletes natin so far. No? So, ang ating national team na triathlon ay magpapatuloy po yung kanila pong training sa Portugal, Indonesia, and China. Ayan, so maganda dito kasi, ayun nga, we have Kira Ellis, di ba, from the juniors ranks, di ba, talagang she made her way para maging isa or maging siya nga dun sa top female triathletes na natin. So, ganda ng tandem, no? Kira Ellis and Raven Alcoceva, tapos meron pang veterano si Kimang Robang for the mixed relay. So, maganda yung naging ano dito, naging Miss Carmen ng Triathlon Philippines na kanila pong ipapadala for the Asian. So, it's 4:32 in the afternoon. Magbabalik pong muli ang Sports Radio Magazine makalipas sa pinakpala.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Asan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Okay, it's 4:35 in the afternoon at nagbabalik po ang Sports Radio Magazine. Ito lang po sa Sports Radio 918 AM. Let's go to some PVL action dahil nagsimula na nga po last Tuesday ang PVL on tour dyan po sa Ilagan City, Isabela, kung saan nakauna na ang Creamline Goal Smashers at ang Zeus Coffee Thunderbells. At ilang araw lang ang pagitan, muling babiyahe, ito pong Thunderbells dito naman sa Batangas City para harapin po ang Choco Mucho Flying Titan. So Zeus Coffee is seeking an early lead, no? A 2-0 record dito po sa preseason event na ito after their 4-set victory over the Akari Chargers. At ang nagdala nga sa kanila sa tagumpay dyan, no, ay si Jolina De La Cruz, who is coming off an injury at ngayon na nagsimula na ulit yung kanyang career, is maganda po yung naging start ni Jolens. Si Sam Nolasco naman after that devastating loss sa NCAA Season 101 Volleyball Finals, eh, dito na nila po ipofocus yung kanyang sarili in the pros, no. So reunion sila nung kanyang coach nila si Coach Jerry Yee. So sa Zeus Coffee po, wala po si Thea Gagate, ang kanilang main middle blocker, dahil siya po ay nasa Alas Pilipinas, no. So again, sasandalan ng Zeus Coffee si Jolina at si Sam sa kanila pong laban against Choco Mucho tomorrow. So pakinggan po natin yung naging interview sa kanila after winning against Akari.
9: So yun, Sam, not their first PBL game, but first with Zeus Coffee na. Take us through the entire process of how you got to Zeus Coffee after venue din. Itong first experience na to with them in the pros?
10: Ano lang po, parang same lang din po kasi ng coach sa college, tas same lang din po ng coach sa pro. So parang direct na po talaga kasi parang pinag-usapan na rin namin ni Coach Jen na ganun nga po yung plano after college. And ayun po, okay naman po siya sa akin.
9: And coming off yung NCAA ngayon yung season na with Coach Jerry and all, na kinapasang kayo sa
10: yes.
9: Parang do you, ano yung unfinished business kung baga na gusto mo na i-continue with Coach Jerry as a discovery?
10: Ano po eh, parang sinabihan niya po ako na ano, parang nung during training po dito sa Zeus, parang sinabi niya sa akin na dito na lang daw kami kumuha ng championship, which is parang okay, makakabawi pa ako kasi madami pa namang time para mag-prepare and ayun po, madami pang game kami na pagsasamahan ni coach. So ayun po.
9: You look very comfortable kanina sa loob ng court. Kumita ka daw ng delic mo in your new debut.
10: Sobrang gaan lang din po kasi silang makasama sa loob ng court, which is the naging helpful din siya sa akin as a rookie din po sa team. And ayun po, mababait po kasi yung mga ades and yung coaches. Siyempre, familiar na din kami sa program, sa system, sa mga players. So ayun po, wala naman pong sobrang adjustment. So, ayun po, parang kinikip ko lang po kung paano ako maglaro.
9: And for Janina,
10: pagod ako.
9: Zeus Coffee naman ngayon. Focus mo lang muna siguro how it happened nga na moving from Foreign Force to Zeus Coffee and yung early adjustments mo.
10: Actually, I asked the management din na to transfer sa Zeus. So, syempre, gusto ko rin talaga makalaro. And ayun, maswerte ko din kasi syempre, binibigyan din ako ng playing time ni Coach Jerry and nasa magandang system din ako. And very welcome talaga ng teammates.
9: Matagal din yung time na hindi ko nakalaro yung Foreign Force because increase nga yun. But ngayon, with Zeus Coffee, parang feeling mo ba ito na yung best chance to make up for lost time din and to improve pa nga under Coach Jerry?
10: Tapos na rin naman yung contract ko with Firefresh and gusto nga that time dapat i-renew din. Pero ayun nga, nag-request na rin ako.

0: as a middle man. Parang what did you do lang to make sure na you'd stand out then and be of impact in the game?
1: Siguro maging consistent lang po talaga sa training, sa mga tune-ups, and sa mga game. Kasi hindi naman po madali na i-keep yung position eh, like yung spot. So, ang daming player na pumapasok and ang daming makakasama mo na iba-iba. So, yun lang po talaga is parang maging consistent lang po sa ginagawa ko para makipagsabayan din sa iba.
0: And bukod sa same coach, marami na rin forward video players na yes. This is coffee. Titingnan nyo as an advantage for many children, but for you, may challenge pa ba na may familiar people din na yung ganung environment, ano yung challenging part na lang din po?
1: Hindi naman po. Parang hindi naman po sobra kasi na-experience ko na po siya before. So parang malaking ano na po yun sa akin kasi na-experience ko na yung PBL, so I know na ganito yung feeling, ganito yung makipaglaro sa ibang pro, and ayun po, sa teammates naman po wala kasi kilala ko naman po talaga sila eh. Kasi noong college pa lang din po ako, parang nakakalaro na rin po namin yung Zeus, tune-up, ganun. Kaya, ayun.
0: And Julina, what do you expect from yourself and what could we expect from you dito naman sa Ciscoffee after your time in Ciscoffee?
2: Siguro yung growth talaga. Kasi super sarap maglaro din under kay Coach Jerry kasi inahayaan niya. Makilala mo yung sarili mo, especially yan sa laro. Like, some big example na yung kanina rin talaga sa court. Like, syempre, may times na mapapagod ka din, tapos may mga pagkakataon na mawawala ka din sa laro, pero hinahayaan ka niya, sabihin na niya na parang balik.
1: Yes.
0: And siguro last, talk about yung PBL of tour lang yung format niyo na makakalaro kayo sa iba't ibang lugar and medyo mahaba din yung gaps. Advantage,
2: more
0: or
2: foods.
0: Ano na din yung
2: challenge? More foods! Yes. Super excited kami maglaro talaga sa iba't ibang lugar kasi hindi naman lahat sila nakakapunta sa Manila para manood ng games namin. So, ayun, siguro parang na-offer na rin namin ito sa kanila, nabigyan namin sila ng magandang laro pag bumisita kami sa lugar.
1: Ayun po, sobrang saya po kasi parang ang welcoming ng mga tao and yun nga po yung accommodations din and ayun po masarap lang din sa feeling na may sumusuporta pala sa ibang lugar yun.
3: Guys, sa next game Choga or Choga, ano kalaking bagay lang na nakakuha kayo ng confidence dito sa first win mo? Kailangan ito lang yun.
2: Itong PBL yung tour talaga parang siyempre all to play na. So, super okay talaga sa lahat ng mga players, like hindi sila yung parang nandun lang talaga sa bench, ganyan. Siguro yung preparation sa Chokomucho, same lang din po kung ano yung preparation namin sa Akali dahil syempre hindi naman madaling kalaban din yung Chokomucho and super defensive sila kasi nandun din talaga sila. yun lang, same preparation.
1: Yes, same lang din po, like kung ano yung routine namin and yung ginagawa namin sa training, siguro yun lang din po talaga. And siguro po yung viewing and yung discussions namin within the team, ayun po, mas sisipagan pa kasi parang may ibang players din silang bago, so ayun po.
0: Last po, thoughts nyo lang sa Premier Bowl? Dahil Javi na nakascore ka
2: na ganyan. Ang saya. 2 points agad. Pwede mong ganun, pero ano eh, parang risky din siya eh.
1: Yes.
2: Mag-ask ka ng Premier Ball, tapos pwedeng mapuntos din ng kalaban. Parang twice ata nangyari sa amin yun eh, which is kami nag-ask, then yung Akari yung nag-ask. So, ano talaga, parang breaks off the game talaga kung sino yung makapatay yung bola.
1: Yun din. Copy-paste.
2: I love Premier Ball.
0: Thank you guys.
1: Thank you.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: At inyo po nga napakinggan sina Jolina De La Cruz at si Zam Velasco ng Zeus Coffee Thunder Bells after winning over Akari. So tomorrow, ang Zeus Coffee will be playing against Chokomucho Flying Titans at 6:30 PM. After po ng 4 PM opener between the debuting Galleries Tower High Risers at Farm Fresh Boxes. Ayan. So good luck sa mga teams natin dyan. So it's 4:45 in the afternoon. Magbabalik po ang Sports Radio Max.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a

0: master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
0: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Ibabalik po ang ating programa. It's 4:48 in the afternoon. At para po sa mga huling balita natin, no, ang PBA 58th Season Governor's Cup is officially magsisimula po ngayong araw pong ito. So maya-maya at 5:15 PM, ang Terra Firma Jeep at ang Titan Ultra Giant Risers ay maghaharap po. No? So that will be the first game of the season-ending conference, no, Governor's Cup. No? So Terra Firma, Wami Chongson will be leading the Jeep again. No? So after matrade sa San Miguel, bumalik siya dito sa kanya po dating kukunan, no? At kumbaga sabi nga ni Wami din sa mga naging previous interview sa kanya, bittersweet, no, yung pagkakaalis niya sa SMB, pero he is looking forward to leading again ito pong Terra Firma. Samantala, for Titan Ultra Giant Risers, ang isa sa mga aabangan diyan syempre ng mga PBA fans ay yung pagbabalik ni Jan Amores, no, after po siyang ma-suspend ng PBA at matanggalan ng lisensya ng Games and Amusements Board following his involvement sa isang gun shooting incident sa Laguna noong 2024. Eh, nag-comply sa mga kinakailangang requirements. Ito pong si John Amores, kaya binigyan siya ng Titan Ultra ng one conference contract. No? So, Governor's Cup lang muna and we will see kung ma-extend pa yan. Pero sabi nga ni John Amores, bagong buhay na daw siya. Titignan natin yan sa mga susunod nakabanata. And at 7:30 in the evening, Macau Giant Pandas, no, so yung dating Macau Black Bears, sila po ay Macau Giant Pandas na ngayon, but the same team, so guesting ulit po sila dito sa PBA. At ang kanila pong una makakapagpo ay ang NLEX Road Warriors with their newest head coach, si Coach Jimmy Alapag, no, na talagang fresh na fresh from his teens sa Sacramento Kings sa NBA. So Coach Jimmy ay before nga magsimula itong konferensyang ito, eh, kinuha niya si Evan Nelly to lead the playmaking ng NLEX. So siyempre si Coach Jimmy Alapag, isa po yan sa mga pinakamagagaling na point guard in the PBA, no? So, kumbaga, ang gusto niya dito is yung ma-apply yung kanya po na pagiging point guard dito sa kanyang mga players, no? Siyempre, pag isang guard, yung utak mo talagang in place, yo. Kumbaga, yung pagkukrokis ng mga play, yan po yung magiging main job ngayon ni Coach Jimmy. No? So, hindi na siya nag-extend sa Sacramento Kings dahil nag-homecoming siya, and now, he will lead the NLEX Road Warrior. So, the other PBA games this weekend, no? So, sa Inares Center, Montalban, July 11, bukas po yan, Blackwater Boxing versus the Rain or Shine Elasto Painters. Itong Rain or Shine, medyo makikita pa ba natin si Gian Mabuyak for Ross, tsaka si Andre Caracut, dahil sila po yung mga nasa trading block nito po nga Rain or Shine. So, sa 7:30 PM game naman, Phoenix versus Magnolia, and on July 12, Sunday, Inares Center, Montalban pa rin, NLEX versus Terra Firma, and Titan versus Converge. And other PBA updates po, mga kaibigan, no, for the first time in 10 years, no, and the second import ng Barangay Ginebra na hindi po pangalan ay Justin Brownlee, no, kasi si JB, si Justin Noypi, ay hindi po muna makakapaglaro for Governor's Cup dahil ang dami niya pong pinapagaling na injury. So may kinuha po na temporarily napapalit kay Justin Brownlee ang Barangay Ginebra. Siya po si Riley Grigsby. Ayon po yan dun sa article ng spin.ph, no? Ito pong 26 anyos na ito, 6'6" player, ay huling naglaro sa Sioux Falls Skyforce sa NBA G League. So, ang magiging debut ni Grigsby sa July 19 pa, medyo matagal-tagal pa kasi siyempre kagagaling lang ng Barangay Ginebra po sa championship in the previous Commissioner's Cup. So, ang unang niyang assignment is against Phoenix. Pero, since sabi nga natin, temporary nga lang si Grigsby, kasi once na gumaling na si JB, papalitan niya agad ito po. Pero ang tanong nga dyan, paano kung maging maganda yung performance, yung output, di ba? So, makikita natin yan doon sa magiging laro nito po nga laro nito nga si Riley Grigsby. So, kung matatandaan natin, 2023-2024 Commissioner's Cup, nagkaroon din ng other imports yung Barangay Ginebra sa Tony Bishop. No? Tony Bishop, ano na yan pabalik-balik na rin sa PBA yan, di ba? Nag-Beralco na rin yan before. Yun naman, wala si Brownlee that conference dahil yun po yung nag-violate siya ng anti-doping rules, no? Following the Asian Games noong 2023, kaya wala po si JB doon. Pero we wish JB good health. Sana makabalik ka dahil kailangan ka rin ng Gilas Pilipinas sa second round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mabibigat po yung magiging kalaban natin doon. There will be Iran, Jordan, and Syria. So siguro, mabuti na rin. Nakapagpahinga si JB kasi yung second round po ng Asian Qualifiers ay sa August na po yan mangyayari. So, PBA fans, ito na po, simula na ulit talaga PBA Action, 5:15 PM, no? So, again, it will be Terra Firma Jeep versus Titan Ultra Giant Risers. So, yan po ang laman ng ating talakayan ngayong hapong ito dito sa ating programa. Nawa po maging maayos po ang inyo pong weekend at siyempre mag-ingat po kayo sa inyo pong pag-uwi kung saan po kayo magagaling dahil masama po ang ating panahon. Ngayon, maraming salamat sa ating mga nakasama sa wirecast natin kay Boss Winson at kay Daniel at sa atin din pong Malolos Transmaker as well at kay ating EP kay Mika G at hi lang sa aking Mrs. Jam, I love you and Jayden, Papa love you so much. Ayan, maraming salamat po. Ako po si Dennis Silang at ito po ang Sports Radio Magazine. Mag-ingat po tayo lang.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
11: Headlines. Philippine Standard Time, it's 4:37 p.m. Good afternoon, here's the news. A total of 681 people were stranded in 57 ports Friday morning due to the inclement weather brought by Typhoon Inday. The Philippine Coast Guard said among those affected were passengers, truck drivers, and cargo helpers. Also stranded were 206 rolling cargoes, 12 vessels, and 33 motor bancas, while 161 vessels and 138 motor bancas took shelter. The PCG said 280 passengers and 23 rolling cargoes were stranded while 111 vessels and 118 motor bancas were taking shelter in southern Tagalog. In Davao de Oro, nearly 30 individuals were arrested in connection with an illegal mining site in a mountainous area in Pantukan, Davao de Oro. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group and the Mines and Geosciences Bureau raided the quarters of people engaged in illegal mining. CIDG Region 11 Provincial Officer Police Major General Gerald Birong said the area was not covered by any valid mining permits and was not included in any declared Binhang Bayan. MGB Region 11 also issued a cease and desist order. In news overseas, Iran launched attacks on U.S. military infrastructure in Gulf states on Thursday following U.S. strikes on its southern coastal and eastern provinces. The strikes put on compromise the reach ceasefire agreement. The attacks came on the day that Iran buries its slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei at the shrine of Masha. Khamenei was killed in a U.S. airstrike on first day of the war on February 28. Philippine Standard Time, it's 4:59 in the afternoon. Matili na Totok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Rahan Sports. Mula po sa Inyo at Palace, at isang magandang hapon sa inyong lahat.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Flight PR1043, now boarding.
23: Hey, that's us!
24: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
25: Dreaming of love while cruising at high altitude.
26: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
25: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
24: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
23: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
25: Leave all your worries as we soar over the clouds.
24: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
25: They'll be shooting stars through time and space.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili,
28: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin,
28: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
30: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
32: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
33: So, sir, yung farm niya,
32: Doon na kami bumibili.
31: Noong nakaraang Linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
0: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
31: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
1: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
32: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
3: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
31: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
3: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
6: Worry no more!
5: Worry no more!
6: Recap tayo
5: dito sa Post-Game!
6: Walang mintis!
5: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
6: 918 AM!
7: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

0: Walong minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon this Friday, July 10, 2026. Ito ang ating weekender edition ng post-game dito sa Sports Radio 918. John Mugol po, kasama mo. Ngayong rainy, stormy Friday afternoon, we are live sa 918 AM sa inyo po mga radyo at napapanood tayo via live stream sa ating official Facebook page, SR918. Paalala ko lamang po no, sa mga kababayan natin na nasa biyahe o babiyahe pa lang sa mga oras na to. Magbaon ng maraming pasensya at sana eh, wag nang uminit ang inyong ulo. No? Talagang mahirap ang magiging pakikipagsapalaran natin ngayon sa biyahe dahil bumuhos ang malakas na ulan. May mga lugar, may mga kalsadang binaha. So, ang masasabi na lang natin, mag-ingat. And kasi pag uminit ang ulo mo dahil dyan, hindi mo naman kontrolado, ikaw rin ang talo sa huli, di ba? So, mag-ingat. Mag-ingat po tayong lahat. Simulan natin itong programa natin. Kwento ko sa inyo kung ano yung nasaksihan ko kagabi. Nakita ko ang pambihirang lakas ng UAE Team Emirates at ang pambihirang galing nitong si Tadej Pogacar sa Stage 6 ng Tour de France. Now heading sa Stage 6 kahapon sa General Individual Classification, nasa ika-apat na pwesto itong defending champion na si Tadej Pogacar ng UAE Team Emirates XRG. Medyo malayo. Teka, maya-maya. Medyo malayo yung pwesto niya in the GC. 7 minutes 53 seconds yung gap dun kay Thorstein Tran ng 1X Mobility na siyang nagsuot ng yellow jersey before the race for Stage 6. Ano? And, you know, after mawala sa kanya yung yellow jersey kay Pogacar, mapunta kay Tran, and then with that big of a gap, sabi ko kaya pa naman yan, pero ang palagay ko, it will take him a few stages bago niya mabawi kasi nga mahigit almost 8 minutes yun eh, yung pagitan. Pero last night sa Stage 6, naku, isang bagsakan lang yung ginawa nitong si Tadej Pogacar, one take lang tropa. Nilusaw niya yung almost 8-minute deficit in the general classification. Binawi niya yung yellow jersey na yan, yung Mayo John. At iniwan sa pansitan, yun yung isa pang matindi rito, iniwan niya sa pansitan yung kanyang matinding karibal na si Jonas Vingegaard. So lahat yun ay na-accomplish ni Tadej Pogacar in one massive victory last night sa Stage 6 itong Tour de France. Now, solo climb si Pogi sa Col du Tourmalet, yung highlight na climb kagabi. 17 kilometers, if I'm not mistaken, yung paakyat na yon. And solo finish siya. Ano, para sa solo finish din siya. Kasi mahaba pa yung, ano na yan eh, mahaba pa yung karera para after that summit climb dun sa Col du Tourmalet. And nakaka 23 stage wins na si Pogacar dito sa Tour de France. And as you see him, yung kanyang signature celebration. Pero hindi niya ginawang, although solo climb siya sa Tourmalet, solo finish siya dun sa dulo ng karera, hindi niya nagawa yan nang siya lang. Dahil talagang solid yung naging strategy nitong UAE Team Emirates XRG. Nasimulan kong mamonitor yung Stage 6 last night. 50 kilometers to go dun sa 186.2 kilometer stage na to. And nasa unahan, etong Team UAE. Led by Isaac Del Toro, Brandon McNulty, syempre, and si Pogacar. Tapos nasa likod ni Pogacar si Adam Yates. So, pinoprotektahan nila etong kanilang leader. Nandun din sa lead group, sina Jonas Vingegaard, si Sepp Kuss, si Thorstein Tran, yung yellow jersey. And Richard Carapaz, andyan din si Remco Evenepoel. Pero yung pace ng UAE, pahirap ng pahirap habang paakyat sila ng paakyat. Pabilis ng pabilis. Talagang nahirapan, ano? Hindi naman, well, actually nung before pa yung atake, nakakasabay eh. But pahirap ng pahirap kasi nga, pabilis ng pabilis yung pace. Now, 2 kilometers about siguro mga 48, 47 kilometers to go. Unti-unti nang naiwan yung yellow jersey, si Torstein Natran ng Uno X Mobility. And for a while, naiwan din si Paul Sexas ng Decathlon pero nakahabol din siya. Tapos naiwan na rin si Tom Pidcock. At the front naman, si Isaac Del Toro, medyo kumalas siya. Tapos I think it was Brandon McNulty na humalili sa kanya, pumalit sa kanya doon sa unahan. And with 44 kilometers left doon sa karera, eto namang UAE, nasa unahan na si Adam Yates. Now, dun sa team radio ng UAE, sabi dun ni Tadej Pogacar, I am good. I am good. Now, I don't know if yun ba signal na hinihintay ng mga teammates niya because after yun yung sabihin nyo, maya-maya lang, si Isaac Del Toro bumalik na dun sa unahan nung lead group na yon. And with 43 kilometers before the finish, and maybe 4 something kilometers bago yung tuktok ng Tourmalet. Yun na. Umatake na itong sina Del Toro. Nasa likuran niya si Pogacar. Tumayo na sa saddle. Nag-react, syempre, yung Jonas Vingegaard. Pero maya-maya lang, siguro naisip niya, anak ng tipaklong. Ang hirap sabayan. And moments later, umarangkada na itong si Tadej Pogacar. Paakyat nung Tourmalet. And unti-unti, lumaki yung gap between Pogacar and Jonas Vingegaard. Medyo nahuli si Isaac Del Toro, naunahan siya ni Vingegaard. Pero yun naman talaga yung goal eh. Ano, to unahan ni Pogacar etong kanyang kalabang si Vingegaard. Now, 2 kilometers bago dun sa tuktok nung Tourmalet, nasa 15 seconds na ang advantage ni Pogacar kay Vingegaard. Naging 30 seconds na yan nung nagsummit etong si Pogacar. Kinuha niya yung ahon sa Tourmalet in 43 minutes 10 seconds. Mahigit 2 minuto na mas mabilis kesa dun sa dating record. Ganong katindi. Ano yung naging ahon na yon ni Pogacar. Now, after that summit, mahaba pa yung karera. Meron pang, syempre, umakyat eh. So may pababa yan. Yun nga lang, talagang although sumubok naman yung etong si Vingegaard na habulin si Pogacar, hindi talaga kinaya. Nag-100 kph pababa etong si Pogacar. Meanwhile, yung yellow jersey, si Tran ng Uno X, minalas pa po ito kasi 20 kilometers na lang doon sa karera. Pero nasa descent pa siya nung time na yun eh. Sumemplang si Torstein Tran. Ang nangyari, paliku sila nung teammate niya na nasa unahan niya, yung gulong niya, sumabit dun sa gulong no kakampi niya. So, sumemplang siya dun mismo sa, ano, sa kalsada. Mahigit 5 minuto rin yon na ginagamot siya nung medical team bago ulit siya nakasampa sa bike. Pero syempre, mabagal na yung pacing niya ron. So, talagang napag-iwanan siya rito. Now, back to the front, 5.5 kilometers natitira sa karera. Umabot na sa 2 minutes ang gap ni Pogacar kay Vingegaard. And then with 2 kilometers to the finish line, naging 2.5 minuto na yan. And Pogacar, solo finish, 2 minutes 38 seconds na mas mabilis kesa kay Jonas Vingegaard ng team the Jumbo Visma Lease a Bike. So, talagang pinakita niya, no? Pinakita ni Pogacar kung sino ang hari ng Tour de France. And pinatikim nitong Team UAE yung kanilang galing bilang isang koponan. And yung gaano kasolid yung kanilang team strategy. Okay, pakinggan natin yung naging post-race interview kay Tadej Pogacar, the defending Tour de France champion.
1: Tadej Pogacar, you have won 23 stages on the Tour de France. Would you rate this one in your top 5, top 3, top 1 of most impressive wins?
2: I think top 5, I would say. I got flashbacks to what was the stage also with Tourmalet in 2023 when I broke my hand.
1: De Cotteret?
2: Yeah, I got a lot of flashbacks, was similar finish. But it's really incredible victory. It's one of the sweetest for sure.
1: You had planned it exactly as it went.
2: Yeah, yesterday on the bus, when we were coming from the stage with the guys, it was very big hype on the already talking about today's stage. And today I woke up like 7 in the morning and already my mind was going crazy, so I was really, really excited for today. So yeah, I knew, and all the guys were really hyped, so I knew it will be a good day. And yeah, we just commit. We were going like nothing to lose. If we explode, we explode. But in the end, we succeeded, and I'm super proud on everybody. Today was crazy teamwork.
1: And did you imagine that you would have an advantage of more than 2 minutes on Jonas, and that you would reconquer the yellow jersey?
2: I didn't in my mind. I left everything to coincidence. Whatever happens. Was not calculating any seconds or minutes or who's gonna win or whatever. I just wanted to do all the way to the finish, full gas. And yeah, I think I would not take the yellow jersey today because Thorsten Train, I heard now that he crashed really bad from Tourmalet. Yeah, it's quite shit downhill, really dangerous if you miss a corner, and I hope he's okay. And yeah, I would still maybe prefer if he could keep the jersey today. So yeah, I hope he recover fast and that he can continue racing.
0: That was Tadej Pogacar ng Team UAE Emirates XRG sa kanyang post-race interview. Now, update kay Thorstein Tran. Ano na siya, ruled out for the rest of the Tour de France kasi talagang ang iniinda niya kahapon yung kanyang balikat nung after yung sumemplang, nung nakasampa siya during the stretch nung papunta niya sa finish line. While habang nasa bisikleta siya, nakakapit siya dun sa kotse nung medical team, tapos may ini-spray dun sa, I think it was his right shoulder. So yun yung pinoproblema niya sa karera kahapon. So unfortunately, wala na sa kanya yung yellow jersey, and ayun, hindi na niya matatapos itong unang karera niya sa Tour de France. So Vinegar came in second. Pumangatlo pa si Isaac Del Toro, yung teammate ni Pogacar, 2 minutes 57 seconds ang layo kay Poggi. Ang nangyari dito, inunahan ni Del Toro si Remco Evenepoel para kumpletuhin yung podium. So nagkaroon ngayon ng ibang picture in the general classification because nasa itaas na niyan si Tadej Pogacar. 2 minutes and 42 seconds ang lamang niya kay Jonas Vingegaard in the GC. Pangatlo si Del Toro. Pangapat si Remco Evenepoel at nasa ikalimang pwesto ngayon si Juan Ayuso. Completing the top 10, si Paul Sexas, Florian Lipowitz, Lenny Martinez, Matias Skilmos, at si Matias Vacek. So yan ang top 10 in the general classification. Now, stage 6 ito. Meron pang 15 stages na natitira. So talagang mahaba pa itong Tour de France na ito. Tatlong linggo nakaschedule ito eh. And sabi nga nung broadcast panel doon sa pinapanood ko kagabi, hindi pa tapos itong Tour de France hanggat hindi sila nakakarating sa Paris. Pero marami ang naniniwala na after nung naging panalo ni Pogacar last night sa stage 6, almost sure ball na record equaling 5th title in the Tour de France para kay Pogacar. Because ako personally, tingin ko this is a really big statement win para kay dito sa defending champion, because in one swoop, binura niya ilamang sa kanya na oras, binawi niya yung yellow jersey, and he built a significant lead kay Jonas Vingegaard. And also, para sa akin, statement performance para sa buong UAE Team Emirates XRG. Perfect yung game plan nila and they executed it perfectly. Kahit hanggang dun sa pag-lead out ni Isaac Del Toro kay Tadej Pogacar paakyat nung Col du Tourmalet. So, if the others, specifically Jonas Vinegar, if he wants to beat Tadej Pogacar, kailangan din niyang talunin yung buong team ng UAE. And base sa naging performance kagabi sa Stage 6, parang ano na to? Parang Mission Impossible to beat Tadej Pogacar at yung UAE. Maybe kaya ni Jonas Vinegar. Tingin ko siya lang ang may kakayanan para maagaw pa kay Pogacar itong karera na to. Pero ano na to? Magiging zero margin for error na siya hanggang sa kahuli-huliang stage. He would have to be perfect. His team would have to be perfect din. And baka nga kahit magawa pa niyang maging perfect, hindi pa rin sumapat eh. Kapusin pa rin sa dulo. But nevertheless, magiging must watch itong huling 15 stages ng Tour de France. Especially para sa mga haters ni Pogacar. Kasi gusto nilang hindi ito yung manalo eh. Ewan ko ba? Yung mga daming, may mga, hindi naman ang dami, pero may mga nagko-comment pa rin na dahil hindi sila makapaniwala sa galing ni Pogacar, ang pinupukol na lang nila ay nagdo-doping yan. Diba? Yun na lang ang argumento nila eh. Nagdadaya si Tadej Pogacar. So Stage 7, chance para sa sprinters. Kasi flat itong Stage 7, 175.1 ang total kilometers. 5:25 ang ating oras. Nagsimula na po ang PBA Season 50 Governor's Cup. Unang bakbakan on opening day, Terra Firma. Kalaban po ang Titan Ultra. Remember itong Terra Firma, nitong nagdaang Commissioner's Cup, Commissioner's Cup, nag 3-0 start ito. 3-0 start. Kaso, napansin nila, teka, parang ginagalingan natin. Hindi natin kailangan galingan. So, nangyari, after a 3-0 start, 1-8 na sila the rest of the conference. Di ba? From 3-0, naging 4-8 na lang. Ay, nako po. So, ayan, Terra Firma at Titan Ultra. Ito naman Titan Ultra, finished 2-10. Last conference, mas malala pa pala sa Terra Firma. Walang jo. Okay, so, but right now, a 10-point lead ang hawak ng Terra Firma laban dito sa Titan Ultra sa day 1 ng PBA Season 50 Governor's Cup. We'll pause for a quick break and we will continue dito po sa postgame sa Sports Radio 918.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5:27 oras natin sa Pilipinas ngayong araw po ng Biyernes. Congratulations sa ating 15-year-old weightlifter na si Rian Cabalida, a silver medalist and a bronze medalist sa IWF Youth World Championships. Nag-compete si Rian. Grabe, wag mo munang tatanggalin yung picture na yun. Rian, tsaka Beyonce pa yung kalaban niya. No? Di kaya nag-singing contest yung mga yan. after niyang competition. Ayan. Silver medalist si Rian Cabalida sa snatch. 88 kilos yung kanyang binuhat. Yung bronze niya, nakuha niya sa clean and jerk. 105 kilos naman yung binuhat niya. And then yung kanyang total na 193 kilos was good for another silver medal. Dito naman sa 13th Southeast Asian Karate Federation Championships ang ating mga karatekas. Isang silver at 8 bronze medals. Yung silver nanggaling kay Rebecca Cyril Torres sa Women's Senior Kata. Panalo si Torres over Indonesia sa quarterfinals, Vietnam sa semifinals, pero natalo siya kay Nguyen Ngoc Tram ng Vietnam sa final, 1-4. Si Sakura Alforte, same evento, dito siya naka-bronze. Ang tumalo sa kanya, yung tumalo din kay, no, kay Torres sa final, si Tram ng Vietnam, 2-3 yung naging score. 2-3. And then, sa repechage, sa Battle for Bronze, panalo si Sakura kay Leong Wiley Shannon, 5-0. Yung mga bronze medalists pa ng Pinas, galing naman sa kumite, yung sparring. Si Trinity Albaida, Joanne Denise Lumbao, Patricia Claire Hudilia, Catherine Tadike, Joaquin Gabriel, Hurst Lenore Sol, at saka si George Emmanuel Roque Manos. So, congratulations sa ating mga medalists dyan. Bronze naman para sa Pilipinas sa mixed relay, sa 4x400 mixed relay sa first Asian Under 23 Athletics Championships. Itong grupo ni Hossein Loranya, Jasper Arsenal, Lea Ordinario, and Naomi Johnson. Ang kanilang oras, 3 minutes, 25.8 seconds. Nasa 6 na segundo. Ano yung layo from gold medal winner na India at silver medal winner na China. In other results dito, si Kent Francis Hardin, panglima sa heat number 3 ng 100 meters. Pero hindi siya nakapasok. Kahit na hindi siya nakapasok sa final, kahit na personal best yung kanyang oras na 10.60 seconds. Pangpito naman si Edna Magtubo sa women's 3,000 meters steeplechase sa oras niya na 11 minutes 30. 0.94 seconds. And kaninang umaga, sa heats ng 400 meter hurdles, nag-qualify sa final si Jasper Arsenal. Ang oras niya sa heat number 2, a personal best, 52.79 seconds. Pang-apat ang pwesto niya ron. So nakapasok siya in the final. Mamayang gabi naman, kakarera sa heats ng women's 400 meters si Lea Ordinario at si Naomi Johnson. Sa 400 meter boys naman si Caris Pantonial, and sa final ng 800 meters magbabalik si Hossein Loranya. Oy, baba na sa 5, hinahabol dito ng Titan Ultra, mga 3 minuto pa po natitira in the opening quarter laban sa Terra Firma. Samantala, at only 15 years old, si Alexandra Ann Diaz, hindi lang po basta isang gold medalist because she is a triple gold medalist. At hindi lang siya basta champion because she is also a world record holder, not just once, but twice. Yan po ang multiple achievements ng 15-year-old weightlifter ng Pilipinas sa IWF Youth World Championships. Ngayon, yung kanyang last name, di ba? One of the most recognizable names in Philippine sports. Bilang pamangkin po siya ni Heidelin Diaz. Now, gaya ng kanyang tita Heidelin, gusto rin niyang makapaglaro. Gusto rin niyang maging Olympian itong si Alexandra Ann Diaz. And she is willing to forge yung kanyang sariling daan para matupad ang kanyang pangarap. So eto, kilalanin natin ang ating 15-year-old Youth World Champion and Youth World Record Holder in Weightlifting, Alexandra Ann Diaz.
6: Kasama po natin ngayon ang ating pinagmamalaking weightlifter na si Alexandra Ann Diaz na nagwalis, no, ng kanyang 3 gold medals mula sa Women's 48 kilogram ng Youth World Championship. So congratulations sa'yo, AA.
15: Thank you po. Yes, so.
6: Yes, kamusta yung pakiramdam? Tatlong gold medals bukod doon, may bonus pa na dalawang new youth world records ang nakamit mo dito. Gaano ka kasaya?
15: Sobrang saya po kasi first time ko din po maka world record. And sobrang saya din po.
6: Yes, gusto nating balikan, no? Yung naging performance mo dito sa snatch, syempre yun yung pinakauna mong gold medal, no? Ano yung naging strategy mo dito, Alex?
15: Yung sa snatch po, yung dapat i-target namin yung world record po.
6: Mm-mm.
15: 78 po. 77 na lang po, sabi ni coach, kasi para manalo daw po.
6: Safe na yung 77.
15: Yes po.
6: Ay, yes. So, nauna ka, nag-73 ka, and then second attempt mo, 75, and then 77 yung pangatlo, no? So, dun pa lang, nakita mo na ikaw yung nangunguna doon, first gold yon. Ano ba, mas ginanahan ka na ba pagpunta doon sa clean and jerk?
15: Yes po. Sobra po.
6: Sa clean and jerk, kamusta naman yung naging performance mo?
15: Okay naman po. Yung sa 100 lang po yung nahulog sa jerk.
6: Mm-hmm. Yes.
15: Pero okay lang.
6: Yes, 92 yung first attempt, then 98 sa second, at yung 100 nga, hindi siya na-clear. Pero kahit ganun, new youth world record yon, di ba, AA?
15: Yes po.
6: Ano yung na-break mo? Ano yung previous mark?
15: 97 po.
6: Wow, so 1 kilogram yung naging ano niya. No? And pagdating dun sa total, ayun, new youth record din yung nakamit mo dun. Ano naman yung pakiramdam noon? Ilan yung ano, ilan yung naging lamang mo dun sa previous record?
15: 2 kilo po.
6: Wow, ang laki noon, no? Syempre, itong achievement na to, 3 gold medals ngayong taon, I believe nahigitan mo yung previous performance mo, di ba? From Lima, Peru. Hindi mo na swift, di ba? During the edition nga last year.
15: Opo.
6: Paano mong paghahanda ba yung ginawa mo, AA, dito sa competition na to sa Colombia?
15: Mahaba po kasi yung train namin doon. Yung training hard po. Tapos, makinig lang po sa coach.
6: Mm-mm. Ito bang mga binuhat mo dito sa Colombia, eh, talagang ano siya, parte ng plano na yun talaga yung ita-target niya pagdating dito sa actual competition?
15: Yes po.
6: Mm-hmm.
15: Target po talaga namin ni Coach Allen.
6: Yes. Ibigay mo naman sa amin or i-describe mo naman sa amin, no? When we talk about dun sa naging preparation mo for this, ano yung naging training, yung routine, ano yung mga kinain mo, anong mga ginawa mo talaga, no? Para makamit to.
15: Yung ano po, dalawang beses po yung train namin.
6: Mm-hmm.
15: Sa isang araw, tapos sa PSC po, libre din po yung pagkain, yung
6: Mm-mm.
15: may supplement din po,
6: yes,
15: support po. Yes, so
6: talagang ano, full support talaga ang Philippine Sports Commission dito. Syempre, maging ang ating samahang weightlifting ng Pilipinas. But of course, after nung naging event mo, tagumpay na, meron ka bang naging ano mo, parang cheat day na yon, di ba? After nung competition, anong ginawa mo? Anong kinain? AA after yung nangyari?
15: Ano po, yung mga binawi ko po yung lakas ko doon. Yung mga pagkain po kinain ko.
6: Ano? Anong specific na pagkain yung kinrave mo after nung naging laban mo?
15: Yung mga ice cream po.
6: Naku, sarap. Ano pa? So, mga sweet tooth ka ba? Mahilig ka
15: yes,
6: sa matatamis? Nako.
15: Yes,
6: cake,
15: so.
6: Ice cream, ganyan. So, syempre, natapos na yung campaign dito sa Colombia, Youth World Championships. Anong next for AA?
15: Sa Uzbekistan po, Asian Youth and Junior Championship.
6: San yun? San gaganap?
15: Sa Uzbekistan po.
6: Mm-hmm. Kailan to gaganapin?
15: Sa 7th what? 14 to 14 August po.
6: Ah, August. So, for sure, talagang from world tapos bigla kang lilipat sa, diba, sa Asian level. Pero definitely, anong competition mo dito? Youth pa din. Yung pasok ka pa din,
15: yes,
6: sa youth, yung 15 years old, no? Yes.
15: Pero 49 na po ako sa Asian Youth and Junior.
6: Ah, okay. So, aakyat ka ng isang magiging...
15: Isang kilo
6: ano,
15: po.
6: Isang kilo, no? Ikaw ba excited ka for this?
15: Opo, sobra po. Pero may kinakabahan din po.
6: Kinakabahan kasi, syempre, no? Nakita Malabi nila yung performance dito, tapos a matter of parang in less than a month, di ba? May competition ulit. Pero babalik muna kayo ng Pilipinas bago Opo. Mag-Uzbekistan. Ayun, yun ang ano. And of course...
15: Preparation din po para sa Asian Youth and Junior.
6: Anong tingin mo? Ano yung nakita mo na kinakailangan pang dagdagan pa doon sa naging previous na training mo? Para sa ganun, pagdating dito sa Asian Youth and Junior, talagang masiguro mong muli, no, yung sweep, no, sa competition.
15: Yung 100 po target po namin, coach. Tapos yung snatch din po, 18.
6: So, AA, syempre, dito sa pagkapanalo mo na to, laging di na rin, syempre, mahihiwalay, no? Yung dugo ng Diaz, no? Na nasa iyo, no? Pamangkin ng ating Olympic champion, Heidilyn Diaz. Ikaw ba may masaya ka dun sa part na yon na whenever we talk about yung tagumpay ni Alexandra Ann Diaz, may tita Heidilyn, no? Na nakaugnay sa iyo.
15: Sobra po sa'yo po. Kasi auntie ko po yung parang motivation po namin para tuloy-tuloy po.
6: Mm-hmm. Yes. So motivation. Ano yung matatandaan mo pinakamagandang ano advice, no, from your auntie Heidilyn?
15: Training lang po na mabuti. Tapos makinig lang sa mga coach.
6: Mm-hmm.
15: At disiplina po.
6: Mm-mm. Dito ba sa pagkapanalo mo, personal kang binati din? Nag-message ba sa'yo si auntie?
15: Opo.
6: Anong sinabi niya?
15: Congrats po.
6: Oo. So, talagang ano, no? Ang galing na another Diaz ito, no? Ikaw ba sa sarili mo personally, no? AA, nakikita mo na yung sarili mo na ano, to be the next big star din ng ating weightlifting. May ganun ba sa'yo? Or pangarap mo ba yun?
15: Pangarap po.
6: Mm-mm. Bakit? Bakit nasabi mong pangarap mo yun?
15: Para maging katulad po ng daddy.
6: Yes. Yung Olympics, nasa isip mo na yan.

0: Ano yung, sino yung nag-inspire sa'yo nung 6 years old ka? May nakikita ka ba sa family? Or si Auntie Heidi Lynn din ba yung nakita mo noon?
1: Si Auntie Heidi po. Tapos, pinush lang naman ni Coach Allen kami. Para tuloy-tuloy po yung training.
0: Ano yung so far, no? Since 6 years old, ngayon 15. So far, ano yung pinakamahirap mong pinagdaanan during your, you know, yung time mo na nagte-training or pinakamahirap or pinakamasakit mong pinagdaanan?
1: Yun, di ko po mabuhat yung target.
0: Anong
1: Tapos,
0: ginagawa mo? Kung hindi mo mabuhat, anong ginagawa ni AA?
1: Nagpapahinga po, tapos tuloy pa din.
0: Pero ikaw, AA, dumating na ba sa'yo nung may time na pagod na pagod ka? Yung parang ayaw mo na. Anong ginawa mo?
1: Umiyak po.
0: Umiyak ka. Oo. Pero hindi ka sumuko.
1: Di po.
0: Bakit? Bakit hindi ka sumuko, AA?
1: Para sa pangarap po.
0: Yes. Bakit, ano, paano mo nakikita yung weightlifting sa buhay mo? Ano yung halaga ng weightlifting sa buhay mo? Kung titingnan lang natin ngayon.
1: Yung weightlifting po sa parang yung sa weightlifting diyan yung magbabago yung buhay mo and
0: Ano? Yes, mababago yung buhay, no? And bukod doon, napakasaya din natin dahil hindi lang buhay mo, no? Binabago mo din yung the way paano tinitingnan ng ibang bansa yung mga Filipino weightlifters, no? Dahil dun sa tagumpay na naibibigay nyo. Again, AA, kung meron kang mensahe, sino yung mga gusto mong pasalamatan dito sa naging tagumpay na to?
1: First of all po, thank you po kay God, kay Coach Allen, and mga coaches nandito po, si Coach Greg, si Coach Tony, Coach Boris, at sa PSC Alson, SWP, and sa mga sumusuporta po sa akin at sa pamilya po.
0: Yes, maraming marami, no? Again, kung tatanungin ka, AA, sa mga oras na to, so ikaw ba nakikita mo na parang ikaw yung posibleng maging next Olympic champion mula dun sa Diaz family, sabihin natin ganon?
1: Sana nga po. Pero tuloy pa din po.
0: Tuloy pa din. Kumbaga, one step at a time lang, no? AA.
1: Yes.
0: Yes. And
1: yes,
0: syempre, mensahe mo din sa ibang mga kabataan din na nangangarap, no, na mag-succeed din doon sa mapili nilang pangarap, mapili nilang sport, or doon sa iba na baka ngayon pa lang, no, nagkakaroon ng interest na sumali din sa sport. Ano yung maipapayo mo sa kanila? Bilang dating bata din, di ba? At 6 years old, nag-start yung journey mo, at ngayon, buong bansa na'y dinadala mo.
1: At habang bata pa po sila, tuloy pa din. At yun, parang ihilig nyo lang yun. Parang gawin nyo playground.
0: Yes.
1: Yun, sport.
0: Yes. So parang i-enjoy nila, no?
1: Yes.
0: Enjoy lang. Kasi kapag nag-e-enjoy ka, hindi magiging mahirap, hindi magiging mabigat, no, yung training, 'di ba? Pag nag-e-enjoy, no. Again, there you have it, Alexandra Ann Diaz, congratulations mula dito sa naging tagumpay mo from the Youth World Championships. Mabuhay ka, Alex.
2: That was Alexandra Ann Diaz, our triple gold medalist and world record holder sa IWF Youth World Championships. So it's going to be a quick turnaround para kay Alexandra Ann Diaz kasi next month meron na ulit siyang international competition sa Uzbekistan. So we're hoping na mag-carry over, you know, yung momentum niya from the tournament sa Cali, Colombia dito naman sa Uzbekistan. Samantala, para kay

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Na, nang inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat ayon kay Communications Undersecretary at Paras Press Officer Claire Castro, kabilang dito ang paglilinis ng Department of Public Works and Highways sa mga kanal at iba pang daloy ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, pag-activate ng Disaster Response Unit ng Department of Environment and Natural Resources sa mga rehiyon at pagbabantay sa protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones, at pagbabantay ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa telco facilities, 24/7 operation ng kanilang command center at paghahanda sa kanilang emergency communication equipment. Handa rin ng Department of Health kasabay ng paglala o paalala sa publiko na umiwas sa panganib ng leptospirosis. Mahigit 4 na milyong family food packs naman ang handang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa buong bansa bilang paghahanda o pagharap sa kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magdadala ng maulap ang kalangitan, pag-ulan at malalakas na hangin ang Typhoon Inday at Habagat sa malaking bahagi ng bansa ngayong Sabado ayon yan sa PAGASA. Batay sa weather bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyong Inday sa layong 490 kilometro hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin aabot sa 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 170 kilometro kada oras. Kumikilos ito sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dagdag dito, nananatiling nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Batanes hanggang Signal No. 1 naman sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, hilagang silangang bahagi ng Isabela at Hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan ng Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas dahil sa pinalakas na habagat. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong Sabado ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Iniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million family food packs mula DSWD. Gid pa ng kalihim, hindi tumitigil ang kanilang operasyon sa replenishment ng mga nabawas na family food packs, kaya makatitiyak ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maapektuhan ng kalamidad.
3: Deploy na. Kung matatanda nyo ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes at patuloy pa tayong nag-i-imbak ng stockpile natin.
1: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsimula ng mamahagi ng ayuda sa mga apektado ng bagyong Inday at Habagat. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umarangkada na ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi na ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 69,000 piso na halaga ng tulong ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya sa Canlaon City sa Negros Oriental, habang mahigit 23,000 piso naman ayuda ang ipinamahagi sa Zamboanga City. Nagbigay rin ang ahensya ng mga ready-to-eat foods sa mga pasaherong na-stranded sa mga pantalan sa Aklan at Camarines Sur. Sa Soxargen, naghanda ang DSWD ng 1,000 ready-to-eat food boxes, 2 sleeping kits, 50 rolyo ng tarpaulin at mahigit 20,000 family food box para sa mga apektadong pamilya. Patuloy pang nakipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nakabantay ang Philippine Coast Guard o PCG sa 50 pantalan sa buong bansa sa gitna ng posibleng o epekto ng bagyong Inday. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commander Michael John Encina na pansamantala munang itinigil ang biyahe ng ilang barko, partikular sa Luzon dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Inalalayan naman ng PCG ang mga na-stranded na mga pasahero.
5: The PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor barka, which is considered to be stranded nga po. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the typhoon Inday.
1: Philippine Coast Guard spokesperson Commander Michael John Encina.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, halos 1,000 pasahero stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Ito'y ayon sa Philippine Coast Guard. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Pinatayang aabot na sa halos 1,000 pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa matapos suspindihin ang mga biyahe sa dagat bunsod ng epekto ng Typhoon Inday. Ayon yan sa Philippine Coast Guard o PCG. Sa Maritime Safety Advisory ng PCG, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 kagabi ng Biyernes, Hulyo 10, umabot sa 62 pantalanan na apektuhan sa Southern Tagalog, Luzon, Visayas, Palawan at Barm. Sa kabuuan, 957 na pasahero, truck driver at cargo helper ang na-stranded kasama ang 242 rolling cargos, 13 sasakyang pandagat at 33 motor bangka. Samantala, 168 na sasakyang pandagat at 154 na motor bangka ang pansamantalang sumilong upang makaiwas sa mapanganib na kondisyon ng karagatan. Pinakamarami ang naitalang na stranded sa Southern Tagalog na may 360 na pasahero, sinundan ng Western Visayas na may 261 at Barm na may 130 passengers. Patuloy na binabantayan ng PCG ang lagay ng panahon at mga pantalan habang pinapayo ng publiko na sundin ang mga abiso ng mga otoridad at umiwas sa hindi kinakailangang paglalayag hanggat na nanatiling mapanganib ang kondisyon ng dagat dahil sa Typhoon Inday. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balitang bagyo pa rin bukas at tuloy-tuloy pa rin ang normal na operasyon ng mga paliparan sa bansa. Ito'y kahit panararamdaman na ang pabugsubugsong ulan at hangin sa ilang lugar dulot ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, wala pang isinara o sinuspinding mga operasyon ng airports dahil sa habagat at bagyo. Wala pa rin kanseladong flights na dahil sa ulan o hangin. Sa ngayon, nasa 91 flights ang kinansela ng CAAP simula pa kahapon dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Nakatutok naman ang CAAP para tiyaking normal at maayos ang flights at operasyon ng mga paliparan sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. News
1: Nationwide. All operational at may maayos na maintenance ang lahat ng pumping stations na nasa pangangalaga ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, malaki ang papel ng mga pumps na ito upang mapabilis o mabilis na mapahupa ang mga baha sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaugnay pa rin ng epekto ng bagyong Inday. Aminado kasi si Artes na tiyak magkakaroon pa rin ng mga sere ng pagbaha dahil sa laki ng volume ng tubig ulan na bitbit ng bagyong Inday at habagat. Panawagan pa ng MMDA official sa publiko maging maayos sa pagtatapon ng basura upang hindi mabarahan ang mga waterways at magawa ng mga pump ang trabaho nito.
7: What we can assure yung public ay dahil gumagana naman lahat ng pumping stations natin, mas mabilis huhupa yung tubig baha. Sana lang yung pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daloy ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talaga humuhupa yung tubig.
1: Si MMDA Chairman Attorney Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, umaasa ang Department of Agriculture na magiging mas matimbang ang dalang benepisyo sa agricultural sector ng bagyong Inday kaysa sa tinatayang pinsalang posibleng idulot nito sa nasabing sektor. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, una kasing binawasan ang alokasyon ng irigasyon. Aniya, kung sasakto ang bagsak ng tubig ulan sa mga dam, ay tiyak na mapapataas din ito ang water level na magiging malaking ginhawa naman sa mga magsasakang umaasa sa tubig mula sa irigasyon. Dagdag ni De Mesa, direkta rin itong makatutulong sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka.
8: Kung babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. While it is true na nagbawas ng allocation for irrigation dahil mababa na sa critical water level. Kaya ang una talagang inaalisan yung irrigation kasi ang priority of course ang inumin tubig ng Metro Manila. So importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area.
1: Yan ang payag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Social Welfare and Development Field Office 1, pinalakas ang disaster preparedness. Mayigit 96 million pesos na halaga ng relief supplies. Naka-preposition na. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Mahigit 96.2 milyong pisong halaga ng relief resources ang naka-preposition na sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region kasunod ng pananalasa ng bagyong Inday at sa gitna ng inaasahang pagpasok ng iba pang bagyo ngayong taon. Ayon sa DSWD Field Office 1, nakahanda ang 118,481 food items, 12,875 non-food items at 4,618 na 6 na litrong bottled drinking water na nakalagay sa regional, satellite at 25 active relief repositioning areas. Meron din itong 3 milyong pisong standby funds para sa agarang disaster response. Kasabay nito, patuloy ang inventory, quality inspection at reconditioning ng relief goods, katuwang ang volunteers upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga ito bago ipamahagi kung kinakailangan. Binalalakas din ng DSWD ang koordinasyon sa LGUs, National Government Agencies, Civil Society Organizations at iba pang partner groups. Nagpapatuloy rin ang pagbibigay ng technical assistance at capability building activities upang higit pang mapahusay ang kahandaan ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Papapalaot sa dagat na nanatiling mapanganib para sa mga isda dahil sa habagat. Ito'y ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, narito ang ulat ni Sara Cayabiam.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Nananatili ang babala ng mga otoridad sa mga mangingisda sa lalawigan ng Pangasinan na iwasan muna ang paglalayag sa karagatan sa kabila ng paglayo ng bagyong Inday. Ayon sa pamunuan ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bagamat palayo na ang bagyo, nananatiling mapanganib ang kondisyon ng dagat dahil sa umiiral na habagat na nagdudulot ng malalakas na alon at pabugso-bugsong hangin. Dahil dito pinapayuhan ang lahat ng mangingisda sa probinsya na pansamantalang ipagpaliban ang kanilang pagpalaot hanggat hindi pa ligtas ang lagay ng karagatan. Patuloy rin na hinikayat ang publiko na subaybayan ang mga opisyal na abiso at babala mula sa mga kinaukulang ahensya upang maging handa at makaiwas sa anumang panganib. Binigyang diin ang kaligtasan ng bawat isa ang pangunahing prioridad sa ganitong panahon. Kaugnay nito, sinuspindi na rin kagabi ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Ito ay dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan at iba pang panganib dulot ng masamang panahon. Ayon sa LGU, ang hakbang na ito ay layong matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani. Una nang ipinatupad kahapon ang localized suspension sa karamihan ng mga local government units dito sa Pangasinan dahil sa banta ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ang Caloocan, Marikina, Malabon, Laguna, Tansa, Naig at City of Las Marinas sa Cavite, Dagupan City, Pangasinan at Caloocan. Samantala, mga klase sa lahat ng antas sa Maynila ay mag-shift sa alternative delivery mode.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang tigil ng responde ng OCD Barm kasunod ng malawakang pagbaha sa Mindanao, partikular sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa parehem ng Salam Radio, sinabi ni OCD Barm Officer in Charge Mirna Angot na naging comprehensive ang approach ng OCD sa pagpapalikas sa mga residente. Anya, naging maigting din ang pagkipagtulungan sa kanila ng Barm government. Agad na rin naibigay ang karampatang tulong sa mga residente na apektuhan ng pagbaha, kung saan itinatayo na rin ang temporary shelter sa mga apektado ng pagbaha. Sa ngayon, sinabi ni Angot na karamihan sa mga residenteng apektado ay nanatili sa dalawang aktibong evacuation center, habang ang iba ay nananatiling home base.
11: Mga workers naman sila, may mga social workers na at the ground. So kaya kung kinakailangan ng local government units na talagang immediate assistance, nandyan kagad yung ating MSSD sa BARM. And of course, we do have the MILG, and then all out, talagang hands-on sila. Dissemination information patungkol dun sa mga local government units na paghandaan. And then meron din tayong BARM ready na ating partner in the same, no? Meron din silang emergency operations center na ongoing din yung monitoring nila, yung mga responders nila kagabi pa po. Halos lahat ng mga responders natin sa BARM on the go na kagabi pa po.
1: Yan ang pahayag ni Office of Civil Defense BARM Officer in Charge Mirna Angon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng baga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 18 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, mahigpit ng sinasagawang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX sa naging moderate explosive eruption ng Bulkan Canlaon nitong Huwebes. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas na partikular na tinitingnan ngayon ng PVOX ang dalas ng mga moderate explosive eruption. Ito ay dahil oras na maabot ang kinakailangang threshold ay posible posibleng itaas na rin ang kasalukuyang alert level ng Canlaon. Anya, tinitingnan ding senyales ngayon ng PIVOX ang mga nagaganap na moderate eruption sa napipintong major magmatic eruption. Gitnang opisyal, dapat magdoble ingat at maghanda ang lahat ng lokal na pamahalaan sa Negros Island region at mga karatig lalawigan. Dagdag pa ni Bornas, tinututukan na rin ngayon ng PIVOX ang assessment sa naganap na ashfall at pagtiyak sa air quality sa mga apektadong lugar.
15: Sa kasalukuyan po ay tayo po ay nakabantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang tinitong mga moderately explosive eruption, ay kailangan na pong itaas ulit ang alert to sa alert level 3, no? Pero sa natin po, yung ganito pong mga pagputok ng vulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption.
1: Si PIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakabantay ng Office of Civil Defense o OCD Negros Island Region sa posibilidad ng lahar bunso nito na nangyaring ashfall dulot ng minor explosive eruption ng Bulkang Canlaon nitong Huwebes. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III na naging agaran ang aksyon ng kanilang tanggapan at lokal na pamahalaan. Anya, ito ay dahil agad namang nailika sa mga residente sa 4-kilometer permanent danger zone. Kaya tiyak na ligtas ang lahat ng mga residente. Ayon kay Sermeno, pinakamatinding na apektuhan ng ashfall ang mga bayan ng Canlaon at San Carlos City na ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations.
16: Sa San Carlos City po, may reports na tayo na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila at doon din po sa sa Canlaon City po. At binabantayan po namin ng especially dito sa La Castellana dahil may mga karanasan po tayo na may pagdaloy ng lahat diyan. So yan po yung patuloy namin binabantayan po sa ngayon, sir.
1: Si Office of Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno Dr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island Region. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may sapat na nakapreposition ng family food packs sa Visayas Region para agad na may pamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, may mga 192,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island Region habang may karagdagang 100,000 family food packs na nakapreposition naman sa Region 7 o Central Visayas.
17: Well, namin kapag may disaster, hindi naman natin kayang gawing kasing komportable yung evacuation center ng bahay nila. Pero ang direksyon ng ating Pangulo is to make sure na we come close to that comfort. Kailangan kompleto sa pagkain, sa mga gamit.
1: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita ay giniit ng Malacanang na naging maayos ang pagdinig ng Senado sa unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kahit hindi mandato ng palasyo na mag-assess sa paglilitis, trabaho ito ng Senado kasamay ng pag-monitor ng taong bayan. Anya, hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat sundin ang batas at tamang proseso sa nasabing impeachment trial.
18: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
1: Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang sinasagawang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pagharap ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, isang material witness si Attorney Lopez sa Article 4 of Grave Threats Article, lalo pat kabilang ang mga pahayag niya sa ginamit ng depensa bansa sa unang linggo ng paglilitis. Nakahanda rin ang prosekusyon sa mga posibleng maging tugon ni Atty. Zuleika Lopez dahil itinuturing siya bilang isang hostile witness.
19: You're preparing very well. She is, you said it right, she is a close associate of the Vice President, having been her Chief of Staff. So, obviously, she will be presented as a hostile witness. Well, as you have seen, they played the tape. That means it's very material. They played her tape, which we didn't play. So, the defense considers it material, and rightfully so.
1: Yan ang tinig ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors at Spokesperson sa mga susunod na kaganapan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 10 balitaan, pinasalamatan ni House Prosecutor Isabel Zamora ang publiko sa pagsubaybay sa unang linggo ng paglilitis kung saan nakita umano kung paano gumalaw ang magkabilang panig sa loob ng impeachment court. Binigyang diin ang mababatas na umpisa pa lang ito at hindi pa tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 o Grave Threats Article.
20: Umpisa pa lang po ito, naintindihan po namin na narinig ninyo ang closing statements ng dalawang panig. Kahapon po binigay ng depensa ang kanilang closing statement. Pero sasabihin ko po na hindi pa po tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 o yung Grave Threats Article.
1: Yan ang payag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nailinaw ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na administrative matters lang ang pakay at tinanong sa kanya ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Ayon kay Bantug, walang kinalaman ang tanong ni Lopez sa kaso ni Vice President Sara Duterte o sa impeachment court. Dagdag pa ng Senate Secretary, hindi niya inisyo kay Lopez ang subpoena ng impeachment court sa pag-usap nito sa kanya dahil hindi pa niya ito hawak noong oras na iyon. Sinabi rin ni Bantug na ang Senate Sergeant at Arms ang mag-i-issue ng warrant at hindi siya bilang impeachment clerk of court o Senate Secretary.
21: Housekeeping advisory had nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the chief of staff of the office of the Vice President, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. It was signed by the presiding officer last night. I had it picked up this morning. So the subpoena is ready to be served at any moment.
1: Samantala, kabilang sa mga napag-usapan ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. at Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ngunit ayon kay Bantug, wala namang direktang kumpirmasyon mula kay Lopez kung talagang dadalo at kailan pupunta ang Vice Presidente. Ang matitiyak lang ni Bantug ay handa ang Senado anumang oras magdesisyon si Vice President Sara Duterte na pumunta sa Senado.
21: Security arrangement was discussed kung sakaling pupunta si VP in any of the trial days. Sabi ko, we're always ready to coordinate. No? In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. But so no, again, it's purely administrative. But, walang indication at all.
22: But sir, security.
21: Such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready.
1: Yan ang payag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nailinaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na hindi otomatikong maituturing na hostile witness si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Ito'y kahit pa kabilang siya sa kampo ni Vice President Sara Duterte at pinatawag bilang testigo ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sinabi ni Tongol na ang tanong kung bakit nais ng prosekusyon na iharap si Lopez bilang testigo ay mas nararapat sagutin ng House Prosecution Panel dahil sila ang humiling ng kanyang pagharap sa impeachment court. Pinaliwanag rin ang tagapagsalita ng impeachment court na kailangan pa ng formal na motion mula sa prosecution bago maituring na hostile witness si Lopez.
0: hindi ako yung pwede yung tanongin dyan. No? Dapat yung prosecution kasi sila yung nagpapatawag. Pero ang mabibigay ko lang sa inyo is yung alam ko kung saan ka patungo, no? Dahil naitanong na rin naman sa akin yan ng ilang beses kung ikukonsidera ba siyang hostile o hindi. Yes. No? Hindi kasi pwedeng gumalaw ang korte nang walang motion sa either party na ideklara ang isang testigo na hostile. At yung pagiging hostile witness, ito ay may formality sa batas. Ibig sabihin nito, merong pagkakaiba sa pagpresenta ng isang ordinary witness at saka ng hostile witness.
1: Yan ang payag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Radyo Pilipinas.
1: Maaaring pagpaliwanagin ng Senate Impeachment Court si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez kung bakit hindi siya dapat maharap sa contempt proceedings. Ito ay sakaling hindi siya tumalima sa ipinadalang subpoena kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol sa isang press briefing nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari kung hindi sisipot si Lopez sa itinakdang pagdinig. Ayon kay Tongol, tulad ng iba pang compulsory process ng korte, maring pagpaliwanagin ng sinumang hindi susunod sa kautosan ng hukuman kung bakit hindi siya dapat maharap sa contempt citation.
2: Radyo Pilipinas.
1: Mismong sa bibig na ng depensa nang galing ang authenticity ng video na naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, kaya naman mas nakatulong pa ito sa prosekusyon. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro kaugnay ng unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Luistro, ang naging galaw ng depensa sa pag-arangkada ng impeachment trial, lalo na ang pag-play din ng parehong video evidence ng prosecution, ay isang admission of authenticity na labis na nakatulong upang mapatunayang totoo ang mga aligasyon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, destabilisasyon at pagkontrata ng isang asasin.
3: This is not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel, no? You cannot question anymore something which you admitted already. Eh, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution, for us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, bistab, and contracting an assassin.
1: Yan ang payag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas.
1: Tinawanan na lang ng House Prosecution Panel ang iginiit ng depensa ni Vice President Sara Duterte na wala umanong maipakitang ebidensya na may kinontratang assassin ang Vice Presidente. Ayon kay Impeachment Manager at House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers, hindi nagkakaroon ng aktual na kontrata ang isang kriminal. Pabiru pa nitong sinabi na kakasuhan din daw ng breach of contract ang kriminal dahil hindi nito nagawa ang trabaho niya.
22: Wala pa ako nakitang nangyaring gano'n, no? Na kung saan ang isang kriminal ay may kontrata, no? If indeed the person is a assassin or is an assassin, wala naman siguro kontrata yan. Diba? Wala naman siguro ding paper. Halimbawa, hindi tumupad sa kontrata, didemanda mo ba siya ng breach of contract? Diba? Hindi.
1: Yan ang payag ni Impeachment Manager at House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers.
2: Radyo Pilipinas.
1: Maaaring tinanggihan ng House Prosecution Panel ang pagtatangka ng depensa na bigyang katwiran ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa prosecution, walang sinumang opisyal ng gobyerno ang may karapatang magbanta sa buhay ng kapwa, anuman ang dahilan o provocations. Ito ang tugon ng prosecution team sa dahilan ng depensa na conditional threat. Kaya nagawa ng pangalawang pangulo ang pagbabanta dahil sa umano'y Oplan Romanov. Para kay House Prosecutor Isabel Zamora, hindi ito usapin kung conditional or absolute dahil sa criminal law, walang tinatawag na conditional threat.
20: Hindi nagmamatter kung conditional or absolute. In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta threat, basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun. Threat na po yun. So, kung nagtataka ang mga iba, ano ba tong conditional threat? Kasi may condition daw na gagawin ito kapag nangyari mo ng isang bagay, eh nasabi na din po yung threat, di ba? So, there is no such thing as a conditional threat.
1: Yan ang payag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpaalala si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na sakop ang mga senator judges ng sub judice rule. Partikular dito ang Rule 18 ng Senate Impeachment Rules kung saan hindi pinahihintulutan ang mga senator judges, House prosecutors, defense counsels at private counsels na magsalita tungkol sa merito ng kaso. Ginawa ni Tongol ang payag matapos magtanong tungkol sa Facebook post ni Senator Robin Padilla kung saan tila tinatalakay nito ang usapin ng mga video evidence at kung alin sa mga ito ang original at alin ang raw version. Nilinaw naman ng tagapagsalita na wala siyang kapangyarihan na magpasya kung may naging paglabag si Padilla dahil hindi siya kabilang sa mga senador na bumubuo ng impeachment court.
0: Pag binasa niyo po yung Rule 18 ng ating Senate Impeachment Rules, hindi po pinapayagan yung senator judges at saka po yung ating mga House prosecutors at yung mga defense counsels at pati na rin po yung mga private counsels o counsel for prosecutors na magsalita ukol po sa merito ng kaso. Yun po yung malinaw lang sa Senate Impeachment Rules. Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination pong ganon. So I think kung meron pong sentimentong ganon, will be coming from one of the senator judges at baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges. O
1: yan ang payag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umalag ang House Prosecution Panel matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na ihinto ang pamumulitika at mag-focus na lang sa ekonomiya at serbisyo publiko. Ayon sa mga mambabatas, hindi natitigil ang trabaho ng Kamara para sa bansa habang umuusad ang impeachment trial sa Senado. Binuweltahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang naging pahayag ng Vice Presidente. Di niya kaliwat kanan ang mga intervensyon ng pamahalaan para sikmura ng mga Pilipino tulad ng pagpapataas ng sahod sa iba't ibang reyon at pagtiyak na ramdam ng ordinaryong pamilya ang pag-unlad ng ekonomiya.
4: Kailangan balikan din ho natin yung pong binabanggit na wala ding ginagawa, no? Kasi hindi din naman po ito totoo. So marami hong iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga ekonomikong mga usapin na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? So may mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No, so hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
1: Yan ang payag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref,
7: at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
8: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:39 ng umaga. Sa gitna pa rin ng umiiral na sigalot sa Middle East, ligtas na nakauwi ang 97 mga Pilipino mula sa Dubai, United Arab Emirates, sa tulong ng pamahalaan. Kapo ng umaga lumupag ang Emirates Flight EK336, sakay ang mga Filipino overseas Filipino workers na nagpasyang voluntaryong umuwi sa Pilipinas dahil sa gulo sa gitnang silangan. May mga ilan din sa OFWs na natulungan namang umuwi dahil sa iba't ibang problema sa kanilang employment. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pagdating sa bansa ay agad silang nabigyan ng food assistance, financial assistance at temporary accommodation sa mga malalayong probinsya pa ang uuwian. Tutulong din ang pamahalaan sa pagkasaayos ng kanilang domestic flights o biyahe para makabalik sa kanilang pamilya.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang diplomatic reception para sa 10th anibersaryo ng 26th Arbitral Award. Sa harap ng mga miyembro ng diplomatic corps, binigyang diin ni Pangulong Marcos na nananatiling isang valid affirmation ang 2016 Arbitral Award na dapat ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan ng bansa sa pamamagitan ng rule of law at hindi agresibong aksyon. Ayon sa punong ehekutibo, hindi lang ito isang legal milestone kundi isang patunay ng pagprotekta ng Pilipinas sa kapakanan ng mga lokal na mangisda, manlalayag at bawat Pilipino.
25: We gather not merely to celebrate a legal milestone but to reaffirm a living truth that peace can only endure when it is anchored on justice, mutual respect, and the sovereign equality of all nations. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kailangang mapanatili ng Pilipinas ang isang kapanipaniwalang panlaban, hindi lang kontra sa China, kundi pati na rin sa anumang bansa na maaaring humamon sa soberanya ng Pilipinas sa hinaharap. Ito ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos sabihin ng Chinese scholars na pagmamay-ari ng China ang Batanes. Ayon kay Teodoro, wala itong basehan at pinatutunayan lang nito na plano talaga ng China na sakupin ang buong Pacific Ocean. Pinayuan din ng Defense Chief ang gobyerno na maging maingat sa pagdegosasyon sa China, gayong iba ang kahulugan ng China sa isang kasunduan kumpara sa karaniwang pagkakaintindi ng ibang bansa rito.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, muli iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes at hindi sa Taiwan. Ito ay matapos lumabas sa isang pahayagan sa Guangdong, China, na ang Batanes ay nakapaloob sa probinsya ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi dapat bigyang halaga o tugunan ang mga hakahakang walang batayan. Gayunman, dinayak niya na hindi na dapat pagtalunan pa ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes dahil marinaw na ito ay nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaunay pa ring balita, pinalagaan ng isang maritime defense expert ang naging bagong claim ng China na parte ng Taiwan at nasa jurisdiction ng China ang Batanes. Sa isinagawang National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Silay Executive Director Ray Powell na isa na naman itong taktika ng China upang angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Ani Powell, inilahad kasi sa isang symposium ng mga Chinese scholars sa isang universidad sa China ang kakulangan ng historical reference na kontrolado talaga ng Pilipinas ang Batanes. Itinuturing din ni Powell bilang pretext escalate ang galaw na ito ng China dahil sa defense negotiations ng Pilipinas at Japan na nais ding kontrahin ng China.
10: China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line. They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
1: Yan ang bayag ni C-Lite Executive Director Ray Powell.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pagpapakawala ng misile at pag-aangkin ng China sa Batanes, mariing kinondena ng minority leader. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mariing kinondena ni Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang kamakailang aksyon ng China sa rehiyon. Ayon kay De Lima, pagpapakita ito ng kawalan ng katapatan sa maayos na pagresolba ng mga umiiral na usapin. Kabilang dito ang paglulunsad ng China ng isang ballistic missile patungo sa Pacific Ocean na isang hakbang na naglalayong magpakita ng lakas militar nang walang pakundangan sa posibleng idulot itong geopolitical tension sa rehiyon. Bukod sa mga patuloy na usapin sa West Philippine Sea, may mga ulat hinggil sa pahayag ng ilang Chinese scholars na nagpapalabas na bahagi umano ng teritoryo ng China ang lalawigan ng Batanes. Ayon kay De Lima, ang naturang mga claims ay walang katotohanan at may turing na maling propaganda. Kaugnay nito, muling nanindigan ang pamahalaan na higit pang paigtingin ang pagtatanggol sa karapatang pangsoberanya at ang teritoryo ng Pilipinas. Inihayag din ng mambabatas na patuloy na makikipagtulungan ang bansa sa mga regional allies upang mapanatili ang pagwatupad ng Law of the Sea at maitaguyod ang isang rules-based international order sa gitna ng mga hamon at pananakot sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:46 ng umaga, nananatiling mataas ang bilang ng suporta ng sambayanang Pilipino sa tugon ng Administrasyon Marcos sa usapin sa West Philippine Sea mag-iisang dekada matapos ang 26 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakauling tugon ng Masa Survey, lumalabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. 13% naman ang hindi sumasang-ayon habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Inangmataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%. Sinundan ng Balanced Luzon na may 68%, Visayas na may 65%, at Mindanao na may 62%. Ayon sa OCTA, pinapakita ng survey ang maratag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula April 20 hanggang April 24 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iikot sa bansa si Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. para irepresenta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tiyaking naabot at napakikinabangan ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Una nang nanumpa sa pwesto si Abalos itong Miyerkules. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng tungkulin ni Abalos na tumulong sa iba pang miyembro ng gabinete. Hindi naman anya mag-overlap ang mga responsibilidad ni Abalos sa mga tungkulin ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.
12: Itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Cabsec Benher Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming bata ang mapapaabutan ng masustansyang pagkain sa ilalim ng feeding program ng pamahalaan. Anya, hindi na pipiliin ang mga mag-aaral na pakakainin sa mga paaralan. Layon ng panibagong hakbang na ito ng gobyerno na mas siguro na lahat ng bata at na pumapasok sa eskwelahan ay makakain ng masustansyang pagkain at makatutulong sa kanilang focus at pag-aaral. Dagdag ng Pangulo, makatutulong din ang programa sa local suppliers lalo't sa kanila kukuha ng mga supply na gagamitin para sa feeding program.
25: Ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
24: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad muli ng price cap sa 5% broken rice na imported na bigas. Bagamat umaasa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang maaprubahan ay ang 60-day price cap na inirekomenda ng Kagawaran at ng National Price Coordinating Council, ayos na rin sa kanila kung ibibigay ay 30 days rice price cap period na lang. Pagtitiyak pa ni Laurel, pagsapit ng Setyembre ay kusa na talagang ititigil ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas.
13: Pinupush pa rin namin. I think na maaprobahan din ng at least 30 days yan additional or sana 60 days. September, and dapat na by that time wala ng price cap.
1: Yan ang payag ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
24: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita,

0: na paraan.
1: If all things go on schedule, dapat magsimula na yung mag-distribute. Kung hindi Friday, baka this weekend or sa Monday. Pero kasama rin dun sa statement na sinabi ko, na ini-emphasize ko, at nakikita ko yun bilang isang social media user, hindi lahat ng mga treatment hubs nagkaroon ng shortage. Nagkaroon ng pagkakataon ng iba na bumili ng sarili nilang buffer stock. So, wala akong sisihan. May nakita rin akong isang foreign commentator, sabi niyo makita. Pero baka makita niyo yan sa X. May foreign commentator na kinikriticize niya ang PhilHealth at ang DOH. Sabi naman namin, at ito na yung statement namin, actually, as early as January, December, meron ng mitigation measures and advisories. And the proof is, maraming mga treatment hubs, hindi nawawala. Nabibigay pa rin ng full parang allocation.
2: Yan ang payag ni Department of Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa wage hikes sa iba pang rehiyon. Ito'y para madetermina kung kailangan ng dagdag magkano ang aumento na ibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. At ni Pangulong Marcos, buwan ng Setyembre inaasahang maglalabas na rin na kanikanilang pasya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para sa posibleng dagdag sahod sa iba pang rehiyon ng bansa. Anya, ilalabas lang ang mga rekomendasyon ng bawat wage board matapos makumpleto ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, inihiyag ng Pangulo na nasa mahigit 200 piso na ang kabuuang itinaas ng minimum wage sa National Capital Region. Anya, ito ang pinakamalaking naitalang wage increase sa Kalakhang Maynila Capital Region sa buong kasaysayan ng bansa.
4: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yung mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, hindi kahit ang mas maraming kababaihan na pasukin ang non-traditional industries. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naniniwala ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na walang kasarian ang kakayahan. Kaya naman hinihikayat nito ang mas maraming kababaihan na kumuha ng mga non-traditional TVET courses tulad ng automotive, welding at ICT upang mas mapalawak ang kanilang oportunidad sa trabaho. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Ms. Catherine Amor Sarsadias, ang acting executive director ng National Institute for Technical Education and Skills Development and TESDA, na naging matagumpay ang programa ng ahensya sa paghahanda ng mga kababaihan para sa mga trabahong ito.
6: Around 80% po ng kababaihan kaya nang makipagsabayan sa iba't ibang sector po na related nga po dito sa STEM. At sa TESDA po, patuloy po na tinitignan namin kung paano po namin ma-ensure po na tumataas po ang numero ng mga kababaihan na nai-engage nga po doon sa non-traditional skills.
5: Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng TESDA sa iba't ibang industriya upang maging tulay sa pagkilala ng kakayahan ng mga kababaihan sa mga non-traditional na larangan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:54 na umaga, inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na tataas ang kanilang singil sa kuryente ngayong buwan. Batay sa abiso ng Meralco, 34 centavos kada kilowatt hour ang kanilang idaragdag sa buwan ng billing simula ngayong Hulyo. Itinuturong dahilan ng taas singil ay ang pagkapataw ng mataas na generation charge, gayon din ang tuluyang pagsasara ng malampaya. Bukod pa ito sa pagkapataw din ng buwis sa kuryente at mataas na singil sa transmission. Dahil dito, asahan na ang dagdag na 69 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Posibleng tumaas ng 4 piso ang presyo ng diesel habang nakaambaring bumaba o tumaas ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo ayon sa source ng oil industry. Batay sa galaw ng Mines of Plats Singapore o MOPS, at average na palitan ng piso kontra dolyar mula Hunyo o Hulyo 6 hanggang 9 taong 2026, inaasahang magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa diesel, tataas ng 2 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Sa gasolina naman, rollback ng piso kada litro o posibleng tumaas ng piso kada litro. Ipinaliwanag ng oil industry source na nananatiling mataas ang presyo ng diesel at iba pang middle distillates dahil matatag dahil sa matatag na demand at paghigpit ng supply. Dagdag pa rito ang pangamba sa posibleng pagbaba ng supply ng diesel mula Russia.

0: Rusya para sa pinsalang dulot ng mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya nito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tataas na naman ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG epektibo sa Lunes. Sabi sa LPG Marketers Association o LPGMA, tataas ng 3 piso kada kilo ang LPG o katumbas ng 33 pesos sa 11 kilogram na tangke. Paniwanag ni Regasco President Arnel T. Resulta ito ng pagbawi ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, Ukraine, kinumpirma na nagkaroon na ng kasunduan sa Estados Unidos para sa lisensya ng Patriot Missile System. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagkaroon na ng kasunduan pampolitika ang Kyiv at Washington kaugnay sa pagkuha ng lisensya para sa Patriot Missile System. Ayon kay President Zelensky, mahalagang hakbang ito upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa paggawa at pagpapanatili ng mga air defense system sa gitna ng patuloy na banta ng mga pag-atake ng Russia. Ani Zelensky, malaking tulong ang hakbang na ito upang mapabilis ang pagkukumpuni at supply ng mga interceptor missile na ginagamit sa mga drone at missile attack ng Moscow. Dagdag pa nito, inaasahan ding lalawak ang ugnayan ng Ukraine at US sa larangan ng teknolohiya at depensa. Gayunman, nilinaw ni Zelensky na kinakailangan pa ang pinal na pag-aaproba at pagpapatupad ng mga teknikal at legal na proseso bago ang ganap na pagsasakatuparan ng kasunduan. Patuloy namang naninindigan ng Estados Unidos sa pagbibigay ng suporta sa depensa ng Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 11, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Mark Bukiron, at kay Engineer Kenneth Nadua, gayon din sa katauhan ni Tommy Reyes ng PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
10: Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating lingguhang Philippine Sports Commission, PSCR, dito lamang sa DCSR Sports Radio, nasa 918 kHz sa ating AM band at ganun din po sa ating mga Facebook pages, DCSR Sports Radio at syempre ang ating PSC. Welcome sa ating program. Sa ngalan po ng ating mga top officials ng National Sports Agency nga namin, ang natin, punong-puno tayo ng kwentuhan para sa hapon na ito. Ang mga programa, proyekto ng ating PSC, ang pagsaludo sa mga Pilipinong atleta na patuloy na nag-uwi ng karangalan para sa ating inang bayan. At iba pa po, ano, pagbibigay highlight din sa mga huling sabihin natin accomplishment ng ating mga atleta. Kaya meron din po tayong itatampok na sport. Ang Philippine Handball, mamaya lamang makakaugnay natin si Coach Jana Frankelli, ang head coach ng Philippine Women's Beach Handball na naka-upset ano, sa world champion na Brazil doon sa naging kampanya nila sa World Beach Handball sa Croatia. Kaya abangan niyo po yan sa ating talakayan mamaya lamang. Tayo rin ay naka-standby para sa chairman's report mula po dyan sa Baguio. Uy, nasa Baguio ngayon. Akala ko nasa Cebu pa si ano eh, si chairman na Pato. Okay, Gregorio. So kanina lang ka-text ko. Okay, nasa Cebu, nasa Baguio na siya. Ano kaya ulit ang follow-up sa mga programa o proyekto dyan sa Baguio. So tatawagan natin maya-maya lamang si chairman Pato para muli nating makaugnay at siya mismo ang mag bahagi ng huling mga sabihin natin accomplishment na patuloy na nagagawa ng ating PSC ano na kapapag-celebrate lang ng isang taon sa pamumuno ni Chairman Pato Gregorio. The other week, nagkaroon ng celebration. Exactly a year na pala noong bigyan ng sabihin natin asignatura si Chairman John Patrick Gregorio bilang pinuno nga po ng ating Philippine Sports Commission. So standby lang tayo for Chairman. Alam ko na punong-puno yung schedule ni Chairman. Ang dami kasing mga kinakausap, ang dami mga meeting. Kaya naman po the past Fridays hindi nga nagsakto yung mga schedule natin. At naiintindihan natin, minsan kasi sakto na yung schedule pero kung biglang may dumating na tao, ika nga, bisita dun sa kanyang opisina, inaantala po yung ating kumustuhan kay Chairman Pato Gregorio. Pag-usapan natin mamaya kung maka-join sa atin si Chairman yung mga huling mga kasunduan. Nakipagpulong siya sa mga taga Cebu. Nagkaroon nga ng turnover ng yung opisina para po sa PSC Visayas Regional Office dyan sa Cebu nung nakaraang weekend kung hindi ako nagkakamali. Then the other day, yun namang formal announcement, launching of the preparations for Cebu's hosting of the FIBA Asia Cup, okay, for women ito. Tapos nagkaroon din ng pakipag-usap sa DENR, itong katabi lang natin na opisina, no, para naman po sa sports hub dito sa Quezon City. And then meron din silang naging huling pulong follow-up meeting sa mga taga Maynila kasama na yung kanilang katuwang na SM Prime Holding para po dun sa pag-develop ng ating Rizal Memorial Sports Complex doon sa bahagi na gagawin nila talaga na Rizal Sports Plaza. Okay, so mukhang palawig na ng palawig yung mga ginagawa ng PSC para talagang masimula na. Tapos yung connecting bridge from the other side to the Philippine Sports Commission complex mismo. So ang dami at alam ko na marami pa akong hindi nabanggit. Oo, ay gusto natin na si Chairman ang magbahagi sa atin dito sa ating programa for today. Pwede rin nating itanong sa kanya kung may follow-up ba na gagawin ang ating PSC doon sa patuloy na panawagan ng mga atleta para doon ba sa benefits ng mga atleta yung kanilang percentage, 20% na dapat na makuha na discount sa mga facilities o kaya doon sa mga even yung restaurant, di ba, sa pag transportation din, sila ay meron pong ganung discount, eh hindi na ipapatupad, diba? At mukhang hindi pa rin aware yung mga establishment na itong mga Pilipinong atleta, basta national athlete, ay meron kang discount. Ano? So baka meron ding pwedeng hakbang na ginagawa ngayon ng ating Philippine Sports Commission. So we will try to get in touch with Chairman para po siya yung magbahagi sa atin. Then later, we'll also be having, of course, ang ating PSC Integrated Communications and Events Unit sa pamagitan ni IZ Almasan para sa kanilang PSC update naman. At ganun na rin yung pag-isa-isa sa mga nanalo ng medalya, nag-uwi ng karangalan para sa ating Team Philippines. Yan po ang aming ibabahagi sa inyo sa Friday edition na ito ng ating Philippine Sports Commission Hour.
11: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
12: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Okay, so Philippine Sports Commission R, dito pa rin po sa Sports Radio 918. Yes, okay. Ilang araw na lang at Asian Games na sa Japan, ang huli nating balita, ang Philippine Olympic Committee sa pamagitan ng Chef de Mison na si Richard Lim ay makikipagpulong sa Philippine Sports Commission next week. Ang alam kong schedule ay Monday para nga po mag-follow up na doon sa mga pangangailangan po ng mga atleta natin. At syempre, lagi naman magkatuwang ang ating Philippine Sports Commission at POC sa pagpapadala na ng mga atleta sa malakihan na competition. And this is the Continental Games, the Aichi Nagoya Asian Games. So, okay, so malamang meron pang inaasikaso si Chairman. Okay, so at this point, ipasok natin si PSC update, yung at the same time na pwede natin siyang i-stop if ever na biglang maging available na si Chairman para tuloy-tuloy ang ating talakayan sa hapon ito at hindi po tayo kakapusin sa oras dahil mamaya meron pa tayo na Philippine handball. Okay, discussion about the recent upset of our handball team dyan nga po sa World Beach Handball. Okay, standby. IZ Almasan ng ating PSC Integrated Communications and Events Office.
11: Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
16: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si Ice Elmazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Mag-atid na mga latest updates, MAPA agency man yan or MAPA Team Philippines. At ito na po no, ang bubungad sa ating magandang hapon. For tennis, her story made it in London. Filipina tennis sensation Alex Ayala shone bright on her sensational record-breaking run at the 2026 Wimbledon Championships. By reaching the second week on the historic grass courts of London, the 21-year-old tennis star became the first Filipino player ever to reach the fourth round of a Grand Slam singles tournament in the Open era. Her incredible run has also propelled her to a spectacular new career best, world ranking number 28. At nitong Monday nga lang po, no, Alex Ayala's fairytale journey at the 2026 Wimbledon Championships came to a close after a hard-fought battle against Jasmine Paolini in London. Alex left everything on the center court, pushing the world number 13 to the absolute limit before bowing out in a thrilling three-set center court battle that's 4-6, 6-4, and 3-6. At dito nga po, no, sumuporta po ang ating mga Filipino fans as they packed the Phil Sports Arena last Monday night for a free watch party cheering on Alex Ayala's historic round of 16 match dito nga po, no, sa Wimbledon Championships presented by the PSC, the MMDA, and the Philippine Tennis Association or PHILTA. The event was attended by PSC Chairman Gregorio, San Juan City Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora, Navota City Mayor and PHILTA Secretary General John Ray Chanco, Malabon City Mayor Johnny Sandoval, and Navota's Representative Toby Chanco. Muli po, congratulations po no, sa ating tennis ace na si Alex Ayala and two more runs nga po sa kanyang tennis era. And for billiards naman, we have here none other than Filipino billiard player Carlo the Black Tiger Biado, who clinched the title of the 2026 Predator PBC Indonesia International Open in Jakarta, Indonesia. In an all-Pinoy final showdown, Biado survived a nail-biting battle against compatriot Paulo Galito, clinching the championship with a razor-thin 10-9 victory. Patungo naman po sa ating weightlifting, no, our Pinay weightlifter Alexandra Ann Diaz delivered a historic performance, claiming golds and breaking records at the 2026 IWF World Youth Weightlifting Championships held in Cali, Colombia. Competing in the girls 48 class, the young weightlifting prodigy captured all three available gold medals while also establishing new youth world standards in the clean and jerk and total lifts. She also lifted 77 kilos to clinch the gold in the snatch category. After Diaz swept the 48 kilo women's, Jay Colonia of the 56 kilos captured a glorious gold in the clean and jerk alongside two silvers in the snatch and total category. Para naman sa 53-kilo category, Jody Peralta showcased impressive technique to fiercely lock down a double silver finish in the snatch and total events. Right behind them, 14-year-old Athea Bacaro for the 44-kilo event earned a silver in the clean and jerk and a gritty bronze in the total event. Finally, Kirby Kent Alasas of the 60-kilo category executed a flawless hoist to secure a brilliant silver in the snatch with a 113-kilo performance. Dahong another Olympic sport naman para sa ating bansa, 2024 Paris Olympian Joanny Delgado clinched a bronze medal in the women's singles calls held in the 67th International Ruderegata in Germany. Other than that, no, marami po tayong mga naging rowing events with a list of medals, no, our Philippine Youth Beach Sprint team dominated the 2026 Asian Rowing Beach Sprint Championships held in Pattaya, Thailand. The young powerhouse squad collected 3 golds, 1 silver, and 1 bronze medal. Dito nga po, no, Emmanuel Pilar clinched 2 gold medals, topping both the under-16 Coastal Men's Single Sculls and the Double Sculls with Kyle Olano. Casey Caviltes and Iona Huerto also notched gold in the under-19 Coastal Women's Double Sculls. Meanwhile, Matt Jugadora pocketed silver in the under-19 Coastal Men's Single Sculls, and the duo of Ameline Pagulayan and Faiza Lenton took home the bronze in the Coastal Women's Double Sculls. And for the last rowing event nga po, no, we want to congratulate our Philippine National Rowing Team who proudly competed at the 122nd Vienna International Rowing Regatta in Vienna, Austria, and brought home 1 gold, 1 silver, and 2 bronze medals. Caviteño native Edgar Ilas notched the contingent's gold in the lightweight men's single sculls, while the men's pair of Ringy Peñaredondo and Van Maxilom clinched the silver. Meanwhile, Olympic rower Joanny Delgado earned 2 bronze medals, 1 in the women's single sculls and another in the women's doubles with Christine Paraon. Again, congratulations po, no, sa ating mga national team for winning these medals left and right. Dahong diving naman, our phenomenal Pinay divers made a massive splash at the 3rd Parisakti Diving International Competition held in Indonesia. Gabriela De Jesus captured the gold in the platform and silver in the 1-meter springboard Group B girls, while Jillian Amber De Leon clinched a spectacular gold in the platform Group B girls, and Jana Rodriguez secured the gold in the open platform girls division. Swimming naman, we have here our young decorated Filipino swimmers Rianna Chantel Coleman and James Ray Ahido, who have both qualified for the Dakar 2026 Youth Olympic Games in Senegal, which will take place from October 31 to November 13 this year. They will join fellow qualifiers P. Durden Wangkai and Naomi Marjorie Cesar of Athletics, cyclist Maritania Krog, and wushu artist Angel Polo as they strive to bring home honor to the nation. And last but not the least po sa ating roster of athletes' achievements, we have a double gold glory for Maisel. A huge congratulations po no to Maisel Paris Alegado for conquering both the women's bowl and women's berth at the Prague Mystic Skate Cup in Czechia. This incredible sweep comes just months after her historic milestone at the 2025 SEA Games in Thailand, where she became the youngest Filipino gold medalist in history at just 12 years old by ruling the Women's Skateboard Park event. Muli po, congratulations po no sa ating Philippine national team for bringing home honor for the country in their respective sports and competitions. Para nga po masubaybayan ang kanilang mga aktibidades ay patuloy lamang po tumutok sa mga official pages po no ng ating Philippine Sports Commission. Para naman sa updates ng ating commission, this Monday, the Phil Sports Complex is gearing up for a new addition to its many sports facilities as Pilipinas Climbing Incorporated or PCI proposed a standard speed wall inside the complex to further amplify the development of the sport. PSC Chairman Gregorio welcomed the idea proposed by PCI President Attorney Al Agra, who was joined by his officials Chairman Franz Lim, Secretary General Chel Suarez, Treasurer Mick Tejares, and Auditor Ina Pahati alongside the Philippine National Team. Based nga po no, sa proposal na ito ay magkakaroon ng 4-line speedwall with a standard measurement and also will be placed beside the National Sports Museum. Ito nga po ay tumatayong 15 meters high at papalit nga po no, sa dating beach volleyball court na tabi nga lang po ng ating National Sports Museum. Monday rin po nakaganap ang the first regional meeting of the Sports and Youth Crime Prevention or SYCP National Network Leaders officially commenced with 11 organizations from Lao PDR, the Philippines, Thailand, and Vietnam in attendance. Present nga po dito sa high-level meeting na ito ay ang ating PSC Commissioner Edward Haiko, who serves as the Vice Convener of the Philippine National Network. He represented Chairman Gregorio, who was named as the PNN Convener for the Southeast Asia Sports and Youth Crime Prevention Initiative during the inaugural meeting in October last year. Ito nga pong initiative na ito ay nagsuserve as a platform to share distinct national structural setups and methodologies targeting stakeholder engagement and interagency advocacy to secure a broader reach and greater investment in sport and youth crime prevention at the national level. Tuesday naman po, the PSC in partnership with SM Prime Holdings Incorporated unveiled the initial proposal for the Bridgeway Connector Project and the redeveloped Philippine Sports Plaza. The landmark project features a pedestrian footbridge linking the LRT Vito Cruz Station to Harrison Plaza with direct access to key venues within the RMSC, enhancing accessibility for athletes, spectators, and major sporting events. This initiative forms part of the PSC's aggressive campaign under the leadership of our Chairman Gregorio to rehabilitate the Rizal Memorial Sports Complex, modernizing one of the country's most iconic sporting venues while also preserving its rich heritage.
11: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
10: Okay, so at this point, ang ating chairman's report mula mismo sa chairman ng ating Philippine Sports Commission, Chairman John Patrick Pato Gregorio. Magandang araw po. Welcome sa ating program, PSCR, Chairman.
17: Magandang hapon po. Maulan na hapon, Ma'am Judith, sa lahat ng nakikinig. Nandito po tayo ngayon sa maulan na Baguio City. So, hindi ko kayo maharap kasi po tayo ay nasa sasakyan, pero happy po ako na magbigay ng update.
10: Yes, definitely. Congratulations muna dahil nakaisang taon ka na sa ating National Sports Agency at hindi mabilang ang mga achievements na atin kaagad na nakamit dahilan sa masipag mo na pamumuno. Pero Chairman, sandali, nalilito ako kahapon nasa Cebu. Ngayon, nandyan ka na naman sa Baguio. Anong meron ngayon? Anong ganap sa Baguio?
17: Oh, as a matter of fact, no, kagabi, madaling araw na po tayo nakabalik galing sa Cebu kasi nagbukas po yung napakagaling A-class SM Seaside Arena. 25,000-seater po na binuksan ng SM. Tapos, nag-turnover na rin po kami, Mukhala sa Cebu City, ng ating PSC House sa Cebu. Pinahiram po tayo ng napakagandang opisina, bahay ng Cebu City sa kanilang South Reclamation Project sa tabi po ng New Star na magiging PSC House po para nandun na ang headquarters ng Asian Beach Games, FIBA Asia Women's Cup at lahat po ng mga paligsahan sa Cebu darating na 2 taon. So kaya po tayo nagpunta sa Cebu. Ngayon po rito sa Baguio, nandito po tayo para inspect ko po yung ginagawang football pitch namin ng FIFA na ginagawa po sa teachers camp na matatapos yan before the end of the year. Ini-inspeksyon ko rin po, kasama na po yung meeting ko ngayong hapon sa PMA dahil talagang dudonate tayo ng maraming sporting equipment sa PMA kasi ako naniniwala ako na yung 1,000 ng PMA ay merong potential national athlete dyan, Ma'am Judy.
10: Okay, so kaya pala, nandiyan ka naman ngayon sa Baguio City. Maulan ba dyan, Chairman?
17: Maulan-ulan lang po. Hindi naman halos, yung usual na ulan sa Baguio pag tuwing hapon. Pero sabi ko nga, rain or shine kasi itong mga ganito, bibigyan tayo ng pagkakataon ng PMA to really collaborate with them. Pagtatanong niyo ako, ano hong leading sport ang PMA? Ano pa po? Shooting, fencing, sports climbing, at what sports po?
10: Ama, magaganda yan. Sasakto yan sa kanila. No? At syempre, military yan. Mentally tough ang makukuha natin na atleta dyan, Chairman. Wala yung signal ni Chairman. Okay, so Chairman na Pato Gregorio here. Chairman, yung mga iba mong mga programa, dumalaw ka pala dito sa kalapit naming opisina, DENR. Ano ba itong Eco Sports Hub na pinaplano ninyo in cooperation with the office, DENR?
17: Apo, I hope you can see here.
10: Yes, Chairman, go.
17: Last year po, nung kay Secretary Popolo Tilia, pinuntahan ko po siya at sinabi ko, 23 hectares po ang Parks and Wildlife Quezon City. Pangalawa, ang ganda po ng ginagawa ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Circle. Baka po pwedeng makapag-collab ang Philippine Sports Commission para makagawa tayo ng youth sa loob ng Parks and Wildlife. Ito po yung mga sports na wala namang major infrastructure pero makakatulong. Jogging park, mga tai chi park, mga siguro konting pickleball, konting tennis. Diyan po sa 23 hectares ng Parks and Wildlife. Nag-uusap po kami ngayon yan ni Secretary Mitch Kuna.
10: Tama, tamang-tama yan. Pero yung inyo namang Rizal Memorial Sports Plaza, mukhang nasa anong estado na, anong percentage na ang pagsisimula ng paggawa dyan? Dahil nag-meeting din kayo, di ba, early this week with Manila and the SM Prime Holdings Chairman?
17: Opo, tuloy-tuloy na po yan. Ang target po for completion yan ay November 2027. Magkakaroon na po tayo ng bagong transformation ng Rizal. Tutulong po ang napaka-giting at napaka-kind-hearted na SM Prime, Chairman Hansi, sa pagpapaganda ng Rizal. Lalagyan na po natin ng elevated walkway mula sa Vito Cruz LRT papunta sa Rizal. Iko-connect rin po yan sa Horizon Plaza. Papagandahin po lahat ng buong Rizal kasama yung plaza tsaka yung kung saan pwede mag photo op ang mga bisita kasama po dyan yung para wala ng baha, yung walkway kasama po dyan yung upgrading ng yung transformation ng baseball na ginagawa na po ngayon para bumalik sa dating anyo, sa dating ganda noong 1930s tsaka yung project po natin ng FIFA PFF para sa football naman po, nagagawin na rin po yan in the next few months. So, in the next 18 months, Ma'am Judith, makikita mo yung beauty of Rizal, beauty of the city of Manila with Mayor Isko in cooperation with SM Prime Group.
10: Yes, aabangan natin. Yes, excited tayo dyan. Chairman, by the way, regards daw from Coach Jana Frankelli. Mamaya, panauhin natin dito. Sana din daw yung handball masama dyan sa PMA, Chairman.
17: Alam nyo, si Coach Jana, kung saan-saan ko nakikita yan, nakita ko rin sa UP yan nung isang linggo, i-assure ko lahat ng handball athletes, pag may ginagawa po tayong bagong project ngayon, ang requirement ko ay gusto ko multi-purpose facility. Hindi lang po basketball, hindi lang po volleyball. May ginagawa po tayong multi-purpose facility sa Kawayan, Isabela, na pwede mag-handball. May ginagawa po tayong beach volleyball facility sa UP na pwede mag-beach handball. Pati po dyan sa PMA, pwede po. Baka karating.
10: Oh, halos nasagot na, Coach Jana, yung question mo at yung request mo kay Chairman. Anyway, Chairman, malapit na yung Asian Games, ha? 71 days to go before the Asian Games. Ano bang latest? Mukhang magpupulong na ang POC-CDM at ang iyong opisina.
17: Apo, kanina lang, kausap ko si President Bumble Tolentino. Hindi man kami magkita personally dahil busy-busy siya, busy-busy rin ako. Pero sa mga ganyang labanan ho, aligned na aligned kami dyan ni President Bumble. 2018 pa po namin ginagawa to sa Asian Games. Pagdating sa strategy sa paglaban, talagang hindi ko na kine-question yung know-how ni President Bumble dyan. Napakahusay niya dyan. So, ako po kung ano lang ang kailangan suporta, nandito po ang Philippine Sports Commission. Pinoprocess na namin lahat ng request para sa mga atleta, yung mga training nila, kung saan sila magti-training, kasama na po yan. So, all out po tayo. Objective po natin dyan, talunin ang 4 na gintong medalya ng 2018 at 2022.
10: At sigurado naman na wala naman tayong magiging problema sa funding, Chairman?
17: Ano po yan? Maganda po ang financial management natin sa PSE. Alam niyo naman po yan, background ko po yan ng 30 years sa corporate life ko. So, sa tulong ng PAGCOR na nagre-remit sa atin, sinisigurado ko po na lahat yan ay nagagamit ng maayos sa athletes welfare, regional training centers, at yung ating sports tourism efforts na super excited po talaga ang mga tao, ang atleta, at ang mga probinsya.
10: Chairman, sa iba namang mga topic, katulad nung parating na mention na hindi natatanggap ng mga Pilipinong atleta yung mga discount nila. Di ba may card itong mga atleta na ito? Mukha ngayon hindi talaga fully implemented yan. Mangilan-ngilan lang ang nakakakuha ng 20% discount. May nakarating ba mga request sa inyo? May follow-up ka bang gagawin sa mga kinaukulan para sa full implementation ng batas?
17: Opo, we need, this is a program that was launched so many years ago na kailangan i-relaunch natin kasi bago na ho ang mga ahensya ng leader ng mga ahensya ng gobyerno. Dapat po may campaign uli dito sa mga restaurant.
10: Yes, okay, so nawawala si Chairman. Yes, go Chairman.
17: Yeah. Mga atleta kasama na ang senior citizens ay may discount po na yan. I-relaunch po natin yung program ng Ma'am Judith.
10: Maganda yan.
17: Kasi Sports Commission dyan. Yeah. Kaya programang yan na parang nakalimutan lang ng kasama natin na very important po yan sa akin.
10: Okay, ano pa po ang mahalaga na iyong gagawin in this weekend, next week? Kasi parang ang hirap mong habulin, Chairman. Para tayo nag-schedule for a phone patch or for whatever face-to-face interview, napakarami talagang asignatura ni Chairman. Ano pang in-expect namin in the coming days?
17: Dito po tayo sa Baguio, tatapusin natin yung collaboration natin with PMA. Tapos bababa po ulit tayo sa Manila para inspeksyonin ko yung nangyayari sa baseball, yung bagong swimming pool po na pinagawa ni First Lady sa field sports. Inspeksyonin ko yung mga bagong dormitory na iti-turnover na namin sa atleta next few days. Pagkatapos po, ako po ay bisita ng FIFA sa kanilang final sa New York ni President Infantino sa July 19. Dahil po ako'y naimbitahan, bisita po tayo at sponsored po lahat ng FIFA yan. Wala pong ginasto si PSC dyan kasi gusto pong makapakita sa akin ni President Infantino kung paano namin mapapalaki ang football sa Pilipinas.
10: Uy, ang galing naman. Congrats, Chairman. Makapanood ka pala ng finals ng FIFA World Cup. Okay.
17: Opo. Ano po yan? Formal invitation po ng FIFA at Philippine Football sa Philippine Sports Commission in our efforts to really collaborate to make sure that we really grow futsal and football in the Philippines po.
10: Yan ang nagagawa ng connection natin dahil tinanggap natin dito yung FIFA during the World Futsal, yung hosting natin, exactly. Di ba, Chairman?
17: Exactly, Ma'am Judith. Yan po talaga yung sinabi ko. Kung gusto mong umani, magtanim ka. Nagtanim tayo sa futsal, nakita nila, galing naman ng Pilipinas. Host sa amin. Sige, ibalik na natin. Tapos, Ma'am Judith, yan na yan. Yung football field, yung football stadium upgrade, ayan na po yan. Umaani na tayo dun sa tinanim natin. Pero, Ma'am Judith, bago ko po makalimutan, sa July 14, dadating po yung World Surf League, yung presidente ng World Surf League. Kasi nga po, in-announce din natin yung World Surf League, the highest level competition of surfing in the world will be in Siargao, October 31 to November 10. Top surfers of the world nasa Siargao. So, padating po sila rito, bisita po natin sila. Kasama po dyan si Ginoong Vinnie Marcos sa pag-welcome sa kanila sa July 14 po.
10: Yun, isa pang malakihan world event. Isa na lang, mukhang may anok meeting. Hindi ba ang PSC din ang dumadalo sa anok meeting, Chairman? Malakihan din yun, ah.
17: Titignan lang po naman natin kung kailan yan. Tayo po ay laging sumusuporta sa mga ganyang mga para na ma-identify natin yung pangangailangan ng mga atleta. So, ano po yan? Priority po lahat sa amin yan. From Finado to ANOC, to IOC, to World Games, lahat po yan. Very excited po kami pagdating sa mga ganyan, Ma'am Judith.
10: Meron ba kayong schedule sa pagdating na ba ni Alex Ayala? Mukhang may mga malalaking korporasyon na sasalubong sa kanya at magkakaroon ng homecoming. How about the PSC?
17: Iko-coordinate ko po yan sa FILTA. Definitely po, we want to be part of it. We want to be involved. Alam niyo rin naman po na talagang nagawa ni Alex para sa Philippine Tennis. Malaking bagay po yan. So kami po talaga ay susuporta dyan sa pagdating ni Alex.
10: Okay, baka may hindi ka pa nai-announce. Muli, address our Philippine sports community. Yung mga kababayan natin na ngayon ay very, very excited about Philippine sports, about Filipino athletes. Go ahead, Chairman.
17: Ay, ako po. Maraming salamat lang po sa lahat ng suporta. Maraming salamat po sa inyong excitement sa Philippine sports. Ito pong excitement ko, itong ginagawa kong to. Hindi ko naman nararamdaman yung pagod pag nakikita kong may productivity tayo pag nakikita ko masaya yung mga atleta. So ako po tuloy-tuloy lang and it will be another busy month of July and in the next, before the year ends, we will showcase more developments for Philippine sports that will benefit our Filipino athletes po, including grassroots, Ma'am Judith.
10: Yun. Saludo po kami sa inyo. All the best and
17: salamat po.
10: Salamat.
17: Salamat.
10: Bye-bye.
17: Mabuhay.
10: Mabuhay. Si Chairman Patrick Pato Gregorio mula po sa Baguio. Nasa Baguio na siya, no? Phone patch lang tayo kasi nasa sasakyan yan. May mga pulong na gagawin. Mamaya, nasa PMA. Meron pang mga ilo-launch doon din na mga ilang sports. So, napakaraming ugnayan. Yan ang maganda. Hindi lang yung ating elite sports, kundi pati na yung grassroots. Tapos yung halos sports for all, lahat ng aspeto, mukhang ang dami talaga ng kamay ng PSC na talagang iniaabot, di ba? Sa iba-ibang grupo, iba-ibang organisasyon at iba-ibang mga kumbaga sektor ng ating lipunan, ano? Talagang kumbaga sports, development through sports, development through sports and tourism. Yan ngayon ang tema ng pamunuan ng ating Philippine Sports Commission. Okay? So salamat sa panahon kay Chairman Pato Gregorio dito nga po sa ating Philippine Sports Commission. R. Quick break lang tayo tapos ituloy natin yung huling bahagi ng PSC update ni IZ Almasan mula sa PSC Integrated Communications and Events Division.
11: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
16: Itong Tuesday naman po, no, the Philippine Sports Commission and the Department of Environment and Natural Resources explored an idea of turning Wildlife Center into Eco and Sports Hub, integrating world-class facilities with environmental stewardship. PSC Chairman Gregorio met with DENR USEC Ernesto Adobo Jr. to discuss the following proposal at the central office in Quezon City. This collaboration will focus on promoting active lifestyle, youth development, sustainable recreation, and environmental education through an integrated, nature-sensitive approach. Nitong Wednesday naman po, no, the secret is finally out and the Queen City is taking center stage. The Samahang Basketball ng Pilipinas has officially launched the official logo for the FIBA Women's Asia Cup Philippines 2027, formalizing Cebu City's role as the host of the historic continental tournament. The launch highlighted the collaborative effort between the national sports agencies and local partners, and present nga po dito sa unveiling na ito yung ating PSC Chairman Gregorio together with Cebu-based PSC Commissioner Edward Haigo, SBP Executive Director Attorney Erica D, and Board of Trustee Jose Franco Soberano, Dr. Roel Dejano of the Cebu Provincial Sports Commission, and SM Supermalls Executives Joaquin San Agustin and Arnel Gonzalez. Ito nga pong ating FIBA Women's Asia Cup Philippines 2027 ay scheduled from July 10 to 18 next year, where we will see 8 elite national squads to compete at the state-of-the-art SM Seaside Cebu Arena. At nitong Thursday naman po, no, the PSC held a seminar entitled Disability Awareness and Accessible Race Setup Orientation inside nga po ng ating RMSC prior to the conduct of the Walk, Run, and Roll 2026. Commissioner in Charge Walter Francis Torres, together with Nestle Philippines Incorporated Assistant Vice President and Head of Milo Sports at Nestle Philippines, John Carlos Sampan, and Senior Vice President and Business Executive Officer for Beverages and Confectionery, Veronica Carmen Cruz, welcomed the attendees for this seminar. The heart of the seminar came alive through the expertise of National Council on Disability Affairs speakers Joanna May Ortega and Nani Umali Apostol, bringing the technical vision into focus. Phil Spada Para Athletics Coach Joar Calvadores took the stage to map out the blueprints of true accessibility. Ang ating nga pong PSC Walk, Run, and Roll 2026 will commence on July 26 at UP De La Man, Quezon City. At iyon na nga po, no, ang mga kaganapan po, no, sa ating ahensya. Muli po on behalf of our PSC Chairman Gregorio and as well as our commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gason, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik, no, sa aming mga programa and events. At para nga po masubaybayan ang mga kaganapan po, no, sa ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's at @phil.sportscommission. For our Twitter, that's at @psc_gov. And for our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements of the agency, I posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
11: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
18: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital.
19: Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
21: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
20: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
20: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
20: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Balik po tayo. Ito, proud na proud din ako sa ating Philippine Handball, Women Beach Handball. 2 weeks ago, sila din po yung namayagpag, di ba? Ang bansang Pilipinas kasi naka-upset tayo sa isang world champion na kupunan ng Brazil at sa hindi masyadong kilala pa na sport. So, beach handball ito. Let's all welcome ang coach, head coach ng ating kupunan at technical director din, sabihin natin, ng kanilang NSA na Philippine Handball, si Coach Jana Frankelli. Hi, Coach! Magandang araw. Congratulations po.
23: Hi, Ma'am Judith. Thank you. Magandang araw sa inyong lahat.
10: Kamusta na ang team? Kailan kayo bumalik? Ano ang pinagkakaabalahan ngayon ng buong team? Nagpapahinga ba?
23: Yes, ma'am. Sobra kasing napagod sa competition. So, nag 2 week break muna kami para maka-rest and recover. So, kasi yung tournament mismo, yung World Championship, 6 days siya, tapos 9 games. So, morning and afternoon yung mga game. Actually, hindi morning eh, tanghali. Eh, di ba may heat wave ngayon sa Europe. So, sobra talagang pagod ng mga players. So, sabi ko for we'll have a break para maka-rest and recover sila. For, of course, for a job well done din.
10: Sige, sa susunod na araw, siguro abangan din namin ang pagbisita nyo siyempre sa PSC dahil malaking resulta at malaking balita ang naibigay nyo sa Pilipinas. Siguro matapos na yung pagpahinga na yan. I'm sure kanina nakikinig ka dun sa ating discussion with Chairman Pato. Diba, Coach Jana?
23: Yes, ma'am. Thank you very much for sending my regards and telling him about yung needs namin for handball.
10: May offer siya ha, na isama yung handball sa lahat ng mga pinapagawa nila ng mga facilities. Pwede daw namang maging double purpose yung mga facilities na yan, Coach Jana.
23: Yes, actually, ma'am, napaganon ako nung narinig ko. Yes. Kasi yun yung pinaka concern namin ngayon eh. Kasi we have good programs, we have good coaches, we have good players, but the access yung sa mga facility, yun yung pinakamalaking problema namin. And kahit yung training ng national team, hindi kami makapag-full ba sa training tsaka ng planning kasi nga yung problem with the facility. So, nung na-mention na yon, we are really hopeful na katulad ng ibang sports, magkaroon kami ng development because of yun nga, ma-address yung problem sa access namin sa training facilities.
10: So, yun, kahit siguro yung indoor, pwede nating follow up yan, di ba? Kasi may nakikita ng resulta. General result nga dito sa World Beach Handball with that highlight of upset over Brazil. But eventually, we finished 12, parang katulad nung huli nating finish, di ba, dito sa World Cup na ito. General assessment mo, and in a way din, yung impact nito na meron para sa ating Philippine handball, Coach Jana?
23: Yes, ma'am. Actually, syempre, mixed yung feelings namin about the results. Number one, diba dun sa press